0: Bakhani ba dipalangwa tsa bana ba sekolo ho seng ho ho le ho ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing ho pulang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing ho fukotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
1: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlasipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa
2: ditoha dikalaneng ho lesedi FM.

yamisa sibakeng sena o fihlelana go ngene re leng ho yona le o le o sebetsa tlasa ma emasi mat ke ga mona ka Helen Joseph ke mathata ka nnete mamedi rutule sepolesa samani Eastern Cape ba fane ka dinthlatsa morao rao melana le polao ya Zolani mneno na ba pala ditibele a ba nna moya wa ha yopomele ka khotso ila thunwa le ho bolawa mpa he kona le babelaelwa ba seng ba tshwere mo mamedi ba qoswa ka polao le tiko ya polao memong o ile a tswa he antsiwa mo mamedi ka mararo a hle a hlongwe dipotso a fumana hore ha amane le yona fela ba sepolesa sentse se mo beile leitlho re a leboa sepolesa sa ka mona ka Eastern Cape ha bile ba tlola majato a masesane ba tla le babelaelwa bana ba entseng ketswena e bohloko ha kana mo mamedi Freistata mane ke Diversdorp ho tshwere monna ya dilemo tse mashome a mane a metso tsheletseng ka tlaleho ya tlhekefetso ya motabo le tlhaselo ya sepolesa mme sepolesa sa Diversdorp Freistata ba tshwere monenwa momamedi ka mora ketsahalo e qosang ya tlhekefetso ya motabo le tlhaselo ya sepolesa ka la 20 a motsomong phato e leng labohlano ka hora ya 11 bosiu mme sepolesa se ile sa arabela tlaleong e mabapi le moferefere o ne o hlile o le teng moo mme diphuputso tsa pele di senola gore mamedi monneno o ile a fitlha o rentsa boborobong mo o teng letlhatsipa la ngwanana le dilemo tse 18 o ne a le mosebetsing o a rekisa ke a bona ngwanananwa tamining ena mme monnenwa ya dilemo tse 40 a metso tsheletseng ho ya ka ditlaleho tseo sepolesa ba di fumane mo mamedi monnena o qadile a tshwenya lehlatsipa lena ka o bua mantswe a seng hantle mme a bua ka dikarolo tsa lehlatsipa lena a bua ditlhapa mantswe a seng hantle mme lehlatsipa le ile la iphapanya taba tsena monnenwa ya ba o tswela pele o nwa jwala mono a nwa a nwa a nwa mme itse goreng a leshome le motsolomong ga lehlatsipa le raya ke nako ya o kwala jwaleng tate ya ba gotšhang gore o qetelela ke a bona o ne a nwa kgotho mme ya ba ga ntse a qetelela go nwa jwala bona ba gae mo mameding ya ba o a qala gape monnenwa o bua taba tsena tse sentle mantswana a seng gantle go letlhatsipa le go mo tshwara-tshwara ka tsela e e sa nepagalang tse e lebisang thobalanong mme letlhatsipa ka bomadi maatla o ile a kgona mo sutumeleletsa mme a kwala lebenkele hang-hang ya ba o letsetsa ba gabo monnenwa ha a fitlha ka ntle ka mane yaba o ya rohakana mo mamedi a bua mantswe a seng gantle mme batswadi ba lehlatsipa ba ile ba potlaka mme ba letsetsa sepolesa sepolesa sa potlaka mme sepolesa se fitlha monneno ya ba o tswela pele a ntse a le mabifi jwalo o tlhasela le leng la lepolesa mono mme ba monka ba mokwala sebetsi o motle motho etsa ntho empe a tseba gore hae o tla tho jwala jwala hei ne ke tauwe jwale wa bona o na e rerile ntho ena gore ka jeno o tlwe motho a ra e ke sele gampe
Anga thola tse pedi fela tse batang fela he wapanya.

tlhapanya he mo mamedi re a le bo ba tswadi ba ileng ha ba re ngwana ba le tsetsa re ke kopane le bothata bo tjena ya ba ba potlaka ba lata ngwana bona me hang hang ba le tsetsa sepolisa ke yona ntwe re batla mo mamedi go bana batho ba tswanang le monneno ba di etsa ke tso tsena tsemping rai o ta we yo tsiba yona ha nwele ba tsa o hlula di motho a le stove a se re motho e tsa nwele o di tlhapa ha nwele o tswagana hampe mo mamedi a ka o phathatsa its a even I fell into mo mamedi ha I fell into no ha I bona le motho a dwalo bitans police se monke e putse fela ha ngwane no a sa ka ba le matla a o mosutumeletsa ka ntle a kwale le mati o na lo mietsa eng go ba ona santsa qaleletsa bua dipuo tse seng hantle a tshwara tshwara ngwaneno a 18 years yena le 46 a galo ferea thakatsa hai ke yona ntho re e senya mo mamedi re le batho ene ya gore ga e re motloetse ga ka nwa ditlhapa tsa gae ga e sebetse ntho eno na a jwala bore motho ga a nwele a tshware-tshware batho gobane ntho ena o e rerile o ite yo ge ga tla ithibeletsa ka jwala ba ntse ba le gona re natifisa gore se re motloetse o yena ha ka no o tla le tshwara o tla o suna o tla le etsa motho a sile ho sane wa bita kona re be a matsotlongo ei wa tsiba ntwe na re ibone ho ja ra hlera ithiba e sa qala ha e hle ithiba ha le sa qala ha ona motho e reng a nwe le jwala o tla me ho rwa ka batho a tshware tshware bana ba banana jwang ha iyo ntwe jwang bona tsotsi ena ha o kwalwa ha itsa mai ha ke a minya ke a minya ke gola ona tshujwalo o ru qetella seno sena sa hai a ditsotsi shebile hore ngwana eno a be mong a tsebe o etsa ketso sena fela ri a le boa ha ka merero ha yohle ha ka be a pheta hala me o tla ithuta le ho sane hore batho ba hlompuwa batho ba basadi ba hlompuwa bana ba banana ba hlompuwa ha o bui fela fela le motho ka tsile o batlang ka teng ha re motloetse yena a bua o bua ka ditlhapa a iyo ntho eng ke a pole mong ke ile ka mogalema mona ke re ha o bua jwang go na le batho bano ba jwalo mo mamedi fela yena ntho e neng qaka ke motho wa kofi ha a nwe le jwalo fela ka anong ka mona ha a bua mo mamedi ke tlhapa ha re neletse gabeno o sa bitsitse kana ke batho ba re tlameng re bagale mora entered a o sie ha e bo tloetse o bua le batho bo ba tloetseng jwalo ha o bui jwalo le nna le batho ka kakakaretso re ba rute batho bana gobane ntho ena e qala hanyane go motho ya mogolo ya tjena ya buang ka ditlhapa ya buang ka tsile jwang bana ba hae batho bana ba mo potapotileng ba gola banana re mme o na bua tjena fela le ntho e fosaetseng re tlameya re bagalema ee o bua jwang motho a mogolo le a tauwe re mo jwetso ra ee galengelo le bitse maponesa mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso e tsheletseng a pele wotla gorane ya boraro mona go le sedi FM a bile jwang mafelo a beke ngwaneso ntho di tsamaile jwang re na re sheba jalo ditaba tse itlhommeng pele a re bitse Brian McKnight anytime

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

ya melao na heng mme re tlamea re tsebe re utlwisise jwale ntse ke sheba maikutlo mona hae ba ne mo president o bona re ba tsiba ka nnete setšhaba se se nang tsebo se a timela mme ke ka gona momamedi a kgethile mme Stella Ndabeni motlatsa letona ga se setho sa kabinete mme kabinete e thewa ke moporesidente motlatsi wa moporesidente le matona e leng di-ministers fela ke bona ba theyang kabinete motlatsi wa letona ga se setho sa kabinete mosebetsi o hae ke o thusa letona fela ha ana matla ha o etsa diqeto tsa ho qetela deputy minister mme karolo ena ya 98 ya molaotheo e re ha letona le le siko kapa le kula jwalo ka ntate Dr. Aaron Motsoaledi a le siko mo presidente o kgetha setho se seng sa kabinete hore se etse mosebetsi sebakeng sa letona lena le siko nakong ena letona lena le leng le le siko mme mo presidente karolo ena ya molaotheo e mo fa matla a o kgetha letona le leng le kara kabinete ka ha motlatsi wa letona ha se setho sa kabinete mme mo presidente a keke a mogetha ka molao molaotheo ha o dumellane le taba eo mme ke a tshepa momamedi le wena a ebang go na o na le pherekano ya gore o sa utlwisise gobaneng ha letona le itseng le le siko empa ba na le batlatsi go sa kgethwe batlatsi ba bona go kgethwa letona le leng ke karolo ena ya 98 ya constitution e fanang ka taba tseno gore motlatsa letona se karolo ya kabinete mme moporesidente ga ana maatla a o kgetha motlatsa letona o tlameya o kgetha ka gara ditho tsa kabinete mme o tla gopola le palamenteng mane momameding ke letona fela le ka arabang dipotso ka palamenteng le go jara boikarabelo ha o na le phoso lefapheng la gae motlatsa letona a ke ka etsa jwalo mme ka bokhutshwanyana re e kwala momamedi motlatsi ke mothusi ga se mookamedi wa lefapha ga mookamedi a le siyo jwalo ka letona a minister moporesidente o lokela go kopa letona le leng go kena lefapheng mme ga ebe moporesidente a batla go kenya motlatsa letona lefapheng le itseng o lokela go mo phamisetsa boemong bao ba letona pele a ka etsa jwalo jwale ke yona bana beshe ileng otla mane ga ke bona bogolo ba batho ba batšha ba ntse ba bua tabena e ne tlhile e le melomong ya batho mona o marangrang gore gobaneng a sang ke motlatsa ee jwale re laolwa ke re tsamaisiwa ke bukene e kgolo momamedi ya molao e le molaotheo Aforika Borwa mme section 98 ke yona e ne ko o fileng yona mme re ithutile ka jeno gore ko gobaneng ga moporesidente kapa batlatsi ba matona ba sa sebeditswe bang letona le le siko ka o kula kapa le mabaka a mangwe a itseng a bophelo ga se ditho tsa kabinete ditho tsa kabinete ke moporesidente motlatsa moporesidente le matona fela ministers mašomo a mabedi a metso meraro mamedi metsotso pele wo tla gora ya bona o mametse lesedi FM mesong ya mantaha ha re jalo ko mo ka jeno mo mamedi batla ke re tlo bua man ei re hlobaela ka mabaka a fapaneng bosibu tjena motho e mongwe hlobaela gobane a ile a robala pejana go nako motho e mongwe hlobaela o na le stress kgatelelo ya maikutlo
ba lwana le molekano ha ile moratuwe wa hae e mong re mvololo phone ai phone e nqetela broko ngwana mme jwala ke gone o itlwela kena ka dikopong ke founung e mong ke siale moya ha gone ke u baneng batho ba bangata ba sitwa ho robala mmamedi bosiu ho baneng o shebile nakong ena ya mesong wena mmamedi ka go mphe u baneng ngwana mme o shebile ile mona o mametse le sedi FM king se o sitisang ho robala bosiu ke nsena se o sitisang ka nnete be o robetse ka nako ena ya bosiu ka jeno a ke re bue nna le wena na o sebedisa phone o fitlhela nakong e na ke mathata a ditšhelete a dikoloto a o tlhokisang boroko mme tabena o tlo e sebetsa jwang gobane momamedi go botlhokwa gore re robale mmele o phomole nthomelele maikutlo gago 0797585066 o tla ntitsetsa mana ho 086 003084 ke mo ke leng teng mona ho lesedi FM re utlwe momamedi o reng ha re tlo bua metsotso mashuma mabedi a motsomong a pele wotla hora ya bone ha re bitse a John Legend at a refuge when it's cold outside.

0: Kalani, Limboli, Dogi Kalani, Police FM.
1: Kena go ya o tshosa tse molimo, lenane o la dikalaneng fela.
2: Madume a u tsestrata, ba bolobon, ha ke robetse. O tlo bua le mang, o tla arabiwa ke mang, and then ditaba tse o re fang tsona di tla mamelwa ke mang, wa bona ke tla feta ke dintlha tsa botlhokwa. So lebaka le etsang gore ke se ka robala ke yona ntho yo ko itholola tsebo ke morongwa ko lexite shap mavolovolo
3: vm ke sa phetse o phetse comrade sabatatedis 3870 extension 5 monyakeng habo versus pro. Ke dina ke sa robale ha e sale ntse ke sa robale utlwa ga 19 mamanna ha e sale e le gore ntse ke mamela radio nna sega sa reng ko re gothe motho o bolawa ke ntho a e ratang radio ke yona ga e ntlhobaetse ga ke roba tsee ga ke sa mamela radio ke yona ntho ke tshong ka yona jalo bane ga e sale ke lekgobala yona ke a leboga o bejalo.
4: Mamedi ke ao maikutlo tabeng e re buang ka yona gobaneng o sa robale ke eng sena se o tlhobaetsang ke eng sena se qetang boroko ba gago e beka nako ena o ntse o le teng o mametse lesedi FM. Ke maikutlo a fapaneng a ba mamedi a ntseng a kena le ka o bapalela pine manati a John Legend a refuge when it's cold outside. Mvololo ga e sale ke tlhobaela o tloa ka hora ya bobedi ke ntse ke o mametse ke robetse early haholo molaetsa o tswa go Orlando. Okay, re tle ka mona
5: mvololo mvolisto le kae ka mohau
4: ya phela mme
5: ke nkgono skautu hai mvololo wa tseba nna ntho e nqetela moroko ke lesedi le ntho ene ya gore be sale ke dutse ke buletse radio bosigo ka ofela go ebile moradi ya ka o ne a bile a nkomanya re yo mama aa go lekane a ke lesedi le na le nkentseng tjena ene jole ga o ka kena lesedi o ba addicted go bima gampo a rwana le lesedi a ke batle o bua maaka ke a leboga thank you bye mvolisto
4: re a lebogang kgono
6: mvololo yona ntho eno e botlang eno ke yona e bakelang rona stress ba mamadi bao because tsona ntho tse re botlang tsona ke ntho tsona tse e tsalang gantle bophelo sometimes le rona ba bangwe le rona ka borona ntho tse re di bua ke matshwenyego a rona go ya jalo ka nako nontse le nako tsa bo diboutu re tswa bo mathateng re bona mathata go ya a tla ka teng le go ya re tswang go bona le go ya go ya mo re yang teng tate go bona ntho tseno tse nyenyana tseno tse ka re ga di bonale ga di robatse motho maemo ngwana
7: dumela mbololo
4: ntate
7: nna ke nagana gore ka nako nngwe ke tlwaelo ke tlwaelo ya gore ka nako e itse motho bo ntse o phaphamme gobane ka nako tse dingwe a kere re batho ba dithapelo ka nako e itseng tsona nako tsena tsa bo 3 o'clock o bo 12 o'clock ke nako tsa go rapela jalo ebe ka nako nngwe motho jalo ka e sale o tswile o phaphamme ke tla ba mona mo e leng gore motho ntse o imameletse radio e o fitlhela o tshwarwa ke boroko gape kapa motlhomong ga o sa tla tshwarwa ke boroko empa ke tlwaelo ka nako e nngwe mvololo e sempa fela e le gore motho tlwaetse gore ka nako eno o phaphamme nna ke Archbishop Thabo Matshatshamise mona Jakersfontein mona Japan ya Freistata ke a
5: dumela dumela Vaja Boy isithathiswa hlomafatha ka mona ka Melody Virginia nna vele ntho e tsa go ke tlhoke boroko ka kgola e nne le ka it was 2017 mo ke ne ke sala le nkgono wa katle nkgono wa kola shopo ke stroke so ka be ke sala le ena ne ke dula ke mo katile ke la bona ke dula le nkgono wa ka ke dula ke mo katile bosibu motshegare ya botlwa ka nako a ke sana boroko leno ke bona ntho ne ntseng ke nenkene boroko atlhile ga ke ntho ke e sokolang gagolo gagolo ya go fumang kgethela ko nako nngwe ke dula ke kgathetse fela
8: kwante boroko dololo sithethe sibahle magatha ka mona ka melody virginia thank you
9: eh hey, la mavolovo ai watuba na mwana mme ntsentso sanga na kuina mavolovo ilaka sebetsa di mine na go telele mavolovo ke ne ke tswa ka ho raya bora yalo ntshena mavolovo le sengi ne ke le lunyina ha ho raya bora ru fitla fela mavolovo lo a itlo se ke tso wa mplele di le motse ka ba mashuma ma ga go ka o feleng mavolovo ke tswa ka na go ile yalo nthe sengi se ke ne ke le lunya ka mona mavolovo thank you mavolovo tate mutholo khalpun bi
10: Dimela ntatwaka. Hey, o bua nthong ya botlhoka ntatwaka. O be nana jwala ke nana fela o mogolo kuna. O ya mane bo di 24-25. A bo go boa fela. Ke nana ka dikoloto fela ntate, dikoloto tsena di tsena tsa morang go bo go fela. So nana fela re dikoloto di tsena ka mola jwala. O bua ntatwaka thabile, mamelo le bo fela ka vhang ntate, danko.
11: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Ke nako ya o tshohla tse molemo le naneo la dikalaneng fela.
12: Mngani moloi kgotso, a potsa bohlokwa ka nnete eno ya hore na hobane motho a sa robala. Wa tseba nna hlakolola ka mngani moloi ke a robala ene ke motho a robalang furugo haholo. Ke motho a robalang mane ka boma 80 ke sentse ke robala. Ha o tse ke lata boma 9 gare se ke le ka dikobong. Empa nako ya sealemoya ha qala e fihla ene ka nako eo ntse ke robetse ke beile sealemoya monabe a se thole. Se wa tla 24 hours. Nna ke lo phaphama mane hantle fela ha re trafa tlao. Ke a phaphama hobane jwale ke le qoba bosibu. Nna ke bona ke rebile ntho e nngwe mongadimo loi e etsang ko ke tlwaelo. Ha o se o tlwaetse nako eo boroko bo ya fela ka nako eno ka boma 12 o se mamela mongadi tumane kapa mongadi moloi mane nakong tsena tsa osengena. Ke yona ntho e nna ke leng ho yona eo. Ke a leboha mohlomphehi wa ka kgotso.

0: mamedi ke maikutlo a ha wa fapaneng a ntseng a kena me re tla ke re tla utlwa hore e be di tsibitsona di reng hangata ke eng se bakalang hore batho ba se ke ba robala batho ba tsamaye ba hlobaela maybe le ba reng kotsi ke efeng boemo bono mo mamedi re tla ke re botse di tsibi ha re phethela puisano ena ya ka le wena dumela mvololo nna ke tswile ka hora ya bobedi ke ya aina mosebetsi wa makitchening le kgale ke mmalerato ro ka mana ka waterfall re mvololo ke tshwana le wena velo ka o bua mono le nna ke mosebetsing ke yona ntho e ntshositse mona ke sentse ke tshwere aine o sontse o le jalo
1: mvololo kgotso ntate wa ka welm happy ka motseng wa Pretoria na Heilbron ai mbololo kuma metse handle ntate wa ka ntho e buang mbololo wa tseba nna ka nnete ntho enke tsang ke se ke be ke robala keng ke re haholo bosibu ke rata radio haholo haholo ntate wa ka ke ithuta ntho tse ngata bona gana le waletsenana ke ne ke le e mong le nna a ntse a re gobane o sa nkwa motlatsi wa letona empa go mameleng wa ka o mputse matlho go na ntho tseo o ntlhokomedisitseng tsone tsene tseo ke ne ke sa di tlhokomele o ko ntate wa ka sethotse le sedileng le maatla le jwang ntate wa ka magane ke robetse nke be ke sa utlwa letho ntate wa ka rona re batho ba ratang radio gagolo ka nako ngwe ga e tsala gore doctor lapetse tsibile eng galemele ga ke sana nako ya robala nako ya ka robala gobane e banyane gagolo ntate wa ka ke na le gore ka nako ngwe radio ke e kwale gore seo ka mamela next gore ke kgone go bana le nako ya go robala ntate wa ka ke a leboa
2: dumela velisto a e tlwaelo ke tlwaelo go robala re a robala empa nako a e fitlha yona ya gore re a tseba radio kana kona re tlameebe re e mametse a re a fadimeya velisto ke a fadimeya ke a fadimeya jwale ke nako ya radio mme mamolo e ka dipelaneng ho post thank you vele
3: ntate vele mole dumela nna lebaka baka letsa gore be ke shebile e be le nako tsaka tsa thapelo e be le nako tsaka tsa thapelo empa be ke robetse ka nako be ke robetse ka nako gore ke kgone go tsoa ka nako tseo tsaka tsa thapelo dintho di tsamaye hantle mme le phomole hantle ka nako ke a leboa o bua le moruti Lekate maraba state moshate Kroonstad
0: re a leboa moruti re a leboa ngwana mme mvololo ex ya kae kare e romela thokolosi ke robala ore ke robala ke bale ei ngwana mme stama nako ngwe le gantle a ke tsebe fela ke bona gore ngwe ore ex ya o e ka re romela thokolosi o robala o bale ko ngwe le gantle ngwana mme kamon ka vessels bron ke tsebe o bala malaetso a obane o kopakopane fela ore ke a bona gore ex ya o romela thokolosi re utlwe gore na o bona ex ya e romela thokolosi jwa ngwana mme re utlwe ditaba tseno tsa ngola gantle ka sesotho se utlwagala ngwana mme o se ka kopakopanya fela wa ngwala o potlakile mvolisto nna ga ke gaoane le radio go gang go ba ke utlwa ke kgotsofala le go mamela lesedi FM mampimolatudumane odindalstrasa re mvololo ga ke kgone ka nnete go tlhoa pela sealemoe sena se ke se ratang lesedi FM dumela mvololo ke thandiwe spoyo ka mapetla ga re nna lebaka mosebetsi le tšhelete fela ga nka dithola nka robala gotlhe ngwaneno esi wa tlhobaela bitsong la gore mosebetsi le tšhelete a re mvololo nka di fumana tsotlhe di ka loka e ka o ka ba jwalo ngwana mme fumane mosebetsi bana o fumane mosebetsi fumane tšhelete ya fumane mosebetsi o so di fumane di le pedi bana jwale o amoela mopuso mane mosebetsing mme le wena e ka re tsela tsao di ka bulega e ngwaneso fumane mosebetsi o seke wa tlhobaela ka nako tsena
4: kgotso ntate moloing kgotso ntate ya ka nnete ke semametse setlhogo sago ntate ae nna re tuya ka ga e tima ya temolo e tima fela ba ikena seare moeng e lela bosigo le motsheare ke yone e tsang gore e ba dikgale ke ntate nkuja case ten e ba letsatsi ke monate ntate
2: ae vedingololo vedingololo nna e sale ke sheba ka 12 ga e sale ke sheba ka 12 e fitlhela nou motho o na le stress motho o na le stress sa ngwana a tsiwang drugs motho wa robaleng ka gore motho o ka dula o na pidisi yo robatsang o bone e le o seng ka nnete mogololo ga e sale motho o tlhobela ke o mametse ka mona ka botshabelo ka 87.8 downpo
5: tšhimela ebele re tene kae jo wa botsa potso e kgolo gampe wa tseba ga o ka tlwaela go mamela lesedi kapa wa bulela wa e le sebosuka o fela ke na le founu e dulang pela ka mone e lela bosuka o fela ke mamela ntho tsa botlhokwa ke mamela eng nka kgale ganyanenyana go tloa mo gapeape ke shebile ke mamela lesedi for 24 hours ga ke sa tsebana nka etsa jwa ga ke sa bulela wireless ga ke ikutlwe monate o bua le masentle ga mogo mo Facebook Sebolofantene Dankos
6: dumela mvololo o thia strata a nna mvololo ka nnete ke iketsetsa molemo ke gobala ka nako gore ka nako tsena ke be ke phaphame le nako o mongwe a sa batleng go fetwa ke lesedi dikeletso tse re di fumanang ga ke batle dimphethe gobane ke rata lesedi gagolo mvololo ga radio e kang feta e ka re ke fetiwe ke ntho e nngwe ga ke tsebe ka re ke mang ke ka go ke gobalang ka nako gore ka nako tsene be ke fadimeile motho o mole o mo ke le gobala ntho a e ratang empa e mo tswela molemo ke a leboga mme mmini maokeng
7: mvololo ga e sala ke phaphama ka one ke imamelela lesedi gana jalo ka gana ke re ke qetile go tlelina ke qetile go pheya ka kwa ke sena boroko ke imameletse lesedi ke qetile sebile ke beetse dikobong ke paqame gana jenana o bua le mapaseka gabotla le Forsberg mapolaseng a Orange Farm Tango
2: dumela mbololo dumela o tia strata nna ke kgona go phaphama ke rapele ga qeta go rapela moo ke kgona go polana ntho tsaka ga go thotse tjenana ka meso mbololo ane ke kgona le go bala baebile gantle ke a leboa bele radio e sale ke tlwaetswa ke ntate wa ka gale o ne mamela lesedi bosuo ka go fela Gina ta chaba tsane ka maoke. Thank you Mbololo.
8: Gozo, gozo, gozo, bolijo. Ah, ja tiba a tsiba nna ke ya se a ka loko a lo e bana le ntweng so pang. Impa le tlaelo, ke tlaelo, ke la ka tlaela bo dikomporo go ra bona kana go tsira khala motho o tswile. O lo tlhapa, lo dise tsa hwa ja wa lo thiwa ya khomong. Gale se le tlaelo ntweng no. O nna e se le tlwaelo e senyetse taba o tsoga ka nako ra mage ga o rwa bala teng ke a tata ka bo 80 fela ke a go bala ga beiwa lomfoletsiwa ke mateo wa kafule a se ka muna
0: ao ntate ke a leboa mamedi ke motsotso ka morago ra ya bone re a kwala jwale re a kwala re a kwala mamedi o ngoleletse kwano o re mvololo ke tlhobaela ke ngwana ya tsubang di-drugs family ya bo mosadi ke ntse ke bua le mosadi wa ka gore jo ngwana ga utswe ka tlong ka mona o mo etsetsa ntho e nngwe le e nngwe ka nako eo ngwana eneso o tlhobaetswa ke ngwana gae ya tsubang dithithifatsi ya fuang tšhelete ke family ya bo mosadi wa utswa ka tlong a re jo mvololo mamedi ga o buela fatshe ka nnete o tla bona ko blue tick ile fela ba ke ya bona machine ene ya mpontsa hore voice note ao e fatse ha itlo utlwala re ba pala moyeng mona o tla nkinela matso metsing
9: a tang bona re mela ndate mulungu a shinaga ne dimpo e enhlokisa mo go konta de o bona ha sa le ke sibilisa ke pa simona mvololo hai e ndate ka tswa ka tiri ka thuka 3 ka 2 ndate fa le nthene ka ne dio nahle e enhlokisa bo go ho hangire hey ke mamelle le serie FM e bi mollelo ho nna ke ndate di se tsotekete ndate mvololo ya le bo
10: Dumela o tia strata mbololo mbololo ke di o morebala hape mona Fixpage mbololo nna ntwe nye sa go re be kana go tsena sa misunya bentse ke shebile ke na le nako telele o tia strata ke sebetsa bosiu ka ho la ke sa theuela mbololo o tlo amane ka bo ma 12 tla be sentse ke shebile o fihlela ka hora ya bohlano ke sina boroko e leng gore tabena mbololo ya o sheba o sebise le ntho e mading gonna ke kelello a ke horeng ya bohlano mavolovolo di ya o morebane Fixpage tango
11: bolisto wa itugela ngwaneso ae le nna boroko a se ntho a ka nna boroko nna ke rata radio le nna ke bula ko rata wireless ke robala frugo ha re 8 ha ke robetse le 8 ka ke robetse ka 29 ha re 8 osu ke a roba 2 ke radio gape ape ke leditse radio ke robala ke releditse radio lesedi FM ke letsa the whole day the whole night the whole weeks the whole months ke letsa lesedi FM ke ra mogotwane Bloemfontein ngololo sharp
0: ao ke a leboa mamedi ntate ona re kwalla taba tsena ka jeno melaetse mengata fela nako e fedile mo mamedi metsotso mena ka mora gore na ya bona re wetse mogatlhelong wa go qetela wa dikalaneng ke mantaha e tlhola matsatsi a mashumi a mabedi a metso e mene mamedi re a leboa re buile gore ke eng sena se o tlhobaetsang a ke rutwe mo mamedi ditsebi direng hore ke di ntla di feng tse fedisa mboroko hangate mamedi ba re stress khatello ya maikutlo ke bona ona hana ha holo ka mathata dikoloto mosebetsi kelello ha e robale mina go nwe botata bona ba ka singisimane ba ba re ke anxiety ke nwe ya dintho e fedisa mboroko me re tlile ba mamedi ba ba ba buile ka yona kwano enwe ke a phone le TV pele o robala me ganya ya phone le TV di thetsa boko hore sa le motsiare ke ga hona ho thu hora ho ya ho rentse pedi ya ho fitla dikobong tlohella phone go bane khanya yenu e thetsa boko hore e santse le motsiare mme o kekebe wa robala caffeine le jwala kofi di energy drink mantsibu ya mamading le tsona dikaetsa re o dule o fadimeile di hora tseletseng na lokho bona batho ba bang ha tswa mosebetsing horeng ya bone o kena mane le bengeleng o reka energy drink ha ngwana mme a o lo robala hlokomela o mong mo mamedi ke tabena ya o robala dinako tse fapaneng ka letsatsi ho robala haholo motsiare le hona ka nako tsena he ho etsa hore o iphumane o felletswe ke boroko nako nngwe ke tikoloho empe mo o phelang ho le lerata ho tjhesa serame se seholo jwalo jwalo mme kotsi he mo mamedi ao se robale ke ena ha di bua ditsebi di re boko bo ya fokola he mo mamedi me ntwena o sirobale etsa re bo go bofokole wi pumane o sa hopole letho motho o tlole bala me o tlola hlela ke tabe ya na ha o sa tsipa misa maikutlo mo tlamang o dule o mamele hantle ha o sa gona wena ke yona kotsi ya o sirobale me o ba le bothata ba pelo khatello ya madi ya phahama me na go nngwe motho e motla re ei watseba ke iphumana ke gainer weight a ke tsebo hetsala eng ha ke jile haholo me le wa iketse ya mumamedi me o iphumana ona le maikutlo a mabutineha o tsama o tinetineha fela go ba o halefa go go ba le khalefo yena ena motho a re wa o bapadisa le o bapadisa wena o so halefile me go tsie ngo batho ba khannang he ke a o khanna mo mamedi ka iphumana wa maile di kotsing ke kotsi ka pa di kotsi tsa o se robale he mo mamedi ke tsona tseo me keletso ke o re tloella phone ho rapelo robala o senwe coffee ka pa di drink tsa energy kamra hora bobedi thapama 2 pm se hlolo nwa kofi ka pa onwa drink tsena tsa tsefana nka ma robala kana ko e tshwanetseng letsatsi le letsatsi mamedi hopola o sa robale ditsebi di re wi polaya butlebu me ha ba bua re phetela mamedi re ya mabenkeleng ho thusa robale ho ka o bakela jwalo diabetes type 2 boroko mo mamedi bo fokolang ho thu bo ferekanya nthweno thunki insulin ho ka o bakela obesity kwa iphumana o ba le mmeli o moholo depression le anxiety wa iphumana ona le masole a fokolang a mmele o kula ka pele bakela sifuba jwalo jwalo tsora ke sifuba ha bonolo me o lahlelwa ke ho hopola me o ka iphumana yo bakela le stroke ke tsona ntho tse re tlamang re di ele hloko mo mamedi ke dikeletso tse tswang ho ditsebi ke a go
12: Makgaleng he ba le petrolam jeli e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tshireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moriri o hole hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o efetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrolam jeli e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona
13: mamela dikanane le velimulo manda ofirela bra go go renya bobe ke la go renya botlano so police di fm
0: mamedi o fela ho le jwalo impane go fakeletso tsene ne ke sa robale ye o bale di kala ne mona e ga le le pumana ke bua ke le bo mona mamedi a ile a e mamedi ke taba o itlokomela bohlokwa ba ho robala bohlokwa ba ho phomotsa mmeli robala na kwe lekane horatse supileng ya otse robedi ke ntwe bohlokwa haholo mo mamedi boroko bo bapala ka rula bohlokwa hopola mamedi ke itse ka jeno pele ke tswa batho ba bahlano ba tla fumana tikiti tse pedi ba batlang ho ilo boa popadi e pakeng tsa Siwelele le Chipa United o sane mane Toyota Stadium ha o tse ba o tla finyella ka mono dula le nna ho bana pele ke tswa ka kwano mo mamedi a le mongwe ke tlo mo fa tikiti tse pedi mo mamedi mme be mo mamedi a tla gona ho ya teng stadium ya tla gona le di lata kwano pubsing tsa gaso a Bloemfontein mamedi ke manya ho langa jeno re malakaletse ka tlo le mahlonolo re happy birthday ke di 24 tsa August mana ho le sedi FM baba ra robo swang ba hopotsi le ten re tlo fa monyetla Rr happy happy happy happy. Harbitse malaika sebakanyana. etla re ha iwela o tla utlwa jalo double HP are music and light le

0: Mamere wa tle ha monate WHP hip hop pantsula bana sa phela ne le gagapa bana music and lights pejana mane le ka ba pala ma like ba re se bakanyana ba re ba metso singe mashumi a mabedi a metso medi ka mara hore na ya bona o senga macheke hole sedi FM 086003084 mo mamedi ke mang ya holang ka jeno ba ngo hola le sedi FM le re happy happy happy birthday ke mang ba ka pa ke bo mang ba bararo bo re mbatswe ba patsime ke manta mo mamedi ke letsatsi le batlang o tswere mahlahla ka nnete e bang u ile utlwa bohloko mafelong a beke a di sale mafelong a beke o tsolo mahlahla nthotsa u di tsama ha monate mamedi dumela
1: Kovalisto.
0: Eh, shapu wa ngwane eso.
1: Ha o tifo tsabu di nyole bagani ya monontsa kwa ba mo dampilo.
0: Eh la tifo.
1: Eh ke rata o happy birthday o ntate ra kota. Ba mmita the powers. O ya hola tsa tsina ka jeno ka bona ka mo dampilo ngona mo na mo ntsa bona la. Pela a polo ke rata tsa le bona ke mbolisto.
0: A wa hola monate ngwana mme.
1: Dango.
0: Ba shapu ke tsona tifo sele sedi dumela.
2: Eh mbolisto.
0: Eh shapu jwa ntate.
2: Shapusha pungolisto.
0: Mnati ngwana mme.
2: E ntshure mawili sika mona ka Kristo ni ngolisto.
0: Yes mawili.
2: Ngolisto. E regiye ka mola ka foslo ra sika mola ke tso mfumari wa ka nezwa me kha nya zigiratsu wa tso bana ba isikulu. Ke kunke ke ka mola ka Kristo ni ka rama phosa. Ke tso mholwane wa ka o ita muzisi nya zigiratsu wa mholwane. Ke ka mata diele ka mula ha tlen Jonas ha mrena phakali ka mula ka mating ka mula ke tshwe mo so le tsisa ke ite buela ngolisto
0: chapo ke tsana ma wili tsisa tsile mona teng wana mmele se di dumela
3: hi veli
0: dumela ga itse ra ka le kae
3: ke tsopo tsopo zwana ngwana
0: ha mana di ga itse da motho
3: Eh, ke ngwana ya ba ile mo tetele mo pelse. Ha ke tso sa sporo ka yone ka mo nka nna le di kere a tso tso screen sa morata. Ke re di tla ka na ma di sang foto. Ke tetele ka ntate nuku nuku. Ke sa le ba le stock ni ka poche. Thank you sebe go dilo mo nate screen sa morata she.
0: Rata ke nna screen sa tsile mo nate bye bye. Dumela veli mvololo. Ke tso sa bana ba latelang ke ne we makwetlani re tshepile makwetlani. Ba Cape Town let's help Makwetlani ya na Western Cape ba tsoswa ke Masabata Malefani umane kanana ogni arimvololo batho bana ba tsuwe hle ba ske ba tsuwa fela ba party medumela veli mvololo ke tsosa dia o murebane machiri wa le khosi ntate nkoja o Richmond aleta fusi umsolo di Peter Maurice Beck araba tubana ba tsuwe mvololo Madume veli ke kopa hore happy birthday ho kopano malope ka Delmas Mpumalanga ke tso sentibitibi mranyatsi Melody Virginia asitatis batle magheta Melody Virginia masabata Selina Malinga yana o mali road report ke ka Sasolbeck i right face for la pinki kwa kwa matsegeng sello ramping mo mamedi ke yena ya re ngolletse molaetso ona ka nnete Khotso mvololo ke tso sa mamrena malukas murakane moloi le sello mogele go boswa mahlatsane sunflower park hlohlolwane ke yena ya rongoletseng mvololo ba tswe batho ke tso sa selwane sibaya ntibale mrobe ke qetella ka mmewaka memeng mrobe bona ba tso sa ke thapela mrobe Urumani matlwangtlwang sensories are batho bana ha batsuwe veli moloyi mvololo kire go bana ba latelang batsuwe ba patsime pom ke mbana mo pompositor ei mo tsuja lo ka nnete pompositor mokotedi masintle segalo moramang rasinyalo Sabashias mokote di kutlwanong ke yena ya batsosa mamedi dumela
4: dumela a tshetrata
0: dumela mmele kae
4: o bula muraka bonga mithwala o tsa 45 years ke re mora nang ba metse hantla re holele hle kopela ke mme wa hygiene ya thwala mbele extension
5: ke a leboga Mbololo.
0: Ha ho la monate mme moratsa tsile monate mami.
5: Thank you ntate.
0: Bye bye. Le se di dumela?
1: E tla go mmale o ke sa go lot.
0: E sha bu wrong go mmane.
1: Ex le bura a ke ba tshwenya ngwana mme. A ke o mtshali mane le rato paga. Bo di ke rom jo mkhanga. Ba dira paga bo di. Ke ka tla ka ba sele ke mo ba fela ba hene mane ngwana mme. Aba tsho ba patsi le re di kontrake ro se re tla bana ba rona le ba tsori ba le ngwana mme ke ka te watch them mona phone di le go mane o be se mo na tele buda
0: a sha ba ke tsana go mane
1: exe
0: mama di mashuma ma beda metse ro beda metse tso ga mra hora ya bone go tso mvololo ke kopela moketeng sala le fupitso ke qetelle ka setsoto mohlabi ba hlohlolwane.

0: mo mamedi a ke utumedise ka lapeng mo rutinga ka mo shwadi ba ya utumedisa tumelle mo mamedi o seng hona re kwale kgwedi ena ya bomme ka o titimela bukeng ya bobedi ya Samuele kgaolo ke ya mashomo a mabedi le motso o le mong temana ke a leshome bukeng ya Samuele wa bobedi kgaolo ke ya mashomo a mabedi le motso o le mong temana ke a leshome ya Baritzpa moradi wa Aja o nka lesela le mahwashe a ikwahela ka lona hodima lefika ha e sale ho qala ho kotula o isa ha metsi a lehodimo a nela ditopo tsa bona a se ke a dumella dinonyane tsa lehodimo ho tla dula hodima tsona motsheare le ha e le dibatana tsa naha ya bosenyo dumelle o mamedi ha re kwala kgwedi ena ya bomme re kopana ho seng hona bangodi ba re hlaisetsa ditaba tse reng mehleng ya morena Tafita hwa e ba letlala ye kgolo ka dilemo tse tharo Tafita a botsa Modimo hore ke hobaneng Modimo a re ke ka lebaka la Saule le ba ntlo ya hae e nang le molato wa madi o bolaile bakgibione ba ile ba bolawa mme ditopo tsa bona tsa fanyewa tsa sala dipepesitswe ke maemong ana re bonang Rispa moradi wa Aiya a nka lesela la mokotla a le ala hodima lefika ho tloha kalong ya kotulo ho fihlella pula ya lehodimo e nela hodima ditopo tsa bana ba hae ha a dumelle hore dinonyana tsa lehodimo di dule hodima bona motsheare le ha e le dibatana tsa naha bosiu bara ba hae ba babedi ba ile ba bolawa ka sehloho ka lebaka la sebe sa Saule o ne a se na matla a o thibela ka dikgwedi-kgwedi ho tloha kotulo e fihlella pula a dula hodima lefika o tloha sello sa hae ha ebe lefatshe le sa hlomphe bara ba ka nna ke tla ba hlompha re mona a fetola mesarelo ya hae ho lebela ho Modimo ha Tafita a utlwa bangodi ba re a nka masapo a Saule le a Jonathane mme a pata ha mmoho le bara ba supileng Modimo a arabela thapelo ya hae molemong wa setšhaba mamedi ntumelle ke re wena o seng gona Modimo o tadima mosadi ya dutseng hodima lejwe Modimo o bona kgutsa ha hae Modimo o bona bohloko ba pelo ya hae Modimo o bona mesarelo ya hae Modimo o bona botutu ba hae Modimo o bona sello se ka pelong ya hae o tlwa respata pelong ya hae Modimo fetola mesarelo ya ka botshekei ba ka boka botlise pheko ka hara pelo ya ka Rispa o tadima ho Modimo ka tshepo o tadima ho Modimo wa hae le wena o seng hona o ka tadima ho Modimo ina le tshepo le ha o ina le mathata a mefutafuta ka ho ntsha ka re ona Kreste morena wa rona amen
1: re a leboa moruti moshwadi ba mafube re kopana gape le ena gosane mona go le sedi fm mamedi re fetele o bana beso moifo wa lenano la makumane a mona le mane ga itsera ka mantshe wa Mofokeng ke tseo
2: ere ke seke ka senyana go gaitsedi ya ka o tsa strata ke le buile ha holo ere re lekole hore re tswa ka difengwa makumane o sengwana e bile re gakola beke
3: o na le 12 years a hloletse ntwe e seng yona ya polao ho ya tswa ka meda o thubula ile ntate mo wa thaveni mona
2: se suti haufile se almo ya sahao o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e moifo o mofumanetseng yona a thotseding mo president Cyril Ramaphosa o file bongkgetheng ba moga ba boramotse le ba legotla matsatsi a legolo go fetola sebopego sa mabatwa le bommasepala Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mabetseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebelephele nna lebitso la ka ke mantsibua mofokeng ha re teane ka moraditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di ballwang ke mosibua tshweu.

0: mooki ya dilemo di 65 o nkile dilemo tse fetang 30 a ithuta ho sebedisa boya ba dinku ho etsa ulu ka bona. O re ka ho etsa sena o kgona ho ntlafatsa bophelo ba hae le ho etsa tjhelete. Ka tjhelete a e fumanang ho latela ho e rekisa, o kgonne ho fepa le ho kenya bana ba hae sekolo mme o kgonne le ho ikahela ntlo. Moleleki o re sena se mo dumelletse ho etsetsa batho ba bang monyetla wa ho ba le lekeno.
1: O thusa batho ba tsebe ho fumana tjhelete ba lwe jumate ke etsa ka matsatsi ya etsa ho ya kgweding e ke sebetsa ke ho fumana tjhelete bo phedisa bana le dikgutsana tse le bontate bona ba hlokaetse ba phedisa ka bona boyao ka boya ke ba isa dikolong ke ba etsang bontate bona ba hlokaetse.
0: Sehwai sa Tlokolen se re se qadile mokgatlo o sa etseng phaello ho lwantshana le tlhokeho ya mesebetsi ka ho ntlafatsa basadi ka tsebo le bokgoni ba ho iqalla dikgwebo tsa bona. Mothehi wa Imla Empower, Marietta Groenewald, o re o fetotse maphelo a batho ba bangata ka mokgatlo ona wa hae a o theileng dilemong tse 4 tse fetileng. Groenewald o re o fana ka boya ba dinku ho basadi ho etsa ulu eo batlang ho e rekisa. Mme o phaelletse ka ho hlalosa ha etsa tsena tsohle ho phamisa setjhaba sa habo.
2: Rata ho thusa batho ho iketsetsa. Ba iketsetsa hobane mosebetsi ha iyo. Ba hloka mosebetsi haholo and ba lapile. Batho bana re ba thuta ntho e ba e ratang. Ba etsa hore ba tswele pele ka yona. Ba e hlompe ntho e ba e ratang. E modimo ba feeleng ka hloohong. E tswe pelong. Ba e rata. Mme maki o ska tlosa motšhini eo ya hae. Gore ke bophelo wa hae and wa iphedisa ka yona ebile o haele ntlo ena ka yona.
0: Mokgatlo ona o se o hodile mme o se o na le batho ba fetang 200 ba nkang karolo diprojekeng tsa ona ka ho roka le ho etsa dimmate. Setho sa mokgatlo e leng Tswaki Mokwetla o hlalosa mosebetsi wa bona.
3: Ke nna ya fang batho bana ba matsoho boya ba dinku. Ke nna aba thusang ka ntho nngwe le nngwe ba e batlang hore ba thole dintho ke nna dipakeng ka ntho nngwe le nngwe. Jwalo ka ha ba batla ba dimmate ba shota ho na le ntho e ba e sebedisang thoke thwaene. Hantle ka nka re material o nngwe le o mongwe ba sebedisang ba thuswa ke nna.
0: Mokgatlo ona ha wa tsepamisa maikutlo fela ntlheng ya ulu, empa o na le diprojeke tse ding tse dumellang baahi ho phutha matlakala ho etsa tjhelete kapa ho fumana dijo. Ke Kamohelo Tsotetsi, Clockland.
4: Re lekola hore ranta e sebeditse jwang papisong le ditjhelete tsa dinaha tsa matjhaba ha mebaraka e kwalwa mafelong a sa tswa feta a beke. Ke 16 rand 1 cent papisong le dollara ya America, 21 rand 82 cents papisong le ponto ya Britain, 18 rand 70 cents papisong le euro. Gauta e kwetse ho ba ka $4,583. Platinum $1,885 ounce. Ha ole e tala ya Brent e kwetse ho ba ka $93.66 barrel. Dine di le haka lo tsena tsa moruo lena la makumane le boela letswella pele.
5: Mamedi re ke shape pere ke suthele ntsane rantwa re fetlhogo tsa ditaba tsa dipapadi.

harle bo he phuka le moifo mo mamedi ke o dumedi sa seng hona tsena tsa dipapadi ge di thagola ka tse se monnate se di ka dikweng sa dipapadi le tona la nna la dipapadi Gaten McKenzie le tholeditse Zolani Tete ka o ba ra ditibile ya matla wana ga ina na ko nye wa nenga romela mo laetsa wa hae wa matshidiso ho ba lelapa la Tete Tete o bolailwe ka o thungwa ka pelantlo ya haena ko nyeo a neng a kena hekeng ha hae mdantsane provinceng ya Eastern Cape Tete ke mampudi wa lefatshe wa ditebele megatlholong e mmedi o ne a ntse a itukisetsa gotlela papading ya ditebele ka morago gino nakwana dilemong tse nne tse e fetileng go latela tlalego ya go sebedisa dithetefatsi tse e thibetsweng dipapading McKenzie o re lefapha la gae ka kopanelo le mokgatlho wa naga wa ditebele ba tla buisana le ba lelapa la Tete e le o tseba gore ba batla Tete a tlotlwe ka tsela efe ditaba di sa eme jalo ba lelapa la mampodi eno wa metlheng wa lefatshe wa ditebele ka makgetlo a mapedi a seng a iketsebo ya batho Zolani Tete ba mo tlhalositse

0: letsatsi la rena la tsalo le maemong a lwana a qolleileng ka di major birthday deals tse jalo ka di 400 gram tenne tsa Coopic beans and tomato sauce ka 58 randa le di 2 liter difi kapa difi tse pedi tsa dinomaphodi tsa spaletta kapa twist ka 30 randa fela di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela
1: ke wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying ho loan ile ngwe ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fine difelo tse ding ka thoko mme o se a bolukile o fihla 1000 rand ka kgwedi
2: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa high tech qualifying e be difelo le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e la din tshotsohle o fuma skoloto ya ka tekolo ya u qualify bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo abuya sebeletsa sa tshelete le dikadimo sa molao
3: sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4 in 1 ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare Prosiding ke molekano wa hao ka mehla bophelong bo botle e sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala mahlaba mahloko a pelo le arthritis le ka Prosiding ka jeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso e fumane ha kemiseng tsohle hopola ha isa re Prosiding ha se Prosiding
4: Soi, ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Mac hand washing powder 2 kg tse pedi ka 130 rand. Hagi Strike Comfort diapers bakana tse tharo ka 330 rand. Reka ka 1500 rand, o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
5: Simenye Tombstone e fumana ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexstop. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 ha pere etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenye Tombstone e tla o sebeletsa.
6: Metso tso ele shume le metso e robong pele re fitla ho reng ya botshelela Ramanolla taba ya mo president Cyril Ramaphosa ya ho hana ho tlota taiswa ka dipotso ke advocate Thandazani Batonsela na kung e o committee ya parliament ya nakwana itlo mo fupuletsa seabo sa hae boshodung bo etsa etseng plasing ya phalaphala e Limpopo committee ithontse advocate Matonsela ho tataisa mo president ka dipotso ka mantswa mang ho ba evidence leader Memo presidente o hanne o batla go kgetho motho emong o re Matonsela wi ile anhela naka dikeletso ho dithotsa parliament tsa ANC ka taba ya o theula ha mo presidente setulong ke parliament ka mogwa impeachment ha ka le hlakoreng leleng yena Ramaphosa a ile a theula Matonsela setulong commissioning ya ditshebeletso tsa toka GSC ka selemo sa 2022 ka hona o dumela hore Matonsela o ntse a mo tshwere ka pelo mme a ka ba le tshekamelo e re ke amohele moithuti wa rona ke setsibisa molao Matšhini Botlhong o tswa ho Matšhini Botlhong attorney re bua le yena mothating ona a le India ntate Motlhong kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi
7: kgotso kgetse daka ke dumedise ba mamedi ba lesedi FM
6: ke a leboha ntate na mo presidente o na le matla ka patokelo ya ho hanana le qeto e nkweng ke parliament hore e be mang ya tla motataisa ha ta ka bopaki ka pa evidence leader e be mang
7: ke tsela ka mo president hana matla molaotheo le di rules tsa national assembly ha di fi mo president matla hore a khete hore ke mang ile hore e tla ba mo tataisi wa fana ka ke jwale ha ana matla a ya ka molaotheo le melao e o eteng national assembly
6: ha re shebe ka kakaretso se re sa bui ka mo president fela motho ya fuputswang ke parliament na ona le matla ka molao a ho laela ka pa o phepetsa kgetho e entsweng ke committee ya parliament ya tsamaisa mosebetsi
7: ga ke le ka tla tsokomela hore rona le karolo ya mashuma a mahlano a metse mhlano ho fitla ho ya mashuma a mahlano a metse supile e long hore e fa national assembly maikarabelo ao re fela ba itseng to re bitsang ka re ke executive oversight le taolo o tsa tabenya ya o tsamaiswa internal procedure jwale ke matla a ding ao empa ha re tla ho hore ho be le motho e leng hore wa thonywa hore e be motsamaisi wa tsamaisa e bopaki mo teng ha bana matla ha hona motho e leng hore o na le matla a hore a fane ka tumello hore ho be le motho a itseng e leng hore ke ena tlameleng a tsamaise tataiso ena ya bopaki
6: le ha a sa nehelane ka lebitso a re fela motho enwa a keke a ba le ponaletso ikgetheleng motho e mong fela e seng enwa gobane se ke hlalositse mabaka le moo o ntse a sa tshwanela
7: le moo kgaitse diatla o tla tlameya gore a ba a kenye phephetso ya gore go na le ntho e re bitsang ka gore ke conflict of interest empa moo o tlo tlameyara a bontshe gore motho ona o na le tsebo e leng gore e tibile ya taba ena mme o ile o na le gona gore o tlonka letlhaba o na sa bontshitse gore o ile a mofa ditaelo pejana gore a ka sekaseke ka botlalo raporoto ena jalo ka go o bona e le gore o tla ba le tshekamelo e itseng e leng gore e tlo mo beya e le gore o tlo ba le leeme ha e le gore o tlo tlameya gore e be yena a tataisang bopaki empa goo ga o bolele gore ke yena moporesidente kapa e mong ka palamenteng e leng gore o na le maatla ao a ka gore a mothonye jalo o tla kgethuwa mme ga tlata go kgethuwa ke ona mo e leng gore moporesidente o tlo ba le ona gore a phepetse ha committee e qala ga se gore o tla tlameya gore a kope gore a belo ka thoko pele le gore committee e qala goba yena ga na maatla ao a gore a thonye e leng gore e tlo ba motataisi wa bopaki
6: fela o na le tokelo ya go tlaisa ngongorego gore ke a bona motho ke eno a le mokgethile fela ga ke a kgotsofala tlasa mabakana le yana le yana
7: a ka tlaisa ngongorego eo kgaitsedi aka empa o tla tlhokomela gore gona jalo o sa ka mokgwa o e leng gore o e latile ka teng phepetsena gae o e phepetsa e kare o fana ka moelelo wa gore ke ena a nang le maatla a gore a saise gore ke mang a e leng gore o tlamehile a kgethwe ke phepetso e leng gore e tokelong ya gae empa ke phepetso e leng gore tlamehile re e kene ka ga committee e qala ba le ona ga ntse a ikentse ona jwang ke phepetso e leng gore tle tlameya gore e sekasekwe ka botlalo gore e na le maatla bo e leng gore bolokane ba gore a beelwe ka thoko e le motsamaisi wa bopaki
6: na go nehelana ka dikeletso ga advocate Madonsela go ditho tsa palamente tsa ANC ka metšha e lokelang go latelwa ya go kenya tshebetsong karolwana bo 89 e buang ka go theolwa ga moetapele setulong ke palamente e be o biletswa o tataisa moporesidente ka dipotso ka yona taba eo ke phoso ka kutlwisiso ya gago ke conflict of interest
7: ga go tlhokomela karobo ya ntate Madonsela o tlhalosa e le gore ga a kena ka botlalo le ka botebo tabeng ena o nampa fela a eletsa ka metšha e leng gore e latetswe ka taba ena ya section 89 report jale ga ebe e le gore go na le bonnete tlhalosong ya ntate Madonsela ga ke bone e le gore go tloba le mabaka a e leng gore a maatla a gore a beelwa ka thoko o tla beelwa ka thoko ga ebe e le gore o ile kena a o leng gore a teng kapa a sekaseka bopaki bo e leng gore bo ne bo le teng eo ha ba le gore go jwalo ke bona mo president mabaka ha ga ka ba a le maatla a gore a be lo ka thoko ba gona le kgonagalo ya gore o tla ba le leeme ha o le jwalo gona le kgonagalo eo ya gore o na le ntho re bitsang ka gore ke conflict of interest.
6: Okay, ako e tshware fela hanyane mo o skabe ya mohalafatshe ntata motlhong re tlo tswala pele ka puisano ena rona bohlokwa ke batla go fitisa mabenkele ka pele nyana fela ke tsebong ka ba ikutlwa ba mmedi 0860003084.
8: Ka jeno ha ke re bua ka mmano a game ya bolo. A jolo ka tsela ya ho laola stoko sa ho ka FNB Speed Point.
9: O ne pele. Ba keng sa beng ba di kgwebo ba batlang ho tseba ka stoko sa bona, thepa e rekisitsweng le hore ba sebetse ba etsang. Get paid plus e o nolo faletsa tseo ka ofela.
8: Ba bona hore na ke se kenang, se etswang, ke se rekisehang le hore na se rekiswa ke mang.
10: Kena gaming ya ditefello. Ka banka yo fang taolo e feletseng ka Get Paid Plus ho FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
11: Now o dula o kula o sa phela hantle. Prominent ke se matlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Prominent. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacterial le virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Prominent. E fumane ha chemisting e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Prominent.
12: Reka pakana ya di-tiste pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
13: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba. Bohlokotsebe le tla mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
14: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe ka karete ya di-reward kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe ka karete ya di-reward. Ditheko tsena di iqala ka la 24 August ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
6: Ntate motlong ere keng ke maikutlo ba mamedi gena le ntate Tshepo o re letsetsa a le Thabantsho ha re le boe ha o bile le mamello ya o tshwara kgotsa ntate
15: kgotsa Simatsuwa
6: ntate
15: me na ke batla sa itse ba le maikutlo a ka kere ntate Cyril Ramaphosa o tshwana le ntate Zuma wa hopola re ntate Zuma o ne hana motshutshisi Bildona ebe ena motshutshisa nyong tsa hae ke nyong tse pedi tse tshwana na jwale ke ipotsa batho ba baholo ba tsebang molao ha ba hana batho ba ba tshwisitseng ba batla tshwisiswa ke bomang ke a leboha mmino wa
6: ka a re lebohe re nke mo mamedi e mongwe teng kwano mogaleng mamedi dumela
16: Phoka o phetse
6: ntate ke ntate mang ho kae
16: ntate Maphakisa Botshabelo
6: ke a leboha ntate
16: Phoka concern ya moporesident Ramaphosa e irrelevant ke mahareng advocate Madonsela o tlo ba bias le rona ga e rejecta objection ya re batla ntate Madonsela a mo botse dipotso kapa ba batla go choose kada ya ANC to mo botsa dipotso ke a le boa Phoka
6: hey Madonsela le yena ka mo gwa galletse mo president ontsa re fela ke kopa le mphena ene e be nna fela mmotsang dipotso ai a re nke mong mamedi dumela mamedi
17: khotsa
6: re tla ka mme ke mmemang ho kae
17: ke mme matshuni kopa o mpe ka thuko
6: tle ha re be batho ba ka thuko mme kana kwa lenaneo ska hlala o yetsa phoso eo siti sa tsamaiso alna neo ere renke mongwa qetela mabedi dumela Mamedi dumela.
18: Anka tsama tsore ka.
6: Ntate.
18: Ntate ke tsoka mona ka dinetse.
6: Ke le bohantse ntate.
18: O tsama tsowa ka kompo tsa ntate mona ha. Ha ke le hore ke hlaela ke tse gore ke tsokuwa ka dipotso mara ha ke na molato. Ke ke ba tso tinya nyewe mo. Ke ba ka lakela etsang gore ke tlhole motho a re o khitlwa ka ntate a so a sarisa ntate a khitlwa re itobane. Ntate a botse ntate Ramaphosa. Ntate Ramaphosa o tseba eng ha kalo-kalo le ha e le gore a tseba re gana molato o dumantse tse e leng gore ka o fela tsona o kgoswa ka tsona o tsumantshiwe. Lebaka la e keleng le motho a tlo kgetlhiwang ga e be le gore o ka etsela gore motho a tšhentšhiwe go tsenelela ga motho ano wa bobedi a tlo kgetlhiwang a ka ba le matlana kae gora le yena a mo tšhentshe kelele gore a ka ba le e mo tsumantshiwe.
6: Okay, re lebohile gagolo. Ntate Motlhong.
7: Ga itse diaka boeme bo phaneng gagolo mo e leng gore moporesidente o tla tlameya gore a bontshe ka botlalo gore botebo ba tsebo ya Advocate Madonsela tabeng ena ke bofeng ke ha difeng tsa ke lela mofa tsona ke ditokomane difeng tse e leng gore ntate Madonsela o nana le tsona gana a etsa a fana ka keletso ya semolao mabapi le raporoto eo jale go ga o bolele gore ntate Madonsela o tlo batsa tla tlala bontshe ka botlalo gore tsebo eo ya ntate Madonsela e mo beya ka mosi mme e mo beya e le gore ke motho e le gore ga a tlo tsamaisa taba ya gore go fane ka bopaki jwang e le ena a tataisang bopaki o batla tlhokomela ga a tataisa bopaki gantlentle ke motho e leng gore karolo a e bapalang ke karolo e leng gore gareng ga nke letlhakore o mpa fela a beya tseo e leng gore o tlamehile a di beye pela komiti e le bopaki mme goo go tlo bolela gore ntate Ramaphosa o tlo tlame ka nnete gore a fane ka bopaki bo e leng gore bo keneletse bo leng gore bo batla bo na le maatla gore mona ntate Madonsela o tlo bontsha le ene mme o tlo ba le ntho e re e bitsang ka gore ke conflict of interest.
6: Fela o bone molaetsa wa ntate Madonsela gore o nyoretse moporesidente jang. O bone molaetsa o gore segalo sa teng se o bontsha a nyoretse moporesidente jang. Taba ya gore moporesidente o ile a theola ena Madonsela setulong ntate Motlhong commissioning ya ditshebeletso tsa toka JSC ka 2022 mme e ka nna ya ba o ntsha motshwere ka pelo na ke lebaka le utlwagalang la gore a ka nna ba le tshekamelo ka gona a se dumelelwe go etsa mosebetsi o wa motlhoma dipotso.
7: Ga ke bone e nka karolo o batla tlhokomela le yona eo ke mo e leng gore o ile a kenya ngongoreo jo ho ha o bolele gore go na le mathata pakeng tsa hae le moporesidente. Moporesidente le ona moo o tlo tlameya go bontsha gore ga a na kenya ngongoreo eo o kentse ngongoreo eo mo e leng gore a o bontsha gore go na le kgotlhakgotlhano pakeng tsa hae le Advocate Madonsela. Ga e fa e le gore le mogago le go e bontsha gaetsedaka ba ke bone le gore o ka dumelelana le ena gore taba fela ya gore ntate Madonsela o ile a etsa tletlebo gore o ntshiwe e le gore ga ntshiwa gantle JSC o go bolela gore o na le dintlha tse e leng gore di kgatlhano le moporesidente e tlo ba boima gore a ka e bontsha go ya ka nna tlatlameya gore a bontshe ga e ba e le gore go na le bopaki bo e leng gore a ka boteka pele a komiti bo bontsha gore le emele teng ka lebaka la gore o ile a kenya ketlebo pejana ke mo e le gore he a ka nna beelwa ka thoko empa ntho ya bohlokwa ke batla go e toboketsa gaitse diaka ke gatelele ke ya gore moporesidente o na le yona tokelo gore a beye a kenye ngongoreo eo mme o tla tlamehya gore a kenye ngongoreo ka gore a teke bopaki bo e leng gore bo feleletse bo bontshang le ena kgatlhelo le Madonsela ga e be le ga boyo bopaki bo Madonsela re tsa thonywa gore e be yena e le gore ke motataisi wa bopaki.
6: Ntate Motlhong re leboetse nako ya gago le kamoso mohlomphehi e se ka ba ka tshwara hantle mono India o gutle hantle o ntse o felletse.
7: Ke a leboga gaitsedi yaka ga e phapata.
6: Re lebohile golo ke setsebisa molao Matšhini Motlhong o tswa go Matšhini Motlhong a tennis. Mamedi re inela matso metsing ga e le mona mona le mane a na ntse a tsamaya nyamenyamela ko gobane se re boletse gore re bua le ena a le gole kwana moseo mawatle India. Go tswa motlhophisi wa lona dibakatso motshweneng ba le tlhaisitseng ke rape o Mokoena le Ntsane Rantwa Stanley Sesten Motsathebe a re laola la kgaso ka bogabane bona ba ga e sale mantshebua ke bitso laka ga re teane o sane o seng pakeng tsa gora botlhano le gora botshelela mo nalapeng go le sedi FM mosiwa tshweu re balele ditaba tsa gora botshelela.

0: le masang go tsamela tsonya le Sedi FM dumela dumela dumela dumela e ka monono Monday mamela tsamela tsonya le Sedi FM dumela hlenla ka le bitso ke monono ke o sola khazang ke sentse kwa mela jola maqhubunga FM metso tsungena le shumela metso isupileng ka mora hora ya botshelela le ke nang ke thagwa breakfast show go le Sedi FM ke molelwa le bo jola mo ifama kumane ba tsamaile lwana o tla o reng ya bohlano ba disile kwa no reng ena botshelela rona re tla eng ka go ya kgela mane o reng ya borobong mo ifofeletse mme ke sentse ke tshepa gore mafelo a beke a o tsamaetse hantle hle mo mamedi ntho e be di o tsamaetse jwang a o bana re tla ke re tlo utlwa gore wena di o tsamaetse jwang re kene ka sanera re ke rumilwe nna ke rumilwe so le mahlangu a re Emmanuel mme re tsamaetse tswa se FM a ke di o tle he moho re di be ho reng ya ne ya borobong hallo
1: afika borobong so le fela jolo metso tsere night metso le shuma le botso go berifela metso tso a re fretse ora ya bokae Africa borwa fretse ora ya botsela the biggest bone drive ke tsakwa breakfast ho le seria fam kadam kaka ke la kalibi so re mo ftela re gane e ya bo robon jo ga ke tsetha ro ka ofela rona ga fetletse joni toteng che party twasa le batu kada ga tla ka ftela re nyane ya bo robon le bo ya holohle mo ifa makumana mona le mane ba le ba di tswere re nyane ya ba hlano ftela re ga tshelela ba ntwetsitse ba re e karas ge di bitsitse ka jeno re tla khutla se go khutla hape ho sane kala bobedi Africa borare tenge beke ke ntsha re kena ka mafolofolo ka metlale metlabeng tse ke tsho jalo ke yona e batla jwalo e batla ho hloe kena ka mafolofolo le chapato teng hao hey yena sundown so tho sa la hla ibua chapate hore ha ba bone hantle ke a ipotsa mafelo nga beke itse ha e bona bana yetsa hala re chapate le kae
2: kama holika chairman kama holika kama DJ Thwasalona comrade Jonito
1: ha o monna te fela boss monna te fela bo igeng tadi ye ole a fela ola bua ah ola bua wa re o wa ga o ba bone hanne
2: o pula ile ka bua ka coach Hugo Bruce
1: eh
2: ya ba la
0: wa reng o la reng ka
2: e a ska ba ba ta ma go na ma
1: ya ya no se le ditse ka nne
2: a butle butle ha ke ha
0: e
2: ga ngwana ya ne ga ngwana
0: be a di taba ka ntla ntate
2: ya mamela safa ya fela ntse fosa dipoko o thoma ga ile a mamela ya
1: a fela le na sundown sweet ne ke sa e bo ne
2: sa ila ka o jwe
1: ke ne ke sa bono ga a rose
0: le mo se fitileng la sebetsa jwang hona o MTN8
2: eh
0: le mo se fitileng a e tshware tshware e tshware
3: moratuwa ako ke sengwa no kwano
4: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
3: dumela hle diponka ponka tsa mangwane wa bona wa ngrata yo
4: yo ke le lonyana ya hai dilo le chatsi mme ha ina mathata hle mangwane ke nepi ya pele kwa no Africa borwa e fana ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako You do like omening kapaneng. Huggies, we got you, baby.
5: Tsatsila rena la tsalo le maemong a lona a go leileng. Ka di major birthday deals. Tsejo lo ka di 5 pack di fika pa di fitse pedi tsa di Kellogg's instant noodles ka 58 randa. Le di 200 grams tsa pedi tsa Nescafe classic instant coffee ka 199 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Ke tika major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
0: Boshodi ba motlakase le ho sengwa ha marangrang ha di senye fela di thapo tsa motlakase empa di siya boholo ba setšhaba bo sena phepelo ya ona motlakase ona Eskom e itlama ho ntlafatsa botshepei ba marangrang a tsamaisang motlakase ho etsa bonnete ba hore re tswella pele ho fumana phepelo ya ona le nakong e tlang di smart meters di fokotsa ho dutla ha motlakase ho dutlela ha motlakase o sele mme bile di ntlafatsa tshebetso ya marangrang a tsamaisang phepelo ya motlakase di smart meter tsena di thusa le ho fedisa phokotso ya motlakase ire e ho di smart meters mme o thuse ho aha marangrang a bolokehileng a motlakase Eskom phetoho e libisang bokamosong bo kganyang
6: Heidelberg toropo e ka bo robot chabela ho Gauteng mo ho rena ngutso le Sedi FM le fumane ya ho 87.7 ka ba kena ho SABC plus A ke molelo
0: o kae chepa tore
1: wa
0: ke batla le bua ka rangwane hampe a sile ntho tsentle
2: ke re ile ka hlalo sa ka yena rangwane hore hai nna ne ke sa mothabele go bane sentse gena le mo Afrika borwa ya nan le bogong
1: ya rangwane yona ke ema le sipa
2: a e nontho ema le nna hanti ya ga hanti ile ga ntjo chincha ile ga ntjo chincha ba ke nya stop ba u isa mexico ya ba wa jike ka ba ile ba mexico ya ba wa jike
0: o la la hleisa ngwanona wa o di go etsela pe
2: no ta ba chairman e chinchile ke chinchwe ke mexico ma ke a mwe
1: hey
2: jwale
0: hey
2: ena ya mamelisane ki tsena ka ofela di shopa tsena ke di fa di papa di tsehlano tsehlano ka mogamo re tla bona gore na se hlopa se tlang ka leki ke se fe
1: sala o solo wa shapela ba re ba papalla Loftus
2: bana ba papalla Loftus
1: a se anga tela hlelwa Loftus ne
2: ehe
1: ba lo papalla lotola bobedi kwana na bo a rose
2: eh
1: ha ile ba betsa sanga sala o se a betsa chepa le yona ma felo a beke lampaba
2: tlo o tla go ile lampaba
1: yeah
2: ke ka di go fetse
0: eh chepa eh ho tlo papa ding ya pele ha e sale selemo sena sa dipapa di seqala
2: eh
0: ha e ba ke hopola hantle o tla nthusa sundowns e hlajwa ding tla papa ding engwe lengwe
2: eh
0: e jwalo jwalo ka ke
2: hantle ga dira
0: ka do so a tsama
1: hele
2: thank you
1: Lerenda
2: nna ke ile ka le jotsa ka ha jwa le tsela ke motho a rugby ka o until ka tsho out until further
0: no a ka do so tlotsa
2: o tampuse ke itse nna ke fa hlopa tse 16 tse
1: eh
2: ke di fa di game tse hlano empa game tse o tse hlano hona la tla bana le mathata
1: mabedi ke tla hopotsana a yetsana mashoma mabedi a ba tsebela fela ba tsotsa ka ba rarabotselela mante mante re jabula lova

o ka utlwa go motswalo wa o ntsa ya jwang ke mantaka jeno ka mafulufulu ke bitsa monono manje Monday ya motho ke ne ka o ikemisetsa ka nnete phamisitse phahla ntate o itjwetse hore be ke ena jwang kapa jwang tshwantse o femenyetla ya yona mme re tsamaya tsela sedi FM re kana puisanong e ikgethileng mona mo eleng gore ka nnete motho o ipabotse ka magabane re ba paletse pina monate ke Anzo a tsama le Aubrey Qwana emo wa dibinetse ke di ratang haholo yenwa Aubrey Qwana ke rata mmino wa haholo mngano wako motswalo wa hao bohlokwa ka nnete hore o tlo gona o ntse ya jwang ke bomwa batho ba dumelang haholo tabenya ho ba le metswalle e atametseng haholo ke phela haholo le metswalle ya ka me le rato le banteng ka nnete setswalleng sa nnete ke le rato le leng hore o tla le sokola nqentse ding o tla di sokola nqentse ding ha ona ntwe monate jwa lo ka o ratwa ke motho a ikgethelang ho rata ba me tsebeletso ya le Sedi FM moetwa rona ke Eltino Mathobi me re bua le yena tjena e le murutwana ya leng hore o tswile boemong ba pele ho letter writing

0: Hey, mama, that's what I saw. I said, "Baking a fitile and a ribua." Le doctor Ntabise Matlaka Tabena ya phantom pain kapabu hukubo butwang. Kamora hore karolo itseng ya mmele e tloswe ebe o hukwa e kae ka re karolo eno ntse e opelwa mme o na hlalosa ka nnete o tla boela re hopotsa hore hantle ntle phantom pain king ba ngona le dipotso ka tabena ya bohloko ba karolo ya mmele e leng hore ile ya tloswa ya gaolwa ke dingaka ako letse ke a tseba hore batho ba bangata gana le batho ba bangata ba eleng hore ka lebaka la lefulatswekere o fumane o na le dikarolo tsa mmele tse eleng hore di letsa tshwanela gore di gaolwe o tla ga tlhalosetsa gore na hantle ntle ke mabaka afe mohlomong hape a mang a etsang ho be jena Dr. Ntabise Matla nakwa rona e se petetsane gore fela re fe mmamedi sebaka mmamedi 086 000 3084 le voice note o ka e romelela ho 079 758 5066. A gore hopotsa fela hore phantom pain ke eng khotso mereo a moela tha go breakfast show.
1: Ke a leboha ke dumedise moifo ba le ba tha go breakfast show le wena tsa le ba tukada. Phantom pain jono ka ke le ka hlalosa ke bohloko bo motho a butlwang. A utlwa ka go lonya mmeli o e bang e se ile se go ho yena e se motho sitse jono ka ha o boletse hore batho ba nang le tsekere o tla fumana hore hana go ntse ya ba ba le bothata ba methapo ya kutlo ka go ba ba le maqeba a etsa go qetelletse methapo e na le bothata ba pumoe maoto ka nako tse ding e etsagala go batho ba hlaetseng ke dikotsi mohlomo o bile le kotsi e bang e anne kagolo ya methapo e fepelang kagolo e itseng ya kagolo eo ya mmele ya loto kapa ya letsogo kapa melwana ebe o tla tlameng go jalo go pumo baneneng go sokekeng ga ba le bophelo ba kagolo eno e elelelang fatshe ka nako tse ding go batho ba nang le mopetse kapa ba nang le ditshuma tse bang gore di senya kagolo eno e tlameya gore e ntshiwe go ntshiwe le kagolo ya mmele kapa ntho go reng ke vascular diseases peripheral vascular diseases ke bona batho ba bangata empa gagolo go batho ba ileng ba tsubang gagolo o fumana gore methapo ena ya kutlo ya ameya le methapo ena ya madi e fepelang maoto le matsogo ya ameya di re ka tlameya gore tlhopoe maoto kapa matsogo kapa kagolo ya letsogo
2: mmamedi re letsetse 086 000 3084 086 000 3084 nakwa rona e re eme hampe potso o ka bang le yona go Dr. Matla romela le di-voice note tseno kgaitsedi yaka ke tsebe gona o na le momamedi kapa voice note re ka e latlhelang momamedi a nang le potso go Dr. Matla re setse ka metsotso e mene fela ka nnete re utlwe gore o thuseya jwang
0: a re utlwa kgaitsedi yaka mamedi o moyeng dumela mamedi o moyeng dumela e ka re ha rutlwane mehala yona ka nnete ya kena fela go bonahala re sa utlwane ba mena tsabela tsala se FM re nela matsometsing ska ba ka nnete ke bothata ba mohala na fela ha rutlwa mamela mo yeng dumela wa iwon e tsa tsena ha ke tsebo gona bothata ke ha re tshwaga mohala wa gaoa
2: a re le ke hape
0: o moyeng o le sedi dumela
3: kalo
0: le kae papa ai khona hona le bothata mo mamedi moyeng dumela khotso
3: hello tswa
0: le kae papa
3: e dine ka
0: re teng re bua le mang kae
3: o bua le Thabang Khumalo mona nna ka longa lang ntse
0: ntate Thabang
3: ha ke botse doctor ngile ka tshwa ke tle ke gale kwa lo maka ya spele ba go ali ke tle ke peinelwa le ndo ene ke nako e tirile ke a gola ke about 10 years back
0: se tose o ntse se le teng wena
3: e sentse se le teng tswa
0: doctor Matlana le potsola ka tsang ho botsa ntate
1: ke a le bua ke nana ke a utlwa gona bothata ke
0: okay ntate o lukile o tla utlwa se a le moeng
3: thank you tswa
0: thank you papa ba mme ba tsabela tswa le sedi o moeng dumela
3: le kopa mme ka to
0: tswara jalo wena gaitsedi aka o tlotsebe o ya ka thoko Dr. Matla ha re se re qale ka yona ena potso butle re bone mamedi mo endumela mamedi dumela khotso le kae
3: tlotsebe
0: ka teng re bua le mang kae
3: ba tsana go pomme ga thoko
0: okay papa butle o beka thuko mamedi wa tsebeletswa le sedimo yendumela ai hle line ena na le botata Dr. Matla ha re arabena e leng gore re se re fumana
1: ya leboha ntate o buile thula ntshona e ka etsa hala hape le ho motho a kileng a ba le operation re bona ha go le batho ba kileng ba ba le operation ena ho pepa ba ba nka morao go na go ba pepile ka go ba dile le operation ka go yona ho thula ka go leng etseng ya mmele e bo tla nna utlwa bosoko bosoko ba teng hangata o tla fumana hore ke bo tshesang ka go ke bo ka go motho a hlabua ke taba hore mo ba motho thutse ka go mo motho a ileng a tsewa ka baka la ho etswa operation methapo ya kutlo le yona ya aneha mme ha methapo ya kutlo e aneha kapa e gauile kapa e bile le pressure kapa gatelo dima yona nne e utlwile bohloko e ntse e ba sensitive haholo ha o bata kapa ha o tshwara mono kapa e ha go na le ho tsenya ho teng ka golong eo ya mmele o tla fumana hore go tla tla go ba le bohloko bone ba mofuto o jalo jwale ke ntho e etsagalang ke taba ya methapo eno ya kutlo eno ya mmeleng ha go ba le ntho e reng ke impact kapa ha go ba le ho seua
0: Dr. Matlana kwa rona ka nnete se repeteditse mmamedi o re inela matsometseng ka nnete re bilele bothata ba mehala re kgonne o nka potso e le nngwe fela mehala e meng ya gaoa fela motho ya nang le bothata ba phantom pain botlhoko bona bo e leng gore ga bo fele motho yo mongwe se bile a ipha dipidisi tse bolayang botlhoko o tshwanela go etsa jang
1: tsaba go tsoka go go ba ye ditsa ba thuse ba ye dinga keng ka di kliniking ba thuse ka tabe le hore ke le ka le ke bonela gore ga e tsa mai fela le taba ya go fumana dipilisi tsa masoko but e tsa mai le go thusa kelello ya hae le gore e sebetse tabe la ka mogojwa mme ha ka tsa mai di tabe ke no ka fumana hore e ka laolela ha go no taba go tsoka bono bo wa abutlang a ska dula fela empa a batle mthuso le ya le futeme ya dithuso e teng e teng ntle le taba dipilisi fela
0: Dr. Matla re le buile a holo kana ko ya hao.
1: Ke a leboga ba mmeli ba ithute mme ba phele.
0: Khotso. Ba mmela tsebeletso ya le Serie FM o pula hle o teng Dr. Matla o Facebook ba ngona le dipotso. Ke handle ya ha e bitswa fela ke Dr. Matla e jwalo ka hele jwalo. Re bua lwana tsena antle o dumahlora ke a busupa ena tsebeletso ke le Serie SABC ditabatsena o ditlisetswa ke PEP. Boloka nakong eo o lefang dikoloto tsa hao. Haunze o reka boloka nako boloka nako ka go lefa dikoloto tsa hao haunze o reka tsena dietsa hala pep mamela tsabela tswa Serie FM ditaba tsena o diballwa ke mosiwa tshweu

0: mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya busupa ha re tiano tse hlahlamanga ile ngatsa horra ya borobedi ke khutlala luna bana beso
1: ayana ke me ya phathahaneng mafelo a beke a bulela mekitjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando jetsa sentse sa sekolo le go phetha mabaka a manga hae o rata ga go le maqheka a mo bolikela nako jela ka ho fumana dieta tso tsa sekolo e teng ba ke sa seo le go le fa dikolo tsa heka nako e le nngwe le seo e seng dikolo tsa masepala fela empa DSTV le Phonium mefuta e fetang 800 ya dikolo tse neso so a se tlhokang fela ke reference number ya ha ya pay at ka Easy Pay. Yo, like you will pep ibula masatsi a supileng ka beke. Ba ke sa hola fa dikoro tsa bonolo. O ntse o letseleng. Pep e teng ba ke sa seo.
2: Dira heka na ne o le o be an se sosolo. Lena, ke na ne o la o seng la tlhago. Mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohlo

0: Ofisa ka hora ya borobong hoseng. O re etse dinako tsa hoseng e be tse sa lebaleheng.
1: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promin. Marothodi a Promin a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promin e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke bakgoloholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Di se ka pa marothodi a Promune.
2: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Thembisa ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: Sobre sekele serie FM phefumlo wam them two da sem deep ovuyonke. Yeah. Hey. Hey, mama di radi. E ka mabitswana. Fela he ke yona. Ovuyonke. Ovuyonke. Ha ke ukwisisi ne bolelang empa yena mong a yona wa itse. Ba bona sobre tswana serie FM le shumela metsimera ru metsotso pele hora ya borobedi. Na ke a tseba hore ba latedi ba di Springbok ba matetetso tseba ba sa tlwaetse ba latedi ba di Springbok ba sa tlwaetse. Taba o shapua. Ai no, o le Springbok wa hetlwaela. Ba Mamelodi Sundowns ba ya bantse ba ithuta go hlajwa dintlha ke ntwe jwang ga se ntwe ba itlwaetseng le bona empa matsatsing a nae khona ba ya ba ithuta gore ha o latlile batla o shapa jale ke ditotsetsa halang ka nnete wena sa heno setsamaile jwang o na le moruti ya tswileng a santse a pere jersey ya hae ya mabakane ya kajeno ka ga ai happy people le ba happy ho thajuwe ho patlala nna ba mena sebe tswa sele FM ka tla na romela di voice note ho 0797585066 ka pokare letsetsa 0860003084
1: etsa pela jolo letsetsa 0860003084 rutwe fela maipiko ha o ka dipapadi mafelongana a beke re ba utle le sele FM dibela le sele dibela are le ke bana le sele FM dibela le sele dibela
2: Ha ga tikara
1: boso
2: ke kolela ga matati e a tsaga le ba tikata a ke se wena di Springbok a ga ga tswa ke pamisa mai kutse go nna le me ba ne re tsisa ma mutama de di ke tsisa try line e ke di no kone tengata ke bona ka re nna ga ke pamisa mai kutse e re na hle mo ne papa
1: ine le joang papadi ya teng na ke a e bona ka nnete ne ine le joang ne hle le matla o ya ka mo batho ba
2: ba papadi ya mina ke ba tukata ya ba khona o fihla ho try line mpa ne ne ne ka hlola ho ha re fihla ka tsepa mo se mo ikutlo se se se nako e right ha re tsa di no kwa ho tshwenye ba ya ba tata ya le ba lahlelwe ke bono e ke mo me ba jwale se le dite papadi teng lo ba pala hampe ke tsepe di yelo khatse tse ngata mona qetelong tse pedi ke bontsha hore maikutlo a bona na sa satita
1: e hile ka go motho a latelang a holo papadi ena rugby
2: ya ke tsebe ke tsebe go di rata e bolo mpa le yona ke le ka ithuta yona se ke ke tsela wa tsena go na ha o tsala ha tsena ho e kana ha jwa
1: ga le buile a holo boswa ka le buile a holo Thank you, boss. Let's show my fellow so we'll be letting you know. Mamedi, let's 086-000-3084. Rekobe, rekhutla.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro phepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona. Di tekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Sobre tsale sedi robo metsotso pele ho hora ya borobedi re karolong ena ya lenaneo ya dipapadi di bapetse mafelongana beke du amme jwang wena o ka lhlakoreng lefe nka thabela ho utlwa ho lobala tedi ba Mamelodi Sundowns motho hlokomela hore MTN 8 hlile hai Sundowns ya isukula ya isukula ya isukula e se fela ho bane mong ha dikado swale teng e hlile ha ke hopole le mohope leng hore Mamelodi Sundowns e sebetsa hantle ho ona fela he Mamelodi o tla nthusa o tla ntukisa ha e banyane ho tlwa ke bua phoso mo yeng dumela
4: ho tswa ho le ga
0: ke tle ka ga tsereka
4: ntle
0: re bua le mang kae
4: o bua le Martin ka kutlwano
0: eh ya Martin wa le bakane ya ka pa wa le Sundowns
4: ah wa le Springbok
0: thank you that dali Springbok
4: wa bona tho yena ya New Zealand le tlo go costa World Cup yena ma
0: ho bane
4: Ya e bona go le ba tlang ka ding ya bona ba se ba ithutile go ka Springbok ba tla fela batho ba bona ba pedi le di team di nyanyana se tlela Springbok go ntwe go costa even though a shire mo tshepa go ke ga makiti But ke a bona World Cup ene e tlang ena next year e tloba bonolo for rona.
0: Fela ona ano re ho molemo re ke rebele sehlopa se re shapang. Nna ho ya ka nna le ka lehlakwa reng le leng e ka re ha re ithuti ntho tse ngata haholo bana ba e leng re dula re ba shapa. Bana ba re otlang ke bona ha ona hane ba re bontshang gore masoba ho kae.
4: Ya yona wa bona di look at the pedi se di 10 minutes re ba leader ka 10 points re khostila ne re sa tlo khutla yona
0: yeah
4: but the ramthepa ga se re bone ba shimane bana ba tloa ngulu under 20 and tsa ba kenya gona o santse ba fa experience ya gere ya o ba World Cup so re tla bona re tla bona ka re tla bona World Cup ntle next year.
0: Nna ke nana jwalo ke nana ona le sehlopha se tla re sebeletsa hantle fela nna ke ananela dihlopha tse kgonang gore shapa gobane re santsane re na le nako ya go itukisa ga ke batle gore re lo shapua tjena se re le mane mohopeng o moholo jwalebe kgona re ingwa yang dihlogo
4: ena o sheba New Zealand mabitso ana bapala moo ga go se wa tlwaele o tshoga matšha go na le ntho ba e phegang stone so re tla bona go sula kata
0: re tla di bona ra leboa wena kgaitsedi yaka a re utlwe e mong gape mamedi wa tshebeletso ya lesedi moyen dumela
5: kgotso thata le sepati
0: kgotso papa le kae
5: ke tene ka le bua le mohapi ka makgwate
0: thank you ntate mohapi
5: a tlo a nna bapadi e ntshi seng ke ena ya Golden Arrows le Sundowns
0: kae
5: mo soto a bua ge hai ke tsana o tinya sna no ka metsi
0: hey
5: wale a le ke hana hana
0: o no sa hana hana
5: a le ke hana hana o ka swa fanda o tsena ga pa fa o te fanda o si hey ina di ba pa je fa swa ho
0: fela e se batla etloile ile ntho re Sundowns se hlajwa dintla me ho bona hala hore e bang o ka gona o hlaba ntla wa gona go re utsireletse ka moramono ka sehlope o ka tlhola Mamelodi Sundowns
5: marafi a tsana
0: se ba
5: she see the Sundowns ona ho la ho etsala
0: ya utlwa fela re shebe TS Galaxy la etsang maphetelong a selemo se fitileng ha re shebe yona Golden Arrows ya isukudisa Golden Arrows isukudisa Mamelodi Sundowns a ho
5: Mara ke tsere ke bone ntate o na le boiphitlhelo e ba se ka ba molatlha
0: thank you ntate mohapi
5: ke lebohile
1: re lebohile hle ntate mohapi mehlano fela metsotso re lebile jalo re ka borobedi the biggest money drive wa ba bua ka ntate mohapi ke mmone mafelong a beke ha re lo feletsa jalo ske ke ntate Nhlapo wa mosebetsi o motle mmamedi mosebetsi o motle ka nnete mafelong a beke le se dumela
6: karakara lethasa
1: le kae boso
6: ar ke mo saga
1: nate
6: ba tsara le tsasa nna ke rugby mona se tlhopa sena sa rona sa rugby sena sa New Zealand ha ka to se sheba bana le mogwanyana o mong e ba rentile ha ba kala go bapala ba o kenye ka hara botlong jadi ke bona hore ntweni kae kae ka re ke tlhopa sena sa rona se le sa le gongwana o dimo ka bana se ba batla itse o ba shapa ke jaanu hore New Zealand e re hlole nna ke dumelana le thwasa ke mokgwa o motle ehle re tlhole gana jale ke ena ra tle re kgone go itukisa bane jale wa tsewa ga se o tlwaetse go shapa motho o se itsetsa fela gore o se o yaka obviously go yena o se o itsetsa fela gore ga ke fitlha go yena ke a qeta ka yena mara ena yona ya re tsosa e re bontshe gore ee batho gana ja le ba shapa empa qetelong ba tlo qeteletse le bona ba le shapisa
1: ke utlwa gantle chepard thank you ntate
6: thank you.
1: Ono hasa papa di ena ya rugby. Ke dumela o itlusisa. Ho feta nna motho leng hore ha holo ke motho wa papa ke motho wa bolo. Maikutlo ao ke a feng New Zealand e o tlile Afrika Borwa e bile o ntse o ntjwetsa hore ebile o re batlo bapala papadi tse kae?
7: Batlo bapala papadi tse nne kaofela ya go qetela ke yane ke itseng ba isa ka mane ka USA gona je tsena ntho e Russia e etsa o aga sehlopha o le a qala ka rugby championship mane mana bapadi tse nyane go ba lokisetsa maemo a jalo o ntsa banka a ba kenya a banka a ba kenya empa seo a tlo se etsa o le ka gore setlhopha sa gae se dulentse se le ka dipalopalo ntse e le number one ba se ka ba theoa gagolo o tlo tlhola dipapadi tsena tse tharo tse setse ke o jetsa ona jwale o qala ka ena Cape Town
1: gobaneng o tlabe o nagana o tlabe a sebedisa motho o ka re ba ba tshepileng
7: gape ke o lokisa diphoso tse ba di entseng gangata bana ba re bolaya no kutlo mntate pejana bua ka taba ya di knock on knock on e ka naetsa la tsona la wente e phoso fela papa dinya bole ka naetsa empa me bang di karolo tse dintsa papa di jolo ka di karolo tse dintsa papa di jolo ka di scrum bana ba tle ba nonyetsa haholo meo and scrum ke mo gona ge batlang le maatla teng empa bana ba tle ba nonyetsa haholo mono le gore ha ho cleanwa bola bana le di scrum ha le nka bolo le tswaka yona mono o thule cleaner scrum then bana ba tle ba batla ba re pheliphanyeditse mono ke nana ke diphoso tse le gore ra se o di bone mme ba shimane bana ba hae bana ba ba kentse ba tla di lukisa
8: mara re fela metsotso ga le bile tsholo re ka robedi le seri ya fam tubela le seri tubela
9: e ka mo ha o ntse ke tlhola ntate
8: ntate
9: o tsonta de tsoma ka mona ka o kgini
8: ntate tsoma
9: e le nna ke ka mari springbok e ke di mena nao se si pa tya re tsonta re sa kuwe ne ke ke ne ka ku go tere tlo o thiba mane tla ga nna go ntse ya
8: ee
9: ee o ba ne ke a tsala o se o tlo tsoa ka motho wa tsikana a o se o tsena le go di sa sa go di tsena ke tsena ke wa tlo a bo le ja feta ba le he springbok ke wake up call ya ho ya wake up
8: ntate tsho
9: ba le ke bo mampudi vela le nna ke ba le mampudi ke tla make sure ya go le nna ke tla le bana ha ke sa o ke mampudi ndi le ka tuma ba tsikana
8: ntate tsho ma
9: ka mo haundate
8: are lebowe ga itse ya ka ke tlokometse hangata ha re bulela mehala tjena ka di manta hangata batho ba bua ka bolo tlokometse ka tjena batho ba bangata ba papa wa tsiba se hlopha se bapala ba bua ka rugby ya hall hlopha se bapala hantle wena tshwasa jwalo ka di springbok o tla ba le bolateli le botshetsi bo matla
0: fela di springbok ga itse ya ka e hudile papa di ena ha holo ka tsietso ya batho ba batsho ke buella le hlakore la hore o shebe se gahla se o jezi tsa di springbok di direkishwang ka sona o shebe mabenkele a seng a etsa di jezi tse bontshantsietso ya di springbok e se hakalo ka lo replica e ba bapalang ka yona o boela hape o shebe taba ya kgoeletso ya hore theko ya di tikete tsa dipapadi tsa rugby e theolwe hore batho be leng hore ba dikujwana di mahetleng ba gone hore le bona ba ithekela hobane theko ya tsone ne ba tla le hodimo haholo hono keke ha ba le seboko seno se jwalo e ba mbolatedi bone bo sa hole haholo mane mo eleng hore re ne re tseba hore papadi ena ha se a ngatela telwang teng jwalo ha ke makala ha kutlwa batho ba ngata ba ne ba e shebella jwalo ka ha o tshore sehlopha sa hapa ga itse re ka se re bile bo mampudi ba lefatshe magetlo a makae ba le a lefatshe magetlo a makae re le Afrika Borwa who knows sina hore ka nnete ba keke ba fumana tshietso hey amara tsabatso ya le sedi fm re bua tjena antle o dumahlo ra ke borobedi ena tsabatso ke le sedi wa sabc musi wa tsweo o bala ditaba tsena

0: Dumela. Babelelwa ba bahlano ba hwe banga lo yetsa dithetefatsi tsa boleng bo fetang a diranta tse di milione tse magolo a tsheletseng a polasing ya Mosina. Ba tlilo hlaha lekgotleng la magistrata tikolong eo profenseng ya Limpopo ka jeno. Babelelwa bana ba tshwerweng ka labohlano la beke e fetileng ke melata. Ba tseba maboya wa tlaleha.
1: Ba gononelwa ba bahlano, fo ba babedi ba tswa go nageng ya Mexico. Ba babedi gape ba tswa go nageng ya Zimbabwe le o tee wa go tswa nageng ya Malawi ba swerwe ba tsweletswa diritibatši. Maphodisa a re a sa tsomana le ba gononelwa ba bangwe. Gabjalwe polase e tswaletše ka ge dinyakišišo di tswela pele. Diritibatši tšeo theko ya tšona e akanyetšwago go dimilione tše 600 tša diranta di tšerwe ke maphodisa. Ke ba tseba Maboa, ditabeng tša SABC, Polokwane.
0: Babilelwa ba babedi ba tlilo hlaha ka pele go lekgotla la magistrata wa Naishna profenseng ya Western Cape ka jeno mabapi le polao ya ga motse wa Naishna e leng Aubrey Tsengwa. Tsengwa o bolauwe ka o thungwa a ya lebile a gae gaufi le Concordia ka phirimana la bagago la beke e fetileng. Batho ba bangwe ba bagago ba ile ba tswa dikotsi ketsalong ena, mme dikoloi tse pedi dithunya tse tharo le mehala e mmalwa ya diselula e gapuwe ke sepolesa.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ke molelwa. Kgaso e tlisang pososelo difahlehong tsa Basotho. Ba ikutlwa ba le motlotlo ho tshehetsana leetong la bona la bophelo ba katleho.

0: PS Sakamuzi.
1: Nna ke dumela hore zwala ka tsama mona ke o khutla ha ha. Ho ya ka nna. A ipina ena yona ya ntobetsa. Zwala a tsama le Beirut, imbube pele yona re bapaletse khelani. A tsama le Asha, should have never. A tsebetso ya le Sedi FM. Pele mono ke Bruno Mars. A tsebetso ya le Sedi Triple Play uta kwa breakfast show. Twa sala batuka da radio betsunga le shemela metsweletseng ka morahora ya borobe.
2: Ah le nna ga itse ya ka. Ya ntobetsa mbube ya mzolisto bonye inkosi Dlamini zu 7 emasiphelele shobela basisi bulemfela betsotso bafanele ora ya borobedi the biggest one to drive ta kuha breakfast show ole seri ya FM kizola twasa nentse ke na le nthwe ngwe ke batlang ke re botse ba mamedi ha batswadi mmeleng tate ne twasa mohlomong ho na le go sutlwane nyana di a tsala nthotseno fumane hore jwale ba nkana ka mantswe ka tlung o le ngwana wa gona wo ikena nthweno ka pa thotsa batho ba baholo ke tsa batho ba baholo gore wa gona o galemela
1: ke le teng
2: eh
1: jwale bona ba lwana ke le teng
2: eh o teng ka tlung mohlomo ba kitchen mane ne ba jwetsana tsa bona ditaba jwalo ka batho ba baholo
1: ha ke re ke teng ba mema ke ni fongo na o bua
2: o gona o jwetsa hore ke nahana wena o phoso gona loka gola o molwetsa gore ke jwalo ka ngwana ke nahana o phoso
1: re rutwe fingada e re rutwe ke a uthola ne
2: ke sebetsa jwa mo ile go re batswadi o ngwana ke bana la ke ba re le
1: ba tshatlela
2: ke na lose eh o ngwana wena bo sebetsa jwa ka tlhubo wa
1: ke ngwana mo kae
2: Ngwana
1: mo kae?
2: Ngwana ha ina dilemo ho batswana.
1: Ah, e khadi. Butle ga.
2: Ai mo ba medu tla re thusa ka nete.
1: Ha ba le se ke le mosadi ya nan le hahae.
2: Eh.
1: Ke ngwana batswadi ba ka fela ke mosadi ya nan le hahae.
2: Eh.
1: Eh, jwale. Ha ba lwanela pele a ka ba le baholo ke le teng.
2: Eh.
1: Ho tjonge ba ba elelo ona le motho e mong a moholo a dimo.
2: Mo mabedi
1: re. A nanga gela molangwana.
2: Re sebetsa jwang? Twasa hona bo ya batswadi ha o bona motswadi e mong kae kae ana le setswalle se seng se sa tloile yang
1: se sa tloile yang ke se jwang o no hlalose wena khada
2: ne ga pantate o mo bona kae kae o a gona o ifitisetsa o e mong a lapeng o
1: re ke qala ka yena e
2: he
1: ke qala ka yena e
2: hore
1: o sotsa mamo
2: hey
1: ke o kya o tshakile e o sele khatla bagago o so le motho a tshakela mmone
2: o le ngwana wena o jwetsa motswana
1: a ke itse wena ke mosadi
2: eh ana le ha
1: e le ngwana wa motswana
2: ai mo mabedi a kere ha ke renke rutlo ba ikutlwa ha wena renke rutlo ba ikutlwa ha o hey re hola bana ba sa kene ditaba tsa batswadi
1: ho fihlella hokae
2: ho fihlella hokae
1: ke kae ho fihlella dilemong di
2: ke ho kae jwalo mo so tshore papa mona fela wena ko wena phoso ka pa mama mona ko wena
1: ibile o ntsoge papa
2: wa itlo e thata jwalo
1: o ntsoge papa
2: ai mmamedi ya go jwetse twas mmamedi ya go jwetse
1: mmamedi re re tswele bona re nke mohala wa hao 086 000 3084 re tseje
3: moratuwa a go tlise ngwana o kwano
4: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
3: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, o a nrata.
4: Yo, kelelonyana ya hae dula e le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies. We got you, baby.
5: Ebang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha, nana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. le kwetla la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse le kwetla la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mamela sebele tswa le Sedi FM metsotsong ena mashome a mabedi a na le motso le mong ka mora hora ya borobedi o sa o jetse kgaitsedi ya ka gore mafelong a nabeke di hlile di ngata ntho tse etsahetseng le lepato la bana ba mohlo wa mmile ka nnete banna le bohloko e bohloko taba ya ho hlokahallwa ke bana kotsing ka nako e le nngwe. Ba la ba sebetsa ka nnete ka moqebelo a nka ba ka fumana sebaka sa o hlaka mono kgaitsedi ya ka fela ka nnete ke bone hore mosebetsi la tswela pele hantle
6: kgaitsedi ya ka nna ke ne ke le ka mona ho skeki ke la ka hlaka ke ka o ke la ka hlaka ho mohlou wa mane ke a kgola labobedi ke la ka hlaka ke la ka hlaka ho yena singa semane jwale ne re be ya ntate Nhlapho skeki mafelongana be ka o mosebetsi motla o bana ke bone mema mothibi ntate mothibi ntate gwadi le mema gwadi ba ne ba le ke bone ntate mo happy ke bone ba re ke ntate ntokwane wa mona ntho
1: kutukutu ntokwa
6: mutle tjena wena thwasa ka tedutsetsweu ya ka tedutsetsweu kopani lena le ya mafelonga be ke salt and pepper a motle tjena ka nnete ka sebaqedi o sebetsutsa maiswa ke lebu market wa ka bani ka lesotho wa mohopola lebza
1: ke mohopola hantle
6: o tsebe bale hangata mosebetsi a o tsamaiswa ke bo abuti ba gona lesotho aba e kae ka nka lo ga tse le show ne ke motsheya mo la ke lebu mo nabo ai
1: kanka na kwetelele le kulwe
6: are e khala ha uliswa ke metsutsuka lai ho ja patelwa lo sothulo ka itsa kwa ke re arata jarata da ai bo tatile kwa leso ai khona o tla re tshwarela fela bosebetsi o motla ka nnete ho beya ske ke mabedi o kgoletsetse rutlo ho ze o kgoletsetse rutlo fela maikutlo a rutlo fela maikutlo a hore hey ei ke bana o tla
1: wa e kena na
6: o etsa kwa le kae
1: hallo
6: Ntate
7: Ntate se bo fika ntata lendi bana besi.
6: Ei.
7: Ke batla ho tsara ke tloele bana besi ke tsara ke tloele ke mmanta ka ke. E tsara se le tsasa tsasa go di hore na e ka ba mwana le motse ka empa mwana go ntse ba tswa di le mwana o ha sa di le motse bo ma 25 30 mani.
6: Ei.
7: Yena ka la hlela mpuo empa taba ka e mona bana besi ka bo khutshwanyana. Ne ha ile hore ke morati ntate le mme ba ba sa kgone ka mantsi o se nngwe morati o tlo ela hlela ho o tlo re ntate o phosa mba nna jwa ka ngwana wa moshimane ha ile jwalo ya tenya le ntse hore a apa wena o phosa ka bo mme wena o phosa
6: ye
7: mba se ke so komela ngore ha ba bana ba bana nyane ho se mo ile ngore phosa e tsi ba tlo buella
6: ye bani
7: Ijwalo khara ijwalo yo
6: o bana ba dula ba ema le mme
7: ha ile wa ngwana nyana o tlo ema le mme
6: fela ke yona ntwe ke tshonkere keletso ha we ka ba ifeng ngwana ha batswadi bohlobong ba sa utlwa le ka seitseng jolo ka batswadi a itse jwa go tshwantse a tswe ditabentseno ka pa le yena o e sebetsa jwa
7: Mwaname, uine pire, iya kadi le mo karas. Ite kya rona wajina mwana lele mo se 15 ka poti e 10. Aba to kye natabe abatwa ulo hari huna, ndate, ende papa wena uposo, alele mo se kado. Mwana alele mo se kado, ite, sasa wana lele mchaisa li sisi morna. Uten hantu zina diyeta hala na. Hali ten hantu zina diyeta hala. Atwa di buwana ka wubwana kena nanta bale foso, because, ito mwe shoka wala hali luti isa, lalaka bala bale kawang. Especially ya mwana saliki, li belle ka tuko hanya. Imba ali mo 25 ha tsana le ditemelo jalo ka tsasa tsa re na o tsana le ntlo ka me ya tsene a bona mamele re mo feta ba le ha ile o tlokahala a hla ka taba hore papa wena mara mmuna o ntse phoso mo
2: ke
8: Eh. Eh.

0: nna ke batla go lokisa bothata ke bone ke ngwana ga o se ona wena mme wa ka ga o se o kula tla be di shebile nna ke ne ke re ko go neletse fela le box o se o tla bona gore na o tswa jwang ke re ke bona tsietse ka nnang ya tlola terata ke ne ke re fela ke re mme wa ka le box ke leo ae batlhale gagolo
1: lefula kgobo go a tlhobolao a itse letlhobolao ke le kgotso e ka tlong yaka ya gapatsee monna wa ka o tlabakaba ke eng go ke ka tseba botlhatsa wa e baka ntle mo bona ko wena o tlo mpolelang kene kae
2: bona dia o di mo ke o bolela dia because can need like and to chat actually na go tsane make a class of depression mo ene wena o le ngwana kwa no go bitse go tshwa re itse motho nga ke mona tsapa mafua seng hantle dia nkenya ntate ha tsela ke bona fela ke bohlatsa mo a ke bohlatsa sentse ke bogalemela ke le khali yena ha ke etsa bohlatsa ka ka tsentse a ngalemela go no o fetsa tsa mai hantle ha o tsa ma weekend bale go ba me sa tlame e etsa hale ha o tso go tla morao
1: fela o ke na tabatsa batho ba ba holo jwa ba bankana ka
0: maitsi ba
3: Double tickets, letter 0863003084. Le serie fe, DJ Patcha. Agolebo, the disco dancer, Agolebo, DJ Twasalwena, comrade, my comrade, ki comrade Jonito. Mamedi a kirele kole he, tseleng tsa bapala ka mane ka English Premier League, e ne le tsona tsa pele selemong sena sa dipapadi. Ka labohlano, a se na le latlha bontsha ke bompodi ya fihla ya haraswanya jwalo Coventry City ka ntlha tse tharo ho noto. Athe ka Moqebelo, Hull City.

0: ya kopana le Manchester United ei ya ba ya le ba lelekisa mo mbi la ka bona Maguire aba bile a fupara se bapadile yena a se tswaga bakeng sa ge be botlwetse o lo thiba bana ba ba hlaselang empa he Hull City ya etsa mosebetsi ka ntlha tse pedi ho noto Ipswich Town e gotlile e la o tla jwalo Sunderland ka ntlha tse pedi ho ntlha e le nngwe Everton ya feta ho Crystal Palace ka ntlha tse pedi ho noto Nottingham Forest ya kopana le Leeds Leeds ya ba phutla ka ntlha e le nngwe ho noto Brentford ya kopana le Tottenham Hotspurs hey, Hotspurs mamedi hey, santse na le mathata ba ile ba e wotla ke Brighton ka ntlha tse tharo ho noto maobane Manchester City ya puaputla jwalo Bournemouth ka tse pedi ho e le nngwe Haile Brighton ya fetwa mohalo tswa ho Aston Villa ka ntlha tse nne ho noto Newcastle United ila thulana jwalo le Liverpool you'll never walk alone e ne se ile Newcastle mmamedi ne se ile tsamaile metsotsong ya ho qetela ya ba Liverpool dola penale e kgona hore empe e lekanye dintlha e be pedi ho pedi kare biakar kala bahlano Erling Pumas ya kopana le Suzuki Griquas ya ba ya feta he Griquas ka tse mashomo mararo ana metso robedi o le shumene na le metso emene hona mono ka mqabelo ke mo Vodacom Blue Bele ilankana jolo le DHL Stormers a u mamedi itle Blue Bele ntse hula ka tlhakotsa magao ila hlaba ntlhatse mashomo bidi ana le metso etseletseng empa DHL Stormers ya hlaba tse mashome a mahlano ka ofela Hollywood Bears Sharks 15 ya kopana jwalo le banna bane ba Fidelity ADT Lions ya ba di bapala ka o lekana ka mashoma mabedi ana le metso emedi o mashoma mabedi ana le metso emedi mo bane ne le papadinyana e lengwe bane ka mqobelo boholo ba dipapadi tsena ile tsa suthela yena e kgolo ya belo ka mqobelo yo Toyota Cheetahs e paputla jwalo Salam Bualan Cavaliers ka mashoma mararo ana le metso meraro ho mashoma mabedi ana le metso emene ha re ya ka mane ka France ka la bohlano Marseille le tsona ne di qala bekeng ena ile o Marseille a feta ho Strasbourg ka ntlha tse nne ho noto ka mqabelo Lens ya o tla Auxerre ka ka hlano ho pedi athe Troyes le Paris Football Club ile tsa bapala ka lekana ka noto ho noto ya hona ka mqabelo Limens ya kopana le Brest le tsona tsa bapala ka noto ka pedi ho pedi Nice le Lorient le tsona mamedi tsa hlatsa otlana jwalo empa ha wa ba le ntlha ile ba noto ho noto Toulouse ya kopana le Olympic Lyonnais ya ba ya feta he Lyonnais ka tse pedi ho noto maobane ka tsatsi la tshepe Angers ile kopana jwalo le tlhopha sane tsa Lille me Lille ke yona yane monnano wa Sundowns se bia a ileng ho yona ya otla jwalo Angers ka pedi ho noto Le Havre ya kopana le Monaco Monaco ya feta ka ileng ho noto ha ile Rennes le PSG tsogalo mamedi la tsa bapala jwalo ka pedi ho pedi hlokomela he hore ka jeno ka mona ka ola liga ho na le papadi tse pedi ke mo Osasuna e tla be botsana dipotso le tlhopha sena sa Levante ha ile tlhopha sena sa Malaga sona si la tla kopana le sena sa Deportivo La Coruna ka jeno mme re tla bona hore na e be e tla be di bapetse jwang he ula ba le di sport awards mafelong ana a beke empa he tseno le tsedi re tla tle re qala ho seng mane ke go fetsona e sa le hoseng Hosane, ka tsholo he mamiri o beletsatsi le monate le tlhoke tshitiso. Mme fela be re kopana hape o sane re tshepela ona go mahautla re jara he fela kana go eno. Sentse ke re wena ha ibe khotso, ha ibe tshu khotso. Go tla diphapusi tsa gatswa Auckland Park.
1: Hi, na wa tsiba hore ho paneng aus babra a opelwa ke hlogo. Ke khotso. Thakalani la DJ ya ka ofisi. Hey, di kopana mba botsa hore o papana jwang mino o monate tje, empa sa kgone ho etsa content calendar. Hey, o thata man. Me aus ba proba to shem o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso a tshibana ha me se bitse ba duba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha hore mahlaba a fetu he matla 10 pain into power fumana grandpa se fodi sa mahlaba se potlaka grandpa the fast effective pain relief
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau Ke ka pamatsi diso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Yes. Shobela botso robo fela botso gale bile tsholo rega borobo ga se ka metso tsela shobela botso robo fela. Re re kena jolo tabentsa le tsara ya borobo nga tholana moletsane o bile o tlabela lete. He thwasa press wa bina yo. Wa tsiba press wa bina. Le ke le show nya press maobane. Ai press ke dumela hore ke tsedin tsa di bini tsa Africa bo go tsena le talent. Tholana o kile bona o kile a show nge press ya bina ngo yona gaitse diaka. Mamele tholana jwa le wa qot le aba pala jwa le like re a sebetsa tholana jwa le aba pala le ne jwa le re a sebetsa go
4: ke
3: ho jwa khaitira
4: ho shapulwa ba
3: monate
4: shapulang
3: hey presse wa bina tholana
4: wa bina wena batho wa hopola ke re presse ne re monka ile bana ba re ba bitsang friends of the station
3: hai presse wa bina tholana kore
4: jwa le ha re ya kae ka pakae una dula le teng ka nete
3: hai ka le teng tholana ho di swa ke le seng tholana presse wa bina khaitira kwa tsama maobane ke ne ke shebile ke re ha holo ke shebile puena ya rona ya sesotho tholana body billing mo ha rena di bini tsengata tse leng hore di dutse le lemeng la lapeng ha holo ka mfuta wa mino
4: wa mino o yetsang ke tloetse mino o no u bino ka sego empa yena o suthofa di
3: pa sa ka ka ke kala ho mona maobane ke na le lava se kae kae le nkunyana mfana ka kae kae mona le yena press ai tsa khaitse di aka hona le batho ba kotse fela he ya ka kena ngwana wa dikerata batsa batho ba baholo ba sa utlwane ka tlung
4: a e sa le re rutwa re sa le banyane o ra
3: eh
4: ha o kene batho ba baholo taba tsa bona ha o kene ho hang
3: sipat
5: a so le moholo hana jwale
4: a
3: sipat
4: o so le kene twas
5: nna ha ba nkenya ke a kena
3: ha ba o kene
5: ke a kere ke batho ba baholo
4: eh
5: ba lwana pelaka bankeng ba ne ba batla le nna ke bele ho itle ke bele home home
4: ah tsine ke han how did you get
5: ke a ke na
4: ke bile wa bali yo ya ka kamore
5: o o le mokae
3: ha tsa ba ka dilemo
5: ai khon ha ke le mwa
4: ba se ba tshwagana ka matso ke temo ka kena
3: ba tshwagana ka matso ba
5: ha ke ba tla fihle mo
4: a
3: mwana ga wa ne le thotsa batho ba baholo
4: ha o di kene man
3: o tla tholwana o iqetile thwasa
5: ha iqeta
3: ke
5: hai qet ska ba yetsa o sa batle ke bone ke bua
4: go bane ngwana ha tlo dikena o tlo dikena
3: hona
4: le ke mone ke re ke re hona le e mong a tlo emang le yena a moratang
5: nna ke ema kgatlano le a phoso
3: hai u tla ka gore ba tswa di he ba ska nna ba etsa ntotsela pela ba
4: o sotla etsa ka thuko
3: go bana
4: o khalmele ka thuko go mama e mari mona o no e fositse ka pa dedi ka papa e
3: ha o kene
4: ha e tswe jwalo o so bua le ka thuko kwane e singa ba le babedi
5: ke a ba thothana mo
3: hai ba namba hai khon
5: ke a ba thothana mo no ke re a
3: etsa ka chapa Hallelujah. Eh, atamela mo chepat.
6: Ke no thing haleluana le le batswana. Ka lwana pela ba.
3: Ha ke se ga itsa thotsela pela ba. O bane jwale.
6: O ka ba thata o ka ba joang tloang pela bo. O bane ha ba nka le hlakoe. Bona ba sa khutla.
3: Hey. Batswadi le ya utlwa. Lo iqetile chepat.
5: Ai batswadi ba tloela lwana ka pela bana.
3: Le iqetile chepat.
5: Ai batswadi ba. Utlwa mmamedi o reng. Utlwa tholwana.
7: He, a o tswasa. Now a kangwana ona le 14 years a ka go kweka ka ga gas o tshwana te ka mangang a magalukule go tlodi ema ha le gone lokile taba sa hlala le theotse maikutlo ge swaba o tla fona ge swaba a ba nwe tsa ba bona mami bile ke tsa bua ha ho na han ke tsa
3: ke ba mangwana
5: ho 14 ho 14 ba no ba tla botlojwetswa ke ngwana 14 hore le
4: haras
3: re qetile batswadi ha re se ke nne ga etsa ntho tsena pela bana ha re be le nako ya rona re qetete taba tsa rona e sempela bana tulip twana di me jwa ka jeno
4: ke lebile bana beso ka jeno ho e tlabolle re tla bua ka casual day ya batho bana ba qwadideng mo re tsebang hantle hore chelete e bokeletswa mono ke chelete e ba thusang megatlong ya bona e fapaneng ntle le mono he re tla kere kene ka dikantorong ka mona re ke re bua hore na ke ntwe defense o salokela ho dietsa ka di horatsa tshebetso mosebetsing ntle le mono he re tla bua ka le kgopolena le o kana kongwe o tla fumana le tswile bosading ka mona ho bomme me fumana hore le a hlohlona wa ingwa o sa qete ke yona taba ya bohlokwa e re tlo bua le ngaka ka yona ke lebile bana besi ke tsona seo
3: o lo le
5: teli le bile thule
3: o lo le teli fuma fela beke
4: eh
3: ho skeki
4: ah ke ne ke ile ho mohlo
3: hey ho sebetse ile adle
4: hey le le kakang lefu
3: he
4: ai khon
3: wa
4: itseba town hall ya ferenegeng e kaka
3: eh
4: ke a itse
5: ne le nyane
4: batho ba eme ka ba tshaba sene se le kantle ne se feta se ka ga town hall
3: batho ba le ba itse bohloko
4: yo
3: batho ba le ba utlile bohloko
4: ah ne ba pateile hantle ka ne timpa hey wa bana na koema ka siano a tswa le mabedi
3: ai
5: tulwana
4: ai
5: tulwana phatlalatso ya dintla tsa lepato la bana ba
3: yeah
5: no e ke postileng ka labohlano
4: eh
5: ho fa fela sechaba ditaba ke a gola batho ba kene mono ba feta dikete tse le shome le metso medi e bonwe ke batho ba fetang 1.2 million ka mo go batho ba ne ba utlile bohloko ka teng ke ntwe re utlise batho ai e rutlise wa tsala ne le mono ka labone bosiu re qoqa le mohlo wa botholi ka o mobe a hantle re gaitsedi ya ka o skampanana ke kotlo nthwena yetsa hetseng tsietsi ya hlaha e hlaela manka pa mang fela re bohloko re yo hlaetse go go no bona hore ai khona nthwena na ga tshe motho mane
3: bana ba bararo ka ofela ba hlokaitse e mong na patwa ka bona
4: le no na patwa ka mqibelo soltsotsi
3: yes outuli a di tlhotsa maile hantle ka mane ne ka ho mohlowa ga le bula go loka nnete
4: a di tsamaile hantle bana ba se ke le bula ho
3: e thata solo sho bala ba tsebe difela betsa tsogile bile tsholo re ka report the biggest one drive ta kwa break for show o le seri FM ke mantla ka jeno hle mmamedi tsebeletso ke na mantla le seri FM tlhola no mo letsano tlala tela metso tsenge mehlano ka morao ra ya borobong.

0: ke major league birthday ya Shoprite mere ke tika ka subsidize di thoko tsa ditlhoko tsa mantla ka di solutsejo lo ka di 400 gram di fika pa di fitse pedi tsa right brand pilchards ka 40 randa le 10 kg ya super white super maize meal jwale ke 79.99 fela di solo di fumana ho fihlela ka di 6 tsa September 2026 ha Shoprite fela.
1: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Gizara ya hao ina e tla bena le metsi a tshisang ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetswe hape ho ba di roboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setjhaba sotlhe ha se na motlakase ho bana batho ba bang ba ntse ba tsipa di mitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane jwale transformer ile ya thoma ka lebaka la ho imelwa se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Kale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafala.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamedi e le shume metsotso ka mora hora ena ya borobong. A bile jwang mafelo ha wa beke ene le mafelo a beke ya ntho tse ngata ka nnetene le mafu ile mekete e le dipapadi. A ha o mafelo a beke ke a tshepa ngwaneso a tsamaile hantle, ke tshepa hore a tsamaile hantle mabane le nna ke bile ka mana ka Soweto Moletsane me le nna ka nnete ntho di tsamaile hantle, ke re ke tsamaile hantle ka mana ka Soweto na lady. Moletsane, Moletsane Soweto ha ntate Bishop Ramila antoriza maila hantle ka nnete. Bomme ba thabile ka nnete ba fumana melaetsa ya bohlokwa ha holo jwang rentse re le ka hara kgwedi ena ya basadi. Ke tabatse monate mo mamedi motla ke ka hona ke reng le wena ke tsepa ngwaneso mafelo a hao a beke a tsamaile ha monate. Re kene mane he mo re bapalang dipina tse pedi tse kgethilweng ke wena mo mamedi me ke mane mo re reng a ko qhanole o iketle ka hara lena la itlhabolle re se ke ra qala re o gotlopa. Motho a tswa mafelong a beke ha o tsebe na o tla nweleng o tla jileng. Jale ha wa tlameha hore ha o qala fela letsatsi le yena o bo sontso mogotlopa mogotlopa tsantso o tle le yena starag butle ho fithela ba iphumana. Ho fithela aba iphumana jane ka tsheno he ke kgetho ya dipina tsa Mavina Ntatisi ka bana ka welcome are tuli ki rataha itlhabolle e ka mpapalla dipina tsena tse pedi ke pina ya Jasmine Sullivan in love with another man la mpapalla hape pina ya Beyonce I would rather go blind re fela ke fite mona ke a khutla.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

Komiti e pinena ke e o se Elton John a ileng a hapa di gautse ka bantharo ka ofela ka yona me una kgethile pina mona ke pina e kgethilweng ke Mavina Ntatisi ka mana ka Welcome are can you feel the love tonight pejana homono ke le ka ofa pina ya Karen White album ya hae ya boraro e ileng ya phatlalatswa selemo sa skete makhlaro bo mashmar bong le metso emine album ya hae ya Make him do right. Me lebitso la pina ke thinking about love. Sabela so kia hao ya le sedi luena o ka tshwana le Mavina Ntatisi kamana ka welcome wa qala pele ka lentswe cup ebe o rumela dipina tsa hao tsa pedi tsa soul kapa R&B o di rumela ho 079 758 5066 079 758 5066 meruna he retletsa mosebetsi motle wa hore ro bapalle dipina tsena re tlokena senolong sa tumelo ke manta ha ka jeno me re qala beke ka thapelo re qala beke ka thapelo mmamidi motle me ke yona ntho ya bohlokwa ke yona ntho ya bohlokwa batho ba bangata ba le bala hore ka nnete thapelo e bohlokwa ibile e ka bula mamati aneng a kwetse thapelo imatla ka tsela e makatsang jwale o ka ba harabo e mo bofeng ka pa bofeng ba bophelo tshepa thapelo tshepa thapelo senano sa tumela ka jeno ke mantaha re tlo setlisetswa ke ntate moruti Ray Mafojane me ka mramono he hona le mantso ya ke a buang ka mehla a hore na ke dula ke thabile ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile pososele ya ka e tla pele Make ibile ke o khothaletsa hore lo wena etsa bonnete ba hore o dula o thabile. Jwale ka jeno ko botsa potso ha mfela ka mara senelo sa tumelo hore na ke eng etlisitse mposo selo se fahlahong sa hao tsa tsinlena ho seng fela ha o tsuwa ke eng ntho e ileng ya tlisa poso selo se fahlahong sa hao. Tantetsa 086 000 3084 086 000 3084 Watsa mapo sosello e ka fetula di ditshobotsi kana ko ngontso ipone ka re ha ona ditshobotsi bo sosella o tlo ipone o ichebe ka spilling o ipone ha o bo sosella rena o motle jwang ha ontso dutse mono nna ke tjena nna ke tjena nna ke tjena ko bane ha ona mohlangwe bo sosellang ha o ka bo sosella fela o tla bona botle bo nan le bona ke yona taba eo re buang ka yona ham fela ka mora senelo sa tumelo athe he metsotsong ya leshome le metso mehlano pele ho rra ya leshome re tla be re kena metsoleng ya rona ya tsohang e re kenke pina ya lebo se kgwabela o re inceba

modimo ke monyako wa legodimo rena ke lentso la morena a modimo wa khotso o le kinye dipelong tsa rona ka Kriste morena wa rona amen momameti ya ratehang re kopana le Jakobo a ketwa o hlonolofatswa ke ntatae Isaka a mo lahela le gore ka mora tlhonolofatso a tloge a ye Padan Arame tlong ya Bethuele ntatae mogolo ke nakong ena eo a mametseng ntatae a tsamayang ka tlhonolofatso ya e tlhonolofaditsweng ke ntatae mme tseleng eo a yang go yona o a phirimelwa ka ra tsela ya bophelo nkaletswe a lesama a lora ditoro gobane o tlhonolofaditswe ke nakong ena mo a phaphamang ka raboroko a reng ka nnete Jehofa o teng ngalong ena ke ne ke sa tsebe e momamedi ba tlhonolofaditsweng bao tsela tsa bona di ileng tsa bulega go na le dinako tsa gore ba lore mme ga ba lora le godimo le kopana le bona ke ka gona a reng ga phaphama borokong bona ka nnete Jehofa o teng ngalong ena e ba buang mantswana momamedi ga se batho fela ba lorang ke batho ba tlhonolofaditsweng ba jwalo ba tlhonolofaditsweng ba tlhonolofaditsweng ba beetswe ka thoko ga ba tshwane le batho ba bang ba tlhonolofaditsweng ba tsamaya ka tlholo e sa bonweng ke batho ba bangwe ba tlhonolofaditsweng ba fahla lefatshe o jwalo motho ya tsamayang ka tlholo a tlhonolofaditswe gara bosigo o a lora o kopana le modimo ke ka gona a reng ke ne ke sa tsebe.

ba sa feteng e be ba ho ketsa ho feta o tlhata ba tse bohloko o ipotsa hore na o fetile jwang a thubane o sonolo foditse o tsamaya ka tlolo ha di o etse letho gobane wena ga o motho fela o motheo le godimo le le la theoga la dula go wena a mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopane le maatla a matshiso ya mo e galelang di be le wena ka Kriste morena wa rona amen.

0: ke eng ke ke re ke fane ka mantsoe a go thatsang ka mehla o ka eng ka hanyane empa ke ntwe kgolo ha ke re wena iketsetse molemo dula o thabile ho bane bophelo bo bo bogutshwanyane hore o ka dula ntse ngongoreile kana ko ngongoreile le ka dintho tse o kekeng wa difetola bophelo ntse se matleng a hao jwale ke ke re ka nete dula o thabile thaba hle a go thabe posa sele ya hao ho seng ho itlisitswe keng le sa DFM mo mabedi dumela hello mamedi khotso
1: hello mwaka
0: khotso ntate
1: e tlhile tlo ya mwaka
0: e ke phetse ntate
1: Yale bua sa ntate ko pa sa o go
0: Askiska di mine ntate. Le sa DFM dumela.
2: Yeah, good morning to you.
0: Khotso ngwane se le kae?
2: Hamna ke le kae?
0: Hamna ti bindes.
2: Na binda ka mauke.
0: Eh.
2: Ko so so le ka nna mihlela di mihlela o se. E tsa ke ntshena ga ke tla o bula mahlo.
0: Mm.
2: Ke tla o rapela. Ke re monyetla o rana ke modimo o ntshile bobedi.
0: Mm.
2: Ke bone tshabo ya letsatsi. Ke tinga tshipra tsaka ke nka tshiki tlhapameno yo ke motho ke o leboga ba o tsosela yaka e tshiswa ke ke bula maso ba ba ba bula
0: hey mabinyo go bua tshe kholongwanes
2: a ke tsa tsala go rapela tsana ke tsa go rapela ke nka tshipra tsaka ke tlhapameno ke ntse ke bo fosela
0: mmm
2: kuna la sa bo fosela a tswa tsana tsana le makukulu
0: mmm
2: na ke bula maso fela ke re ke go boka mangana ntse ke thabela wena
0: mmm bindes ke le bile ngwanes
2: thank you baby
0: ha se mo hem hello
3: Tuli lekae?
0: Ke phela mme o phela jwang?
3: E teng tuli wa le Mariam kwena ka khizwe ka binyona.
0: Eh mme.
3: Tuli po so sele ya ka nna o seng a ke tsoa. Go tsoa ha ka fela mo betleng mme ne ke robetse teng.
0: Mm.
3: Go tlisa po so sele e kgolo go nna.
0: Mm.
3: E le bophelo ha ntse bo tswela pele tuli ke gona o tsoa ke tlhapa ke ya mosebetsing. Ke po so sele yo tlekile bo a modimo ka ona ba ne. Senga tsa di tlalatela thusi.
0: Mm. Mm.
3: Ho tsoa fela thulo ho tsoa.
0: Ho tsoa mme wa.
3: Ke ba tsena ke ke sampo so so le bo se fa hlo sa ka thusi.
0: Ko le buile mogatiwa tsa tsile mona.
3: Le buile tsuli.
0: Thank you me bye bye.
3: Bye.
0: Le sa di FM hello.
4: Hi mama le thuli ho jwa.
0: Ke teng o kae ma?
4: Tsare mafafa kana mahadi Frankfurt.
0: Hey.
4: Mama le thuli ha hona nthen thabisa ngo seng ha ke tsoa ke wa ka mangwele.
0: Mm.
4: Ke re ntate modimo ke a leboa ke leboa tshabo ya letsatsi. Ha se ka matlaka ke mahau ntate modimo ha hona ntho e thabisang eo.
0: Mm.
4: E re qetelong ya dintho tsohle bana ba haese ba mfoune le ba re mafafa o robetse jwang.
0: Mm. Hanyane fela ngwane se re fete mabenkeleng.
5: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS ali se di ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo adwa di tshebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tswa ile hileng

0: 086 000 3084. FM dumela.
1: Hello, Tulubebe.
0: Dumela me, o phela hantle?
1: Ke phela hantle wena.
0: Ke le bua ngwane so ke phetse.
1: A tswa Tulubebe na ke bo sefela ha ho etsalana. Ha ka ha ke tswa fela ke bula mahlo ke. Ha ke re ke tshwara phone ya ka. Ka fumana hona le message wa WhatsApp. O re dumela. Le ha sa re dumela. Motho a kopa thuso fela ke a bona gore bonyane ke phela le batho, batho ba nkgopola. Kile a bona. Fa ga kaka ga o tswa ga gona message, ga gona molaetsa all the time. Ga o tsele motlhase o na le mathata a le gore batho ga ba na o bona, fela motho a tseba gore at least ga ke bua le ena o tlo ngagala and-e ke etsa bosowa ba gore ke gutlela mo motho. Ke yona ntho ke tsang gore ke dule ke thabile ke bone gore go na le batho, ke tsebana le batho, ga ke mong fela mo lefatsheng.
0: Mokatiwa ke lebile, ke lebile ka nnete, ke ntlha ya botlhokwa eno. Love you too. Lesedi FM, hello.
2: Letholwana go hlomphile motswadi.
0: Ntate madoda dumela.
2: Marona ntho e buang ke mabinda ke se ke se ke sang marona e ka wa profete ka poa tseba ka nnete. Ntho ya pele ga ke tshoa le nna o seng. Le bo ntate mosimo ka nomo bro khomba ka lana tsirele. Kwa mo ka nete a ke lo tlobetsa ke tle. Ka borso le a mino, ka tsene mo gore ke tshabile o fithela. Di be le dikele ka mpa fela ona le ntse tse ka go tsang empa le tsa tlao le ba monna ke na tina ka ona se be tsa se tsona go ka thapela. Ba o tswa go roba. Ke wa ro. Ke tsa se ka nete ke tsola tlo sa ka. Mo go hlomtsile le wa.
0: Ntate madoda ke le bila holo. Mamedi a ere ko lebohe ka nnete, ere ko lebohe bonyane ka nnete, nthwena ya gore o seng o be le ntho e tsang gore o bososele ke ntho e ntle, bososela mo mamedi motle. Ke tshulo kare ka nako nngwe o bo o bone kare ga o na ditshobotsi, o jwang o itshupe ka monwana, o itshupe ka sena le sane, gobane fela o le motho ya sa rateng go bososela. Bososelo e tlisa bophelo ka gara bophelo ba gago, e etsa bonnete ba gore o motho ya itshepang. Ga o bososela o ba motle, a ko bososele gona jalo o itšhebe ka seiponeng a bososela, o gutle o tlo ntetsetsa mpolelele e thule ka seke ka ba motle he ga ke qeta o bososele. Re le botlhe bo babedi motle. Ga re fetele metswaleng ya rona ya tsogang, le bona ba sentse ba le teng. O bathong dumelang ka suna ke le rata jwang? Ke nako ya lona hle. Ha reng, ha reng, ha reng, ha re etseng mosebetsi.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela metswalle ya ka e kgabane.
1: Dumela mme Mathebe.
0: E boetse ke letsatsi le leng hape le monate bakeng sa thuto ka papa le e nngwe.
2: Mme Mathebe.
0: Ye hloni.
2: Ke thabile ho lobela ke ba lwena hape.
3: Nna ke se ke tatetse o utlwa tsa pale ya ka jeno mme Mathebe.
0: Ke a leboha bana ba ka. Lenaneo la ka jeno he re tlo bua ka pikoko.
2: Jo mme Mathebe. Wa tseba ka mo ke ratang tlhago ka teng. Ke a tseba gore pikoko ke engwe dinonyana tse nang le masiba a matle haholo.
0: Ho jwalo hloni ngwanaka. Pikoko ke nonyana e nang le masiba a matle haholo. Empa ha jwale he, ke nako ya ho mamela pale ya rona e monate. Metswalle ya ka, dulang fatshe hohle mo le mametseng lenaneo lena la rona le le hona teng. Mme le mamele pale ya rona ka hloko hoba jwale e ya qala. Kgale haholo. E ne e le tshwanelo hore dinonyana di kgabe ka botle ba tsona le ho phela ka kgotso. Ka nako eo, kgo e ne e na le menu, mme pikoko yona e le tshweu jwalo ka letswai ka mmala. Di ne di phedisana mmoho ka thabo le kgotso. Ho ne ho e na le dijo tse ngata bakeng sa tsona hore di tsebe ho ja le metsi a lekaneng bakeng sa ho nwa. Le ha o le jwalo, ka mora hore di hlolwe, mamolangwane o mohlodi a neng a o entse morena ka molao, o ile wa bua wa re.
4: Ha e le ho bua nnete, dinonyana di etseditswe ho phela ntle le tshitiso efe kapa efe. Ho fitlhela tsatsi le leng o fihla Maria a mang tjena, a batla ho hohola naha ya tsona. Maria ana a soto a ile a tlisa tshenyego e kgolo dinonyana. Pikoko eo masiba a yona a masesane a neng a hlile a sa etsetswa maemo a jwalo le hodimo. E ne le yona jwale e neng e hlile hlekefetsehile le ho feta. Jwale e ne e tsherema jwalo ka lehlaku la sefate.
3: Awo, ke sona ka pikoko e name Mathebe. E tlo tshwara ke sefuba.
0: Le nne ke utlwela bohloko ka nanelo ngwanaka. Le ha o le jwalo bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Fela he, mohlomong e tla fumana thuso pikoko ena. Ile ya tshwarwa ke sefuba sa mehlolo. Ya kgohlela se sa feleng. Ya ba e leba ho morena wa yona mamolangwane. E le ho kopa setshabelo le keletso.
5: Oh, hle morena ka. Ha o hele hle. Kannete, ha ke sa kgona ho emela maemo ana a lehodimo ho feta mona. Mabata, ke se ke bile e ka ke kgantshe, empa ke se yona. Ha o sa etse ho nka boemo bona morena ka, ho na le se sebe se tla etsahala kannete ke a hlapanya. Mme ke dumela hore seo ha se sa le hole ka nnete morena.
0: Mamolangwana o ile a tsamaya le pikoko, mme a bitsa kopano e potlakileng ka molomo wa serobele. Dinonyana tsohle di ile tsa tla kopanong. Di ne di shebile pikoko ka qenehelo e kgolo. Di ile tsa bontsha kutlwelo bohloko ya tsona ho yona. Morena o ile a kopa a re.
4: Tjhaba sa heso se kgabane. E mong le e mong wa lona ya ikutlwang. A ke a fe pikoko kobo e le nngwe hle.
0: Dinonyana tsohle di ile tsa bokanela pikoko. Mme e nngwe le e nngwe ya hlothola lesiba le le leng mmeleng wa yona ho le hlomela mmeleng wa pikoko. Ha morao dinonyana tsa boela malapeng a tsona.
2: Re a leboha dinonyana ka mosa wa lona. Ke a kgolwa hore pikoko lona e tla phela. Ha monate futhumetse.
0: Le nna ke a dumela hloni ngwana ka hore pikoko e tla phela ha monate. Bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Pikoko jwale ya ikutlwa e imolohile. Ya tsamaya ho ya ipata kapa hona ho itulela kae kae nako e itseng e sa bone. Ka mora dibeke tse mmalwa, ke ha nako ya selemo e se e fihlile ka botle ba yona. Mme letsatsi le otla fatshe ka mahlasedi a lona a tjhesang ha mona jana. Morena mamolangwana o ile a bitsa kopano ya kgorolwa koko. maikemisetso e le o hlophisetsa mokete wa o keteka ho kgutla ha selemo. Serobele jwalo ka tlwaelo, se ile sa lokela ho etela moahi e mong le e mong wa mona ka seko. Se ne se tsamaya se ntse se bua se sa kgaotse, se ntse se re.
3: Ho re se letsatsi, morena wa rona o re memela ho keteka maemo a monate a lehodimo. Ho re se letsatsi, le wena Pikoko, ya neng a ntse a robetse, o memele ditaba tsena.
0: Tsatsi le latelang ke ha dinonyana tsohle di kgobokane, ntle fela le Pikoko, eo ileng ya inkela nako ya yona ho theohela molatswaneng ho ya hlapa, e le hore e tla e shebahale hantle ha e hlaha kopanong. Hang fela ha e le lekgatheng la ho kenya hlooho ya yona ka metsing, ile ya bona setshwantsho sa yona ka metsing, mme ya elellwa hore jwale e ntle. Ke bolela botle bo hlollang. Masiba a yona a ne a fetohile ho ba mebalabala ebile a kganya. E ne ebile e hlahile masiba a mang a ikgethang hloohong. E ne e ka ke korone e ntle e bolou ka mmala. Ya ba e hlapa e iketlile. Ya nka nako ya yona ho lokisa masiba a yona hore a ome.
3: Hao Pikoko, ho senyehile kae jwale? Morena o bitsitse pitso, wena o senya nako ka ho hlapa. Ena ke tello.
0: O bua nnete ka nanelo ngwanaka. Sena seo Pikoko e neng e se etsa ha jwale ke tello. Le ha o le jwalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ka mora moo, Pikoko ena e neng e se e le makoko ke tshebalo ya yona ya leba moketjaneng. Dinonyana tsohle di ne di jele samphanapatloa. Di ntse di nwa ebile di qoqa ha monate. Ha ka opanya ha leihlo tsohle di ema le ho makala. Ha di bona phetoho ena e kanakana e etsaetseng ho Pikoko ya se fihla morao nakong.
3: Na e ke Pikoko e re e tsebang, jwale e se ikgantsha ha kakane. Ho rorise letsatsi.
0: Dinonyana tsohle di ne di maketse. Jwale ke ha Pikoko e qala ho ikonka, e qheshela kaka, e ikgantsha ka tshebahalo ya yona e ntjha, ebile e ikutlwa hore ke yona ya bohlokwa. E ile ya iketsa e ka e kopa tshwarelo ka ho fihla morao ho nako. E ile ya kgumama ka pela morena ka sebele, empa e ntse e itshepa. Ya hetla ho sheba dinonyana tse ding ya ba e re.
1: Ke a leboha setjhaba sa heso se mosa. Ke kopa le ntjhebe hantle, le ntjhebisise. Ke motle ho feta mang kapa mang. Ho tloha hona jwale, ke batla le mpitse Mmabotle. Ee, mofumahadi wa mofu.
2: Mme Masepi.
0: E Shoni.
2: Ke bona e ka Pikoko e se hlanya jwale. Morena wa dinonyana ke Mmamolangwane. Jwale yona e kgethuwe ke mang?
0: Shoni ngwanaka, sena se etswang ke Pikoko ke ntho e mpe. Ka hobane jwale e bonahala e se e nyatsa Mmamolangwana. Le ha o le jwalo bana ba ka, pale ya rona e sa tswela pele. Boikgantsho bona bo ile ba tena dinonyana tsena tse ileng tsa fa Pikoko masiba a tsona. Ha o ne ho bata. Mme yona e ne e hatsela le hona ho bolawa ke serame. Ka baka la ho ikutlwa e ka di a hlekefetswa le ho utlwa bohloko. Dinonyana tse ding di ne di se di ikutlwa e ka di ka hula masiba a tsona mona mmeleng wa Pikoko ho se mang kapa mang ya di thibang. Morena a leka ho kena dipakeng ho tlisa maemo taolong. O ile a bua le Pikoko a re.
4: Kgele, Pikoko, ke a bona hore wa ikgantsha le ka nnete. E re ko bolele sena he. O tla bona hore na boikgantsho bona ba hao bo tla o lebisa kae. Mohlodi o tla nka teto ka bokamoso ba gago. Nna nke ke ka tlhola ke bua le wena gape. Ebile mokete jwale o fedile.
0: Tsatsi le latelang e sa le hoseng haholo. Mohlodi o ile a etsa hore mookodi o hlahe kgetlo la pele. Diphoofolo tsohle di ile tsa potlakela molatswaneng ho ya sheba bonono bona bo ikgethang. Dinonyana di ile tsa otlanya mapheo a tsona, tsa bina ha monatjana di ananela sena. Ka yona nako eo, pikoko ile ya fihla mme jwale ene ile mona ha e bona mokodi ile ya sarola masiba a yona a setono a ka libidi empa ke ho se nonyana le ha ile nngwe e natsana ile a utlwa bohloko bo sa tsweng madi ya la ha bohloko empa jwale ho ne ho sa thusi letho ka lehlakoreng le leng lentswe la yona ke ha le qala go ba mahwashe ho ya ho ile ho tloha ka nako eo e ntse e le ntle ka tshobotse empa ha e qala wa hlamisa molomo wa yona dinonyana tsohle di a baleya mme seo se ntse se etsahala le kajeno ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Hloni le Kananelo. Ke manyaneng a ikgantsha ka botle ba hae?
3: Ke Pikoko, Mmamatshepi.
0: Na metswalle ya hae e ne e thabile ka seo?
2: Tjhe, Mmamatshepi.
0: Qetellong ho ile ha etsahala eng ka yona?
3: Lentswe la yona le ile la ba mawasha, Mmamatshepi.
0: Ke dintho dife tseo e neng e le matshwao a neng a bontsha hore jwale Pikoko ha e sa hlompha mamolangwana?
2: Ya pele ke hore fihle morao ho nako kopanong e neng e bitswe ke mamolangwana jwalo ka morena, Mmamatshepi.
3: Ya bobedi ke hore e bolele phatlalatsa kopanong hore yona e ntle ho feta dinonyana tsohle tse phelang moo le hore e lokela ho ba yona mofumahadi, Mmamatshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
3: tsamaya hantle Mmamatshepi.
6: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

Ke le buile go lo thuli mamedi dumela. Vusumsi e khete matlala yo tla le wanga ele kokonono ya lekulwana la dinokwane. O gutletse komishini ya dipatlisiso ya madanga e dutsinga Pretoria mathating ona. Beje nye fitileng ha ne a hlaile ka pela komishini. O ile hana wa gaba dipotso tse amana le kontraka Medicare 24 ya sepolesa sa naha. Ya diranta tse di milione tse magolo a mabedi. Mashima mabedi le metso e robedi ka hore e magotleng a dinyewe. Me ha ba tlo itlhaba ka legumo.

0: Ote re sentse rena le moito rona ke meneheng sebatli yena ke masobeletsi wa setjaba mane ho mogatlo wa batho ba kwadileng wa APD o santsa le teng mo haleng kwano me sebatli dumela me
1: dumela me tlhana ha mona ke kae
0: ha mona ti me o phisantle wena
1: ke phisa hantle mme
0: a e re ya le bohahle ngone so tshwere hantle mafelo a beke
1: Eya,
0: a ke a hile hantle ne tsana. Re le bo ha. Mme ka letsatsi lena la casual day e sele nako ka nnete ho bua ka lona jwale a ko re hlalosetse ha kholonyane ka lona le hore ke di purpose di feng tsa letsatsi le letsatsi tse mo hlomong le batlang hore ka manyane nyana a bokelletswang ka letsatsi lena a tle a thuse dibakeng tseo ke di purpose di feng tseo le tianang le tsona.
1: Oh, no, bo tsoka ba bo kwa bo buka ka mo ba pala karolo e ka kang hara mona na tshaneng tsa rona ho bani ka yona ntho ya dikara ho etsa hore ditsebo ditogo le tsona di talente tse leng pro batho ba phelang le bo khwala ba ka ba ba le tsona mme di khantswe so ka hona tshele ka yona dikara tsena ko bontsha hore batho ba nana ba hlokomela hore ke awareness e leng hore ho phelela hore ka hona bona bo phelo ba bo kwa
0: bona le tsona dintho tse nang a e hlakile mme hangata ke bone re tsepamisa maikutlo dinthontse o batho bana ba rona ba kwadileng ba di hlokang empa re le bala hore ntle le ditlhoko hona le bogone bana le bogone ka tsela tse fapaneng jwale o nahana setšhaba se lokela ho utlwisisang ka bogone ba batho bana le hore mohlomong ba tle ba bone ho hlokeha hore motho bonyane a itse ho hong ho tshetsa letsatsi lena
1: okay motho la make kopa ho se tshwa se tlo hore batho ba tla le bofuwa ba tlameha hore ba ne ba ke ho lokela hore ba ho lokela ho fana ka monyetla bakeng sa ona ho tlameha hore ha o bona motho a nang le boloka o se bofuwa o se wa sheba sana bofuwa o bea motho before o bea bokwa ba e leng foo a bo bona gore o na le bona ka mokgwa o jalo o tlameha o fumanagale gore before o bona gore motho eno o na le bokwa bona ke motho and then after o elele motho enono o tlameha o fane ka ntho ya gore o mofe monyetla goba motho ye e leng foo ke ena ka thuto eo e leng foo o na le yona mosebetsing o ka tswang o tlhokagala gore a o ephetise o fumane monyetla wa gore a saele le ena gobane ka qetelelo ba na le ditokelo bana le mokgwa wa go ba ka kenya mantswe ba na le maikutlo ba na le bokgoni ba gore le bona ba kenye letsogo go tswa gore na ke kae go tlhokagala kae jwang
2: nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: And now o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaswa ba bongaka. Kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana koneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260. Kapa SMS-a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Ho na le melao le dipehelo.
4: How di pampiri tsena tsa tsena ke nsamang. Ha setsa hao. Ha di tswe captain. Sena ha se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
5: Mosadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dolo fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
4: Etsa kopo online o join a Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think captain.
6: Sebokeng le lona le a ananelwa Lesedi FM le leqhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa
0: Mamedi re ntse re buisana le mme Neheng Sebatli yena ke itse ka re ke mosebeletsi wa setšhaba ho mokgatlo ona wa batho ba qhwadileng wa APD mme re ntse re bua ka bohlokwa ba casual day le hore ho etsahalang ka lona letsatsi lena. Mme Sebatli ntho enngwe hape ke hlokometseng ke hore letsatsi lena hara dintho tseo e leng hore di a kgothaletswa ke taba ya tekatekano ntho ya hore batho bana ba qhadileng le bona ba fihlelle ditshebeletso tse itseng le hore ba kenyeletswe mererong ya setšhaba le ka kakaretso jwale ha re ke re shebe o bone ka rena ena ya rona ya Afrika Borwa e ntse e hloka ho etsa ho hong bakeng sa hore batho bana ba rona ba qhodileng le bona ba iphumane e le karolo ya setšhaba sa Afrika Borwa ba kenyeletswa dinthong.
1: Re le ka nnete, ke santana ho tshokahala. Re a hamela, re a pele, re hatela pele. Empa ho santana ho na le dintho tse leng hore ka nnete re tshwanela re nne re di atise, di hole hanyane. So, jwalo ka ha se ke boletse hore ho tsoka a dibaka tsa setšhaba tse fumanehang haholoholo gobane ha o ka elela hona jwale fena le bana be e leng gore bana le bona bothata bo ba so di a balea dibaka tsenono gobane bana bana ba fumana gore ga ba kgone go fetela pele ka dithuto ande sebaka se e leng gore se ka tsa se tlhokomeleile gore bona ba be teng ba tlhokomele ba ne ba rute mosebetsi wa matsoho jwalo di a balea mme tholwana so kananyele eno ya horeng kaofela motho e mong le e mong a kgone go fumana mosebetsi a be le karolo setšhabeng ntse re tlameya gore akatedio di fumanege and then re tlameya re fumane le ka monyetla wa batho be e leng gore ba kgwadile e leng sa bona ge ba kgone go ya pele ka dithuto tsa bona ntse tlameya gore company e nngwe le nngwe e nene e ya kgomo e be le bona batho bano e seka batho be e leng gore ba fumaneya mane le mane fela ba fumaneye gotlhe mo e leng gore le bona batho ba tlameya ba ithute go ya ka gore go wa ke ntho e teng e phelang amang gona ga le batho ba mona lefatsheng. Menyetla e tlameya e tswele pele go e tsaya lekana fela gore mona le mona ga ba sheba ge e tswelela pele gape-gape selelekela sa rona sa lemo senena ke Beat With Us mo e leng gore ra gopotso ya gore go gopotsa gore motho e mong le e mong o na le sebaka sa hae bophelong le setšhabeng. Ha ho motho e leng gore o lokela go siwa ka ntle morethetho ona wa bophelo e tlameya o re ananele botlhe.
0: Ai, e hlakile mme jwale ha re ke re shebe fela gore batho ka letsatsi lena le ba kgothaletsa gore ba reke di-stickere ba tseba ka nako nngwe le ga o ka se reka fela le ga o sa se behe mona go wena empa fela ntho eo ya gore o entse ketso eo ya bohlokwa ya gore o se reke ke ntho e kgolo go batho bana ba rona ba qhodileng e be mohlomongwe molaetsa wa gago ka go rekwa ga ditikara tsena go bontsha tshetso go batho ba rona molaetsa wa gago ke ofeng
1: nna ke nana ha ho bua nnete a ditikara tsena na tse e ka tsela ntho e nyane fela go ba ne le tipo ya teng yona e nyane empa yona e bulela e bapala karolo e selefele kgolo haholo so ha o e reka ha o reka sticker tsena na ke hona mo e leng foro o batla phapang e be e kgolo o batla karolo ya phapang e tlameyang e be teng ke lekga o se botsile gore na setšhaba se ka thusa jang ka bona Afrika Borwa e ka tswela pele jang go bona gore batho ba nang le bokoa ba ananelwa ga o rekile sticker-e tsona ka nnete o thusa menyetla ya gore go tswelele pele go fane ka tsona ditshebeletso le menyetla e thusang batho ba nang le bokoa le go ikemela le go nka karolo setšhabeng ka gore ga o reka sticker-e ga o reke sticker fela o re ke a le bona ke a le tshehetsa mme ke batla gore lebe le karolo morethethong le lona
0: mme Sebatli re ko le boetlhe mme ka taba tsena sa botlhokwa se o re fileng tsona mme ke a tshepa gore dintho di tla tsamaya gantle re a leboga moratu Thank you, me. Bye bye.
1: Thank you, bye.
0: Mamidi ere renkepina itaka Tabiso Wamaluti Sponono.

Hey ho bua ka sponono ngwane motle tsebeletsong ya hao ya lesedi mabidi motle rona le taba e hore lakatsang ho etshohla le wena ho lena la itlabolle me ho pola hle ke tse re kena ka di kantorong dumelang hle di office mona dumelang hle le phela hantle re ya bona ngwane so u dutsi kantorong ya hao mono mosebetsi o shebile ka mahlong hona le dintho tse o tshwanetseng hore o di fetise tsa silena ha le dikela o qetile e o tsebe di kantoro mona batho bana le hong ka haholo holo be mona mo eleng hore le bangata ka kantoro le ha e mong le mong ana le desk ya hae he moqoqo wa ka mona ha o fele ba be ba le bale motho a le bale mosebetsi.

0: o bone hore sibini ha senka mosebetsi wa hai se u isa hodimo o ratwa ke batho jwang ho na le batho ba bapalang ka talenta e modimo ba feeling yona o fumane hore o etsa ntho tse makatsang ka pela le tshwele lena le o ratang empa ha o kile wa ya concerting ya mmino mo ho binang zonke ai wa ratwa hobane mohlomong ba shebile tsela eo a itshwereng ka yona jwale batho ba bang o nahana hore tsela eo itshwarang ka yona bathong ho na le moo e tla wotla teng o sa hlokomele na le moo tla e wotla teng o sa hlokomele ha o le motho ya ratwang ke batho etsa dintho tse e leng hore o kekebe wa di swabela ha o se o di bona di hlaha kae kae itshware hantle ha o le motho a ratwang ke batho tlameile le hore boitshware ba hao bopake seo re pele re kena ditabeng tsa rona ke fete fela ka bana ka mabenkeleng mo mamedi motle ke a gutla
1: Joratu ke thabetse ho iphumanela tjhelete tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
2: He, o fumane tjhelete tsa insurance nya hao?
1: Eh, ka my cashback ya my way. Ke iphumanela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Hobane ke sa ka ka hlahla claim di lemong tse pedi. Ke iphumana 5680 rand
2: cashback di lemong tse pedi. Ke kitoma tse monate tse ba.
1: Ifile.
3: Ba tuba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlelwe claim mme di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke raya insurance eo eseng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

0: mabedi le shume le meso mashume mabedi le motso le monga pele horra ya le shume le motso mongwe ntso mametse e tlapolle ho le sedi FM hey hona le motho ntumela moletsa re ituli wa tla bua taba ya bohloko ke nete but ba bangata bawa ba tseba halang ka lebaka la hore tsela ye o itshwarang ka yona bathong ha se tsela e amohelehang wa itebala hore mang o tswa kae o sebetsa kae ba itebala batho ba itebala ka nnete jwale ha o itshwere hantle dintho tsa ho di tla tsamaya hantle batho ba tla o rata batho ba tla o latela o tla ba motho le wena o ikutlwa le motho setšhabeng boitshwaro ke ntho ya bohloko boitshwaro ke ntlha ya bohloko le tsela yeo o buang le batho ka yona ke ntho ya bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa bophelong ba motho e mong le e mong jale ke hopotswa ke ha ke bapala pinena ya zonke hore ke mo e mong wa dibine tse ratwang haholo ire he rinke mo mamedi kwa no mohaleng 086 000 3084 le Siri FM dimen
1: natuli zai
0: patel ka ntate
1: ntate natuli bua le meke tshipolete
0: ntate
1: mo tsere ke mona na ga ga ke mo khanni wa ntogo ntogo ha ba ga tsa ka thola o le tshite motho o bona ka khola o ka thola o ya le ba ga la tengo ha o ka thola ala o thola accident e tlo le mara le motheno e be mo tsama thata ka pa o to thola o re motho ta mo la tshita ka na o fetela tse mo
0: Ae, ye utlo hala ntate kwa lepe ha re hlomphe melao e re fuwa mmesebetsi.
1: Ya metu.
0: O ska ra ba mponi, ba mponi tseleng yena ke tsamang yona ha ba mponi. A tshitse tsi tsa hlanta te o kenye mathati.
1: Ba o mwana ba se mmolo mara jwala ha tshe mo tsamo thata o thata. O la hlala ke bo madima.
0: Hello. Hello. Mami di Jumel.
2: Hello, Mama Garcia.
0: Dumela khatsirek.
2: O jurile ya.
0: Ha monate wena o tswile jwang?
2: Ha di jurile sentle go vara maela mo lady brand ano.
0: Eh ya hle ho vara mo wena ka khima no vara mo.
3: Atester o ka ke se khale se
0: te. Le go lantse re ipotsa o nyametse ka e ka.
3: Ha ke a hola hle ka me ke fe bana bana chance bana ba fonele radio bana.
0: Ah ka khima ke le bagetsene ya.
3: Itada. Tools what about ke sister wa bona mo sebetseng o patalla o sebetsa ha o re lo ja nepe nyana o re ke manta mme bo tswa o shapatse pedi o ke ne ka botlo tloko mesong ya manta o tswa mo tswa nteng jwa le ka le manta tshe sonta o ntse o ithabisitse kae kae kae kae mo sebetseng ha ba tamela ro bala ho hang e ka ba expel ba ka o tebeka lo tebeka o tebeka straight ba ska o suspend ba o tebeka straight life ha o patalwa ho sebetsa se go robala ra
0: ai e hlakile ka khimonisa
3: thank you mama ga si
0: ke le buile le sedi hello ndade hello
1: a tla ka tsa a tshuli
0: dimela
1: a tla ka tshuli
0: ke teng o kae
1: ha mna ke tshuli ka wa le nna mo tshitse go tshwenya ba tsa ba kotse o le tshuli ha ke tla ke tsa bula proof ke nna mme wa ka ke tsara ene sa fisiki sa mo go tsara sa ntse ke focus aba ba tle ka phone tlo tlo tshepa
4: haba ba pele tshile sa ntse bo focus e re yena ba re tsa charity ba re tsentse tsamera ha o kala ka tsaka phone ka letso fela ke tlo ka khone e tsena for me to see tsone yele sa ntse ba wetsa e ka phone you have to focus out on mo tsileng o tlo bona gore ha o ka sa e ka ba e o le focus e so ho ita go tsa mo tsebe tshutu le sebe tsi ke ya di WhatsApp e ntse ke di WhatsApp botsa di TikTok o le mo e ka o jesa ka mo tsebe tsi ha ba ba tlo bona o tsheta o tsaka phone tshuta ka mo tsebe tsi
0: I'm not going to get a phone. Hello? Lesadi Dumela? Hello? Hello? Mabidi Dumela? Hello? That's all I'm getting here. Hello? Dumela?
4: I was like,
0: Hey, but you're not going to be able to do it. Ka founa ke tseba gore ke ntho ba sa e batleng ke nentse ke batla go tsamaya jwale ke sa tsebe ke tsamaya jwang ya ba banteleke a e kgona tle ke a lebotlhe ntate oka e re kutlwe ba rometseng di-voice note tsa bona kwano re ke re banke le bone.
5: Allo sithulana, ke nna mamotse ke mona DJing. Ke re mosebetsing o tshwanetse o etse mosebetsi wa o hantle ka gobane wa lefa. O sebetse mosebetsi jalo ka ono batlile mosebetsi jalo o sebetse hantle o ska siya mosebetsi o bo chaisa jalo ka ke sebetsa malapeng tjena ke sebetse hore mongaka a bone hore ka nnete ke sebetsa hantle ke a leboha sithulana
0: ke lebile hle ngwaneso ke lebile haholo e re keng ke emong gape o santse le teng mogaleng kwane.
6: Tuli baby dumela dumela ke fwe mo tsheka Bloemfontein nna mo sebetseng wa ka he la ya lo re ga tsa me sebetseng yeme ngata ka nete dai ha ya dumellwa fela rona gebetsa ka breathalyzer o kena gate e hana ile lunch o tswa o ya shopong ha o khutla o kena gate mo abutswela net fela o zwile ga gate o ya moya nteng ha o khutla o ntse tota o butswela breathalyzer ke yona e sebetsang mo ke sebetsang teng ho shota ya dumellwa ka tsela efe kapa efe e hana le supplier e tlile tlisitse dintho ha a butswela mole ya motshwara pompo ha a kgone o kena ho thona le alcohol mmeleng wao ha a kgone o kena hohang ke a leboha.
0: Yo ao ke a leboha kgaitsedi yaka ke a leboha e re renke momamedimong gape ya rometseng voice note ka kwano re mamele le yena o reng.
7: Hey, actually, baby, how did you get? What thing? Can you tell me something? You found out what the guy how you say? Go go out, go have mutaka shifty say only sugar. Kapa fish only sugar. I want to follow. What's the beauty, German? Can you tell how you say? Oscar, why you talk so fast? Fellow, when you cast a rat or chocolate. Thabela ba tla ga thabela mesebetsi ya go mafumane matsuta. Thank you me,
0: thank you me. O lebile nna hle, o lebile nna ke le bo
8: thuli be bi dumela hle dumela se momotela se setle thekane le se sanyane makadaba. Wa tsiba mosebetsi thuli be bi o tshwanetse o hlomphe mosebetsi wa hao fihla ka nako mosebetsing wa gago pele nako ya gago ya o kala go sebetsa e fihla. Jale nna ke tloka ka 8 empa ga re 6 ke mo mosebetsing. Ke se ke butse ofisi ya ka sentse ke pusha mosebetsi, ke pusha mosebetsi, ke pusha mosebetsi. Nako ena ya go kena ga re 8 o'clock e fihla, a mosebetsi wa ka Thuli ke ka nkane go ona. 9 o'clock ke qetile nna. 9 o'clock ke qetile go hlompha mosebetsi wa gago le dintona di tena di rata tsena ka lebaka la goba ke hlompha mosebetsi wa ka.
9: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mogau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi hopola hle re bua ka taba ya bohlokwa ya mesebetsi mona rona. Wena mosebetsing wa hao ke eng ntho eo o sa dumelwang hore o yetse ka dihora tsa tshebetso mosebetsing? 086-000-3084 ati kamana ka WhatsApp ke 079-758-5066.
10: Baby, ditaje ka nete Thuli baby. Motho tlamele o etse mosebetsi wa hao ka magete ho ya ka mo o batlileng ka teng. A ke re o batlile mosebetsi wa rotla isebetsa ka boitelelo le boiphihlelo. Jwale o tlamele o etse jwalo. Batho ba nwang mosebetsi ba robala mosebetsi ba etsa phoso e kgolo Thuli baby. Le ba tla fumana motho a ntse a bapala ka founu ka nako ya mosebetsi. A se ntho e lokileng Thuli baby. Ke a leboha ke dimakatso ka Transvaal.
0: Dimakatso ke lebile Lesedi FM dimela.
11: Thank you, Daddy.
0: Thank you, Daddy. Let's say the FM. Hello. Mami, do you, Jumel?
12: Hi, Thuli baby.
0: Jumel and Daddy.
12: Njani, Thuli baby.
0: Kete mwakai?
12: Nkose, Thuli baby. Ay, yabona umsebenzi. Kakhulu tina apho sebenza khona. Ngithi kumele uhloniphe Thuli baby. Uhloniphe nomuntu oqhuba ngaphambi kwakho. Ngathi ndikucelela ngoku kule viki iphelileyo kukho umuntu ogxothiweyo akusafunwa ne-bluetooth nama-earphone awafuni apha ezigadleni kuthi uyazi Thuli baby ngandlela le umuntu agxothwe ngayo ungeva inhliziyo ebuhlungu nanxa ngakucelela ebemile eceleni ephendula ifowuni walibala ukutsala i-handbrake yarola itruck wanyathela ibrake yamshuta ikhamera kwathi hayi ubuthetha ngefowuni uqhuba yho abafuni nokuyibona Thuli baby thina awi nokuya ekhasini yi-dismissed yi-dismissed yazi ndikhe ndibone xa ndihamba endleleni ubone abantu bemoto ezincinci umntu uthetha ngefowuni angene ngaphambi kwesigadla nje ndithi awu Yehova kwabe lo muntu besazi into yoba uzibizele ukufa ngokuthetha ngefowuni exhuba
0: hayi ntate mali ndiyaitsagala ntho tsena ka nnete empa ga re bua tsena ke yona tlhokomediso ya bohlokwa gore motho le motho a itekole
12: ya umntu nomntu azifune baby to wena Thuli baby yazi emsebenzini kulapho ufumana isonka sakho khona silumkele eso sonka eso kuba abaninzi basifuna eso sonka sukudlala ngaso ungadlali ngaso tututu shiya igama lakho ebuhleni xa uthe waphuma kuloo nkampani uthi heyi laa mntu singamlanda ngoba kunini
0: Ntate mali ke le bila hole.
12: Enko se thule baby bona mina miyoli.
0: Thank you ntate. Le sedi dumela. Hello.
11: Hello.
13: Of course.
0: Hello ntate.
13: Hello Hatos.
0: Amanati.
13: Ke sa mna ke tlo le mo poche ne.
0: Eh.
13: Ke khanna tix. Na tix ke khanna ga o ne khanna tawa. O bona le even one day ke hana. Ke hana ga o ne khanna tawa. So ke di wena ke o poritang ka teng wa bo. Ka ba buja la ke hana a ke hana. Ke hana mo tota nna tsare ne. E bo kana e wa ne a ke re mona o bona e wa ne o no se le tsale nna. Ke to tsaba ne go se ntau jara to tene ne. Wa mo khaleme re ke tsa betere ga ye. Wa se mo khaleme re se. Ke tsa betere ga ye no so na tsotsa mo tsone ndiri ke no ma ndiri ke o to se le tsale na o tawa. Ya mata we. Batho ba se di se montle ka ba ba tle nnete. So na ke se le tsa jwalo na tools.
0: Ga itse reka ke lebo ila golo ke thabetse o bua le wena mosebetsing.
13: Thank you Thomas le nna ke thabetse o bua le wena ka Monday.
0: Bye bye.
13: O re marisa tswara.
0: Okay.
13: O re o tla go pula o re ke nane ke re wena. Pirate ya dlala tanda o se a shapa.
0: All right.
13: O tla go pula ka pelenya.
0: Thank you ga itse reka ke lebo
13: ila.
0: Sharp. Mamedi re a ditabeng tsa hora ya leshume le motsobong ha re hlomphe melao mesebetsi mona hleng ha re hlompheng iteng ha ona company e sna melao ha batho ba le di horeng tsa tshebetso ba le mosebetsing hona le motho a ka tswang fela e tla be sale a tswile hora tse tharo ka ofela ho sna mang ya tsamang hore na o ile kae wa tsiba ibile ba etsang mesebetsing ba siya di baki ho di masitulo e mong a tla fela o seng a siye laptop mono ebe o ile o nyametse ntse le nana o teng hobane le bona laptop ya hae kapa le bona mokotla hae wa scafting a thuse be o be ile fela mo o tswile ha re hlompheng mesebetsi mona melao e bewang ke mo bo ra mosebetsi ba rona ha re ba hlompheng re hlompheng le melao ha ona ntho e tla o tebedisa mosebetsing ke dintho tse o di etsang tseo tsebang hore ha di tsamaelane le melao ya tshebetso ya hao. E re ditabeng tsa hora ena ya leshome le motsomong, puseletso seema ba leshano.

0: re itlhabolleng.
1: Mamedi ho fela ho le jwalo re hatela pele sebeletsong ya hao ya lesedi o ntse o mametse lenaneo la itlhabolle re iketlile ho monate ke qeta ho fa pina ya Langa Mavoso Hallelujah Howard Hewitt This Love Is Forever ke pina eo kileng ka o fa yona pejana mehe wena mo mamedi motle rena le doctor re motlisitse ka hara ntlo ya hao re motlisitse mosebetsing wa hao Dr. Vuyo Makhanya o santsa le teng mohaleng kwano yena ke specialist me o shebana re tlo buisana le yena ka ditaba tsa bohlokwa ke specialist gynecologist and obstetrician o santsa le teng mohaleng kwano Dr. Makhanya dumela ntate
2: dumela mme ke dumela go bona mme dumela teng
1: re le bohle Dr. Makhanya ro amhetse me ke tsapala hona o dumela hore re tlo bua ka taba ya bohlokwa haholo wa tseba doctor bo mme ba tsanetse ba mamele ditaba tse ka rentse no bane kana ko ngwe tla fumana hore mme mona bosading ho ba le botsiki nyane bo a sa butlwisi sentjena Jwale, ibile kana kwe ngwe ufumane hore ke bota mbufita. Kana kwe ngwe ibanto ya nakwana. Ewu ibile ngeleng hore. Hano tsebalo hore na kineng. Jwale mo aluketu hore. Ayeme aye ngakeng. Ufumane kare utule makhupo nyana. Abang masisa ni nyana jena. Impakiwe na he ya karishalu setang hakulwa nyani. Ka tona ditabatena. Haribuwa ka vaginal thrush. Ribuwa ka ing me sesusa. Sa hore e beteng ho basadi ba bang ke feng ke se feng
2: a ka boga ba jana e tla se re bua ka tauri re bua mo vaginal le discharge e tswang ke fungal infection kapo yeast infection
1: jale e bakwa ke eng doctor
2: e bakwa ke infection e ke ka tshwaetso ka yeast a tsile le tsela thobalano ona le dintho tse ding tse ngata tse ka etsang gore motho wa mme a bane le infection ya yeast
1: jale ha re ke re shebe gore na matshwao a e bang mohlomong bomme ba ka tlhokomela ka ona ha ba ena le bothata bona ke matshwao a feng na e ka ba taba eo ya utlwa o hlohlona kapa mohlomong o bona o tswa discharge e sa tlwaelegang ke matshwao a feng a gore ka bonang ka ona ga o na le bothata
2: taba pele motho o mongwe wa mme o tla

0: Mamedi re ntse re le mmoho tshebeletsong ya hao ya lesedi re bua le doctor me ke yena ya ntseng a hlalosa taba ena ya thrush eo basadi ba bangata ba iphumanang bana le bothata ba yona ka dinako tse ding. Dr. Vuyo Makhanya ha re ke re shebe ho na le nthwena eo le bitsang ka lebitso la bongaka le re ke bacterial vaginosis ke BV. E fapana jwang le thrush? Phapanya teng ke fe?
1: Bacterial vaginosis di sase ya teng e metsi. E ka ba pie kapa e ka ba tshweu le yona ka mmala. E associated le monko o something ha monate. Ha e cause irritation, ha e cause ho lumuwa. Hangata e tla le ka dinako tsa bomme ba ya matsatsing kapa ka mora matsatsi. Sometimes a ka e thola ka mora hore a kopana le ntate. Empa fungal infection kapa vaginal thrush ha ena monko discharge ya teng ke tshweu e thick. Sometimes o ka thola hore e tshehla. E kosa irritation, e ka kosa ho ruruwa. E ka posa le di-symptoms tse kareng motho na le infection ya motsetsi as well.
0: Jale, ke ntho e ka tlang mohlomong wa bona ngaka kapa wa ya tleliniking wa fumana meriana ya fola na e ka kgutla hape re bone o ntse e kgutla ka makgetlo-kgetlo.
1: Like ha ke se ke hlalositse hore motho o mong le mong wa nne ha bona discharge a sa e tlwaelang. O go tsoka a thole thuso ka ya tlhokomeleng ya ka yang a teng ka go bana o na le di courses tsena tsa tseka ba tla di tsana le yona trash a di tshwaetso tsa thobalano di ka ba tsa di present out tsana le jwalo le di irritation tse tsong ke di allergy tse tsong ke di tshotsa ba mo tsa ba di tsela di tsana tsana le go vaginal damage a
0: Mamedi re nkepina re kgefutse hanyane le Dr. Kwano Ithemba.

0: soir, l'Essai FM.
1: Mamedi e bang ona le dipotso tseo la katang ho dipotsa Dr. Kwano a go re letsetsa 086 000 3084 bomme ba bangata ka nnete ba kopana le bona bothata bona e bang ona le potso Dr. Uteng 086 000 3084 re tanka mohala wa hao mono he e bang mohlomong o na le potso ha re ntse re bua tena he le Dr. Makanya me o batla ho botsa potso Dr. e ka re dipotso diteng ke ne ke re ke renke dipotso tsa momamedi re utlwa rona re mothusa jwang ditabentsena le Seri FM dumela
2: hello metholana le kae
1: ha monate mele kae
2: ha monate nna metholana ke kopa ho botsa Dr. mono botikinyane bona na boteng ene bo a fihla mare bo ba teng ha ke qeta ho kopana le ntate
1: Jale o no batla ho tseba mohlomong hore na ebe ke yona taba ya fresh e re buang ka yona
2: ya metholana ke re kutlwe ska ba motho siki o sa le teng ke potlakele dingaka
1: ho lokile ngwaneso o dilemo ndi feng
2: ke na le 52
1: all right ho lokile mam
2: ke le bo
1: thank you me bye bye Dr. Makanya ke khona mpotso ya hae e hlakile me
3: ke hlakile a sa ngata fungal infection ka bona ba vaginal tract e ba teng ka mora ba motho a kopane le motho wa ntate o ka thola ke bacterial vaginosis kapo o ka fumana hore ke tshwaetso ya thobalano empa ha ile ho teng tlhodilang e tsala and ba dula ba kopana mme so e be dilemo tsa 52 sometimes o fumana hore ha o sona le 52 so le postmenopause and then estrogen e fedile mmeleng and then ho bana le irritation certain penetration e ka lebelang ho bana le discharge le irritation as well
1: e hlakile doctor re le bo ha reng ke mong hape le Seri FM dumela
4: hi to le guys
1: ba tene kae ma
4: amonate ke mo a 40 ke na le bona bo irritation yo ya o sosona and then ka magateng wo go ba le discharge ke le ya makata ba mo fumana e le na go ntse di ntse fa pane le motho wa ntate next mme e be ka reng ka nka toothbrush ka imo ya ka yona
1: discharge ya teng e ba mmala o feng o ko hlokomele
4: wa bana go discharge jwa e ba jwalo
1: okay ho lekile ngwane se o tla mamela wa leseng thank you ngwane se mamedi arfite mabenkeleng doctor o tla raba ka morao
5: Bakganni ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana mosetsong o mong mila o ka bonahala hantle empa ka o latelang mohodi o teteaneng wa fifa sa pono ya hao o seke wa ganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao ganna fela haeba pono ya hao e hlakile haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50 emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufisa ho emisa ditraka dula o fadimehile dula o phela lekola sebaka seo e leng ho sona o hlabe ba bang malotsana bona mme o bonahale ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng molaetsa ona o utlwisiswa ke lefapha la naha la dipalangwang
6: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Wa ratwa Lesedi FM.
1: Doctor, a ke tsebe ke kgola ntse hopola potso ya mme. ricketse tsena ke doctor
3: eh e ntse le puto ya nne
1: eh
3: taba engwe ya ba soka gore hanne amotwa e ntlo ka re go na vaginal pressure tsa le so irritation tsa le tsa le mmala wa discharge empa puto ya ba nna re puto ya na o loko go go bona e dira e futa a tswela hangata motlomong ha tso ka thola treatment hantle kapo ha se gore se treatment hantle a tholang kapo hona le mathata a mang a etsang gore e dile e ntse kgutle e le recurrent o a tsana le botsokere HIV thyroid diseases batho ba bang ba sebedisang dipidisi tsa ho thibela pelei ba bang ba se ba le postmenopausal ba sebedisang dipidisi tsa ho thibela di-hot flashes le lifestyle hape hape diaparo batho ba bangwe o thola ba apara diaparo tse underwear tse leng gore di too tight le tsone di ka etsa gore e dule e gutlha.
1: E utlwala doctor re nke mo gape Lesedi FM dumela. Hello?
7: Hello, Julie.
1: Hello? Kareki mohala wa doctor khoule mamedi ntswarele re ke nke mo le sedi hello hello
7: hello mama na ho fa ho bua le ntate
1: tsi all right ka half past 12 my darling le sedi FM dimelo
7: dimelo mme le kae
1: ha mme tele kae me
7: ke teng nna mme je ke me anna le food then internet tenke tsa halang ke bana le yona discharge be ka re ba bo brownish then around mo ho mme ho tla motla sa mpa ku be tsikinyane ka o fela ke lungwe ho ya tshokwana class ka mo ho tswa morutu ho be tsikinyane ke ro ke lung then the time itswa ke a yutswa ho ya chisa morutu ha won chisa umuruta ha wonchese ke ya ruta ke qeka ha qeta ho ruta ke be le hona ke tshiswang ke muruta ke re ha ke tlhakola ke be ke thola hore ke yena e teng e ya tshisa yona thank you mama ke a leboga mama la radio
1: eh ke lebile me ba kana u itse u dile mo ndifing
7: ke ho 40 eh ya mama
1: okay ma ke lebile utlwa
7: thank you ke a leboga
1: ha se mohem Dr. Makaya dumela hape. Hello doctor.
3: Ke mama ke nna le ka.
1: Ke a phela ke gola ha wa utlwa mo mamedi ya qetang ho letsa ke gola bile tla ba wa rona wa o qetela. O re o nahana hore o na le bona bothata bona o tla fumana hore discharge ena e bile ha etswa e batla e ba sothonyana. Ho ba le botsikinyane bo bongata ka tsela e makatsang. Me na kongwe discharge na ha etswa o tla fumana hore e tswa e kare ya motshisa ya tshisa. O dile mong tse mashume a mane.
3: Ho ya ka tlhaloso e utlwa le ka re ke yona fungal infection or vaginal thrush. O tswana la ne se ke hlalositse hore ha e dula e kgutla re tlameha hore re batlisise hore sesosa sa yona ke eng ho dula e kgutla. Re ka fumana hore ha nka treatment kapo wa iphekola yena lapeng. Kapo a sebedise treatment e fuweng hantle kapo ho na le mahloko a mang a underlying o tshwana le botswekere o tshwana le bo thyroid disease o ka fumana go sebedisa dipidisi tsa ho thibela pelei le tsona di ka etsa gore e dule e kgutla kapo batho ba se ba le postmenopausal ba sebediseng dipidisi tsa di-hot flashes le teng e ka dula e kgutla le o sebedisa di antibiotics na le batho ba sebedisang di antibiotics fela e le hore ha ba dingolla ke ngaka le yona e ka etsa gore e dule e kgutla le lifestyle le yona o fumana gore go na le disease e nngwe hape-hape ya tshwaetso maybe ya thobalano e leng gore e co-exista le yona vaginal thrush so le yona e ka sitisana le o phekola ya le mosomong diaparo tsa diaparang di thaete haholo le ka nese ke tshelo le tsona di ka etsa gore e dule e kgutla e dule e motshweni so go botlhokwa gore a bone ngaka go batlisisa gore seso gore ke yona number 1 number 2 seso sa sa re itile eleteng ka pedile khutla ke sefeng
8: re le buile ha holetse Dr. ka lesedilena la bohlokwa ho bo mmeka nnete ke na na re ba thusitse ha holo re le buile re tabela hape re kopane le wena kana ko etlang tsatsi le monate Dr. Vuyo Makhanya re le buile ntate
3: ke le buile mme
8: nna thank you ntate Mama di tsholana moletsane maletsa se se jake DJ Lavaskena yana nga hlophisitse minor kopana hape le wena hosane re ko sie ka pina etla jalo ka Johnny na le Slick Angel Lukanji.
9: This song is a beautiful song and an old song remixing this

0: Mamedi ha ra di tabatse ding se go hlopisetseng tsona ka jeno go lena le matlafase re fumana gore le kwetha la Kat Matlala le sa kopo ya gore ho nkwe gefutso bakeng sa hore a lo buisana le Matlala ka thuko commissioning ya Madlanga. Mosadi ya dilemo tse mashome mararo a nang le mesomehlano o tla tlaelela ka pele lekgotla la dinyewe la magistrata wa Bloemfontein ka jeno ka morago tshwarwa a ena le dithetefatsi. Ati tse din tsa ditabake tse bontshang ga mogao wa ANC o ile wa ba le puo ya yona ya go gakola leano la bona la dikgetho mo Presidente Cyril Ramaphosa o fa bonkgetheng ba moga wa rabontsi le ba lekgotla matsatsi a legolo o fetola sebopeo le mabatowa a le bommasepala. Tsena le tse ding go lena le imatlafatshe ka jeno e mpapele go moo ga re fetise mabenkele.
1: Moratua, a kotlise ngwana o kwano.
2: Keno na he, o apere Huggies Dry Comfort ya hai.
1: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
2: Yo, kelelo nyana ya hai dilale chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you baby.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. O tloha ka 5 ranta fela molaka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Joratu, ke thabetse ho iphumanela tjhelete tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
5: O fumane tjhelete tsa insurance nya hao?
4: Eya, ka my cashback ya my way. Ke ka iphumanela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Hobane ke sa ka kahlahlela claim di lemong tse pedi. Ke ka fumana 5,680 rand.
5: Cashback lemong tse pedi? Ya ke taba tse monate tse
4: bana. E file.
6: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, e ya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlelwe claim-e le di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Metsotso e leshome le motso le mong ka morago hora ya leshome le metso e mmedi ha re wela gabong ka tseo go di tlhophisitseng. Moga wa ANC o gakotse leano la ona la dikgetho tse tlang tsa magotla a metsi. Tsena tsohle di etsaetse Maobane Riversand Park Diepsloot ka leboya ho Johannesburg. Moporesidente wa Moga Cyril Ramaphosa o file bonkgetheng ba Moga ba boramotse le ba lekgotla matsatsi a legolo ho fetola sebopeo sa mabatowa le bommasepala. Sena se hlahilletse ka ro tokomane ya maqephe a 66 a nang le metso e mehlano ya ANC ya boiketo ba dikgetho monongwaga. Moporesidente Ramaphosa o re nakong ene ya matsatsi a legolo baemedi ba ANC ba dikgetho ba lokela go lokisa mabone mebileng, ba kate dikoti ka ro mobila, ba lokise dipeipi tsa metsi tse di tlang mmogo le dikgwerekgwere. Re buisana ka sena le motlhopholi wa ditaba tsa dipolotiki, yena ke Good Enough Mashego. Ntate Mashego, ga re o amoelo le CD FM.
7: Tobela melima ka tele ba mameli ba le CFM.
0: Ho latela puo ene se tlileng ke mo president Ramaphosa ha ba gakola leano la bona la dikgetho. O fumana polelo ka paleano lena la bona le le tshware hang le bile le tshwere dintlha tseo e leng hore ba kgethi ba dilebelletse.
7: Poe president ANC e bontsha go sa be gaufi le badudi ba Afrika Borwa ka ntho tse ba lang ka tsona gona no. Ke bua ke lebisitse gore dipuso tsa ka ntho engwe re bitsa ID wa Integrated Development Plan bo e leng baemedi ba bone bonkgetheng ba bone baemedi ke ba ya ko ba nnang ko teng bane ba botsa dipuso batho ba bolela mapela
0: mogore Ntate Mashego, o ka leka gore o eme sebakeng se le seng mogale wa gago o ntse o gaoga wa tlhaka.
7: Okay, gona nong jwang
0: tswela pele ntate.
7: Megusa Selega e sebetsa ka ntho e bitswang Integrated Development Plan, bantho ba e bitsang IDP, e leng gore badudi ba bolelela matona a bona gore ke eng se ba batlang se kena mo yona, ga ba batla tsela ba ba bolelela, ga ba batla metsi ba bolelela, ga ba batla dintlo ba ba bolelela, e leng se e leng gore ga se kgona gare se ka etsagala ka matsatsi a legolo. Selo se batlagale se etsagale ka nako telele, thata-thata ga le gore ba tsamaisang masepala ke ba ba itse mosebetsi wa bona. Bane bothata bo leng teng ausi Dimakatso ga se gore manqusa ao a kgethwang ga ba batletsa mosebetsi, bothata ke gobane mebasepala ya borona ba mbusa sele ga e tsamaise ke batho ba ba sa itse mosebetsi. So seo moporesidente a leng a se bua ke se re se bontsha gore ANC e bonagala e sa itse gore bothata bo ko kae ga e le go ditirela di fitlhelele badudi ba Aforika Borwa, e leng seo se batla gore e ye ko bona e ye ilo ba botsa pele ba ka ngwala manifesto bone. Bane manifesto bone ko e leng gore ga o bontshe gore ba itse gore batho ba batlang ga ba ya ko dikgethong.
0: Jole ga re bapise leano la bona le ne leo ba le gakotseng maobane le la selemo sa 2021, o phapang e teng mo?
7: Phapang nka e teng fela ka gobane ke la mathomo jareng e mo e le gore ANC e tla ko ditlhophong tsa selegae, e le gore mo lefatsheng kao fela se puso e busang, a se mokgatlho o busang. Nakong e fetileng e ne kgona gore ka ga e le le yona puso e le nosi e le yona e busang e le nosi, e ne kgona gore ga e bua ka ntho e tlo tswela pele etsagala gona no ka 2026 mo e leng gore re mo pusong ya motlhakanelo wa Government of National Unity, go bontsha gore seo ba se batlang ga seo se tlo tswela pele se etsagale ka gore ba tshwanetse ba bua ba dumelang le ba bang. Ga ba tlholegile go kala ka jara wa 1995 go fitlha no ka 2026 go bonagala go nna bokete motho a thusa gore ke ka tsela e fatso tswelang pele ba etsang tho ba e ngotseng mo bone. So phapano ke ne ya gore 2021 ba buile ka ditumelano tse ba nang le tsona le bo mokhanselara, e fela ga re itse gore ke bo mokhanselara ba le ba ile ba tlosa mo ditulong tsa bone ka baka la gore ba sa fitlheletseo. Ke ka baka le kereng go boa fa matsatsi a legolo gore ba etsa ditso tse dintsi, go bonagala gore ANC ga itse gore bothata ga bo ko go mokhanselara, bothata bo ko puso go batho ba tsamaisang dimasepala.
0: Jale go latela tshietso eo re e boneng maobane, nna re ka re tshepo ya setšhaba e santsane e le teng homoga?
7: Tshietso e re bonang ko go tswelang pele go nna le moporesidente ke e le gore ka tswela pele e re tlotsa phori mo matlhong, ka gobane ga moporesidente a ye ko mafelong a tshwane dipo dipsoate ke lefelo la re ka re ke ko squatter community, ke batho ba e le gore bontsi ba bona ga ba nne mo mantlong a magondi, ke batho ba ba ele ba feta ba itulela mo teng, gomme ANC kgethele go ya ko teng kare ke mo e le gore batho ba tlhatlha ba le bantsi dijo di nna di le teng, ba itse gore ba tlo ja ko teng ka tsatsing la sontaga. E fela ga go ya ko ditlhophong ke mo e le go ba se se fapaneng, ka gore dipsoate ke masepala o le mong, e fela pala ke tse dintsi mo Aforika Borwa, gomme moporesidente wa ANC le baemedi ba ANC ba ka se kgone gore ba nne mo tsona kao fela. Bothata ke gobane batho ga ba tshepe baemedi ba ANC mo ba nnang ko teng. Poresidente ba ka nna ba mo tshepa, moprimer ba ka nna ba mo tshepa, e fela motho o sebetsa ka o metseng gore o wa rona ga etse mosebetsi ga a tle ko di-meetinging, gomme ke mole ats tshwanetse tswele pele e lokise ko teng gore manifesto wa bona a lefatshe ka bo Aforika Borwa o ye ko tlase, go ne le manifesto ko Mpumalanga, le manifesto ko Free State, go ne le manifesto wa ko Mangaung, go ne le manifesto wa ko masepala. Masepala mo o ne le manifesto o buang ka ka bothata ba nang le bona mo ba leng ko teng, ka gore mathata a maAforika Borwa ga a tshwane, a ko Diepsloot a fapane le a ko Phofung, a fapane le a ko Zeerust, ka gobane ko ke mo batho ba ituletseng ke mo batho ba le ba feta ba itulela ka nnosi, e fela go gongwe thola gore bothata teng ke dintlo, go gongwe ke metsi, gomme go nna bokete gore go ka nna le manifesto o i-one bakeng sa lefatshe kao fela.
0: Ga re phethela re ka re mabaka ke a feng a entseng gore re bone gore gona ka Moqebelo go se phatlhalatswe mabitso a bonkgetheng ba bo ramotse dimasepaleng tsa metro jalo ka one o lebeletswe?
7: Ke bona ka re mabaka ka mararo. Lebaka la pele ke gobane ANC ya itse gore go na di-metro tse re ka se ka tswela pele e dithopa gona nong, gomme e tsentse batho ba bangwe ba bangwe batho ba e tsentse maina a bone, ke batho ba e leng gore ba kane ba ne le ditulo ko parlamenteng, batho ba jala ka bolobashe ko tlase ko Nelson Mandela Bay, gomme ga motho o tlo mo kopa gore a tswe ko setulong sa gase ko parlamenteng gobane o batla go ko moetsa mayara, o tshwanetse re kgone no a tsamaye a thaothe dikgetho a ye ko batho. motho nga bua le bona ka gore o tlo ba mera bona gomme ga ile gore ANC ga ithupe masipala o gomme motho a ne mera le tloetsa joang ka yena ka nne le loko la parliament na le go teng ba ke sa di jara tse hlano go bontsha re ANC e sa ile bua le batho ba yona ba thata thata ba ba tsentse ba tlogele di tulo tsa bona gona ndo ba e kotlase go ba ile tsa mse ba jala ka Candice Mashego go Mpombela Mashego Dlamini gore o tlo dumela gore a tlogele ko parliamenteng a ile batla go nna e ratoropo ko go ba matoropo ko maspaleng o ile ga ANC ka se thope go tlhagetsa gana gore a se nne yena so ke bona botlhale ba ANC e tshaba gore ga ntsha maitse a maina a ba tshwana no ile go Gauteng ile go jobe ke tla nna motho o itseng re tla mo sheba ra sheba le tshi ra sheba le Helen Zille re sheba le mashaba a ai gona ne gona gore re tlhophe ANC gore Loiso a tlo Kenya go ka one re tlhophe motho o mong ka baka le re bonang e boetse moraganyane gore ile buisana le batho ba e batla re ba ye ko teng gore ke ba feng ba ba ikemiseng go tswa gomme moraga ga ANC e latlhegetse ba ka se kgone go seotlhe go boela morago ko parlamenteng
0: ntate Mashego re le buile ya go lekana kwa gago
7: go lebogane
0: mo mamedi eno ke setsebi sa ditaba tsa dipolotiki Good Enough Mashego ha re fetise mabenkele.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Bokomo Weetbix ka $49.99 fela. Le value pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack. Di fumana ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefoso ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
9: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiden kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiden ha se Prosiden.
0: Momamedi re boela re tswela pele ka lenaneo la ditaba le imatlafatse re kena ka hare ho province ya Free State Bloemfontein. Mosadi ya dilemo tse 30 a nang le meso e mehlano o hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe la magistrata wa Bloemfontein. Sena ke ka mora hore a tshwarwe boemafofaneng ba matjhaba ba Bram Fischer bo Bloemfontein ka diphuthelwana tse 230 a nang le meso e mmedi tsa dithethefatsi tseo ho belaellwang e le kokaine ya boleng ba diranta tse 300,000 o boetse hape a fumana na aina le tshelete e ka hodimo ho diranta tse 90,000 ana le metso e meraro. Re buisana le mmueli wa sepolesa sa Free State o fumana re sena mmoho le ditaba tse ding tse e tsalang ka hore province ya Free State Bloemfontein e leng Sergeant Mahlomola Karedi. Ntate Karedi, re amohela le CDFM. Love Day,
11: Love Day, Kabatu Kamu, but location.
0: e jwale ha re potlakele ka mane ka Windbeck sergeant Karedi mo ilongwe jwale setshwantsho se tletsetletse ho marandranga dipuisano tsa setjaba le setjaba se halifile ka morao bola wa hangwana ya dilemotse ne mo ilong hore le ho kae ka dipuputso tsa lona ba neng ka jwale setjaba se na le motho se sentseng se mo supa ka dilwane ke
11: ba tore re kope khutso ho tsaba sa gona ka mona ka Windbeck e di bakeng tsa ho finyana hobane go sona le se tsontse se lore se mat ho na ka mona ka Windbeck ke sa abutile lore ka nnete ha tsi buang hore na ho tsa tsi nka mwana wa moshimane ya di mo tsene ya ile nga fumana a bula ho ka se hlubo na di tsheng hona ka mona ka Windbeck ke re ba tlo re boele se ba sa rona hore re kopantseng so ba maswafu e fanse ponisa monyetlo re kopuje ha ntso sa ntutsi tse talanti ke tsona tse go sikisa le di phuputso tsa rona wa mmisele re kopa hore tsaba se se se tsebo re e na le re ka nnete ho ntso matsa le bitso la ha mona e le ra ke ba go bua jolo ba ndile ke ka ba ke se ke se ke ma tsa bitso le na ho feta mono re kopa hore tshe tsaba sa ona ka mona ka phami ka Windbeck ke ba mure ha se yena ni wilang kwa a lekula di phuputso tsa e tsiwa rona e bona le kae ha ba na se ba le tsohle tse le biang bi di amana le yena tshe go fika no ga le tsena ka nnete ha se yena motho ke ke so yena jole re kopa mang ka pa mang e lo ra ka le sedi ba ka fone la detective sergeant Diesel from the West Region di nomoro ke tsena tsa 082 466 7678 ke di pita ape ke 082 466 7678 ko ona ka mona ka Windbeck
0: ke ene le hore ka nete futsa o tlhoka la ngwana o mo
11: tsotsi.
0: Re buile ha ho lo mamedi eno ke mmuelwa sepolesa provinceng ya Free State Sergeant Mahlomola Karedi a re fitlisa pelesong ya lena la imatafatse ka jeno e le lona le ne le thagola beke boemong ba moifo nna ke le dimakatso wa hafolotse ke sentse ke re re le buile ha ho lo ho ba le wena ka jeno imatafatse ho fitlhela re tiana hape nakong e tlang. Ha modimo o ratile ntle le senyana ko ya letho ke tsena ko jwale ya hore re fetele le nane wong la jwale ke nako le thuso motaung tau ke tseo
12: hantle fela metsotso ke mashwa mararo ka mora hora ya le shumele metso media mommamedi motle edumela mommamedi o ke moratanga khotso ya udumedisang ka tseno ke thuso motaung ke go potsa malo ena o tla ona jolo fihlela mane gore ya bo raro o tsike wa leka wa fitwa ndana o lena le ya phela le phela phela nyane ya maoba le maobane phela nya ka jeno ke le sedi FM ofela e tla ngo fa lena o lena le shebana nga holole phano ya ditsebeletso me ke na go ena fela mo tla ngo fumana ditaba tsena ro fetsona hantle hantle mamela mona motho motle ha ke bui fela ka phano ya ditsebeletso ha ke bui fela ibile ke aya mono ke lo sheba nna ka bona ke bona rona ho etsala eng khotso.

Ah, sa fitla sebata, sa kena sebata, dinyana la taule di paka paka, manta peking, lenana lele le mfela le ikhetanga, haku lebuwe se, wena mo mami die motle hore, o khete o mamela jwale kena, kwa ku lebuwe o khete, o mamela le Sedi FM, o khete, o mamela tsebeletso, ewilinga molelwa. Ke kopane le bana ba tswang dibakeng tse fapaneng o theoha Thabantshuwa. Mme ba batho ka Thabantshu ba bang ba theoha ka Two Spreiter. Ha ba bang ba theoha Peringetshoop sengangata Bloemfontein. Mme ke utlwile hore ba bang ba mmalonyana hema ba theoha ditoropong tsena tse haufi. Ba re ntate Mtaung re alla FDC. FDC ha iso re patale. Ke tlo mmatla prof. Yela prof ke kopa o mamele. Ke kopa o mamele prof. Ke tlo batla. Ke tlo batla ntate ha se njalo ke tla batla le yena ntate makume balla ka FDC hore FDC ha iso ba patale bona FDC ha iso ba fitlhele te bona khotso mothemotle khotso ngwaneso manta beginga kamora metsotso e mashoma mabedi fela pele hora ya pele ke tla be ke kopana le ntate Maponya e leng chairmane ya bomme le bontate ba tsamaisang bana ba dikolo kwano motsomolo Gauteng maboneng keteng tse pedi mo fela meno wa monna teng mo re monna ha sa sebetsa ha fitlha ngakeng ya meno ba bula meno re shebe ha qala fela re ba be ba re ha bothata bobonga ha wa sebetsa.

0: di tabatsana tsa hore ya pele di fella mona mere di phetela ka ho lekola tsa bolipi ba keng sa ka jeno jwale ka ditlhophisitse ke wa mokgatlo wa bolipi Pretoria Gauteng Northwest le hodimo lehlakile o futhumetse Mpumalanga Free State le Northern Cape lehlakile o futhumetse Western Cape le karolong e ka botjhabela Eastern Cape lehlakile o phodile KwaZulu Natal lehlakile ho phodile ditaba tsena tsa akaretsang tsa lefatshe horeng ene ya pele di fella mona boela mamela ditaba tse ding haora e tlabe ile ya bobedi
1: Atsumohe wanamme, kana kwe tsafiri tsimpilo, retabe renka mabenkele, kele wile tsietsi mohaladi. Hona jwale mutse mutle rea mabenkeleng.
2: Khaleng heba le petrolam jeli e tsakile ka lekhala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng heba le petrolam jeli bane e ka bolokela chelete ka ha itheko e bubebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng heba le petrolam jeli

0: ke ke wa tswa mo yang ti ha o tsatse ba cha ke nnete o thata mosebetsi ha uyo ke nnete o thata empa o tsore na go ngwa le ka ikopanya le le ba cha la dula fatse la nahana hona le nthonyana e ka itsahalang na go ngskela emela mmuso ke batho ba bangata hona ba emetse mmuso ke batho ba bangata hona ba batlang thuswa ke mmuso ke batho ba bangata hona mmeli ya bona le lona na go ngwe ha mathata a tlaha le fumana ho so isanwe magotleng a dinyewe ha o re wa thiba ka mona bana ba ile magotleng a dinyewe ha o re wa thiba bana ba ile opola le taba ya lefatshe ena ya lefatshe fela e magotleng a dinyewe yena o re lefatshe le nkuwe mahala lefatshe ba lenke mahala ba se ke ba o patala bothata bono fela swana magotleng a dinyewe jwale o tla tlhoka gore ke le ikopanye o tla tlhoka gore ga le le batšha le ikopanye le nana le a tseba gore le entse dithuto difeng rona motlhomong le entse temo le ikopanye motlhomong ba bangwe ba lona ke ba marketing le ikopanye motlhomong ba bangwe ba lona ke ba jwalo le ikopanye batho ba borona e reng ke le bolelele ntšapedi a tlholo ke sebata o ne a sa bapale mosotho a tsho jwalo ga re ntšapedi ga e tlholo ke sebata o ne a sa bapale mosotho a re kopano ke maatla o ne a sa bapale mosotho a tsho jwalo ha re kopano ke matla ga ke re ithuteng tšhaba se setso batho ba batsho o ikopanya merabe e meng e kgona go ikopanya rona re kgone re a lwantshana o bone ra ditebelenwa ya thuntsweng hahae o tshwere moshimane mo o le modimo a shoma mabedi le metso e supileng ba mo tshwere ke kgola ka jeno o tlhaleletse legoteng la dinyewe ke tla e sheba taba ya teng mme ke tla letsetsa metswalle ya ka kwana bo qabashe ke ba letsetse ke utlwa gorena go ya jwang e ga re kgone go ikopanya empa motho a ka kopana ore a tsamaye a lo emela motho hahae a mo thunyang molae re na le bothata ba tlhokego ya mosebetsi re tlameya go ithuta re le batho ba batsho go ikopanya tloela go sheba gore motho enwa ke tsotsi motho enwa ke sekeleme motho enwa o etsa jwa a ko dule fatshe o dule le ena fatshe motšhaemong le shebe gorena le ka etsa eng le seke la etsa ntho tsa botsotsi ba tla le tshwara o obe gona jwale la e bona le komiti ena matlang a jwale e entse gore batho ba bule matlho a golo tseng a nyana ba tla o tshwara se ka etsa ntho tsa botsotsi se ka nka di-shortcuts Shkang leka wanka di shortcut. Shortcut. Ketsela itelele hampe. Ha o ka qala wa re o batla ho gauletsa ho fetwa tsela etelele ka ho fitisisa leeto la hao. Ske wanka di shortcut. Di tloele. Mme kopanang jwalo ka batjha le bona rena le ka etsa eng. Momamedi te mohale, momamedi dumela khotso. O khawile. Momamedi dumela, hi.
1: Ha, ntate mutawule ka ntate.
0: Ke teng ntate.
1: Ntate mutawule, ke ntate mutholo ka mona ka Carltonville.
0: Mutholo Carltonville, ke nge ID.
1: Ntate mutholo, ke nale buthatha mona ntate mutawule.
0: Eh, ya mutholo.
1: Ntate mutholo, ke nale le motšhana wa ka mona ntate motau mona o le a lemala ka mane ka mmaneng ka mane a lemala gagolo motlhogo mona ntate motau ke le lena ga yena sebile e sa sebetse gantle ntate motau yale ntate motau ga ba mo patale ntate motau motho ona wa sokola ntate motau ga ona le ntho e jang mona ntate motau
0: ntate motholo mpolelele o ka yena monne ona a ileng a tswa kotsi maine moo
1: o teng ntate motau tshwara di-pishopo kaekaekaekae magaikelelo ga e sa le monate ntate motau
0: jalo o tshwara di-pishopo ka yona tlhogo eo reng ga e monate
1: Hey, nta tumu taung kala ba kala fa nta tumu taung ha ona ka tuleni.
0: Ha o banna.
1: Eh nta tumu taung.
0: Mamela nta temtholo ha re etse tsena le wena. Libitso like mang?
1: Libitso la hae ke masomola chao ke nta tumu taung.
0: O na le idea hae.
1: Tate.
0: Idea hae.
1: Eh nta tumu taung.
0: Ke mang?

0: Brother Biki, wa bona taba ke hore ha ke batlere a hese robe phirise jele. O tlo tlameha ho nthusa.
1: Ha o ka tsipa. Mapalisa o ntjamise ka mahloma ofubedi ku lwese. Fela he, le kheka lona, re tlo tswa ka lona. Ke ke ka ba ka o tloela gore o kene soma soma neng e jene na ya taba e bi ha ke o thuse.
0: Brother Biki, please, mane. Wa bona ya mapalisa yona ke utlwa hantle ebile ka tsebetsepedi. Ke batla o ntjwetse gore o tlo tloela madi a hao ka nnete a kene lebitleng o ntse o shebiletse.
1: Nna 10 ranteng ke batla go thusa ka gotlhe gotlhe wa nkutlwa empa nke kebe ka iketsa nku ya setlhabela
0: wa bona sepolisa re tlameile go ba neya mohlala Brother Biki otherwise ba tlo fofonela taba tsaka jwale
1: ke etse jwang ka mapalisa a o senee
0: ausi ena motloelele nna ke a o kopa please ke tla bua le ena.

0: ke go sa lena go ke sa bone empa ya ke ke tsa mo sedia ma pate pate pote ka mona pote ka mona menyo e la ha o tswae
1: ne di sa ga ta fela o bua phone ene ntweno ha ya loka go
0: bile e hle
1: ke se le mwana se tswe ba bona se kitlele mo ralo go
0: o fe mo go
1: hela
0: nna le di yona ke o phoqa wa tseba
1: I'm going to go to the house. O bona ka jeno le go tshwana le ntate den. Ah o sane o tla mmona sa tshwana le Thabiso. Ne mo tla mmona sa tshwana le ntate ha bofane.
0: Abo.
1: Eya.
0: Empa eno yena la ga le mosadi. Ha ile Thabiso le den. Ba itse mmana. Fa se se le sai. Go go mona teng ha o fihla yena ha o botswe le.
1: Wa se ibile re sa bua ka ntate e fani tse. Mm. Wa nna go bulele o a makatsa.
0: Ke jwale.
1: Ke re le ha aja
0: hebo
1: ngwana o tshwana le fa nna ke makatsa ke timana go hohle mo ke tsa manteng o tla utlwa ntse o thwe ngwana wa ka o tshwana le nna he le yona nko ena o ntse o bua ka yona a go thwe ke nko ya ka mang o utlwa re eng ke ya ka mang he fela fa se ba bana na ba rang
0: ene pa le sa a go tiyehle go siele nna
1: ke se ba o khutla ka pelenyana o bona le wena o ba batanya
0: ka jeng a hey hey hey o nke nako ya haohle o itulele mabenke le mo ka pomomo ya o go tule fatse o go tshe dijo tse mona tebile wa bata nna le Setswana re tlo sala re le mo na te ri thabise e bile re ke mo nke re mabenke leng ke lo mo khekela di thotse mona ke re di sa mentsi se thotse mona te ka ofela
1: bona bo ka tsinya tsa ngwana
0: Tsamaya. Nolukile, o tlo o iketle mo yanteng.

0: Mapakiso motswalle wa ka. Ka tla ka thaba ha ene mona o dumetse o tla kopana le nna mona mabenkeleng hlausi.
1: Helang.
0: O tsetsang.
1: Nne nka hana rang hobane le nna ne ntse ke tlamehile go kitle kwano. Ke ne ke itsege ešhile ke atla ke tlo kwala-kwala mabakanyana mabedi a magago. Helang ma wena. Mma ya lesele o ka ena ae ka ese le wena motswetsi.
0: Helang.
1: O be o pepile ngwane lwa metlaena.
0: Helang. Ka tsela eo ke thabelang leseanyana lena ka teng.
1: Helang.
0: Ke lebetse le o botsa sepato rona o ya kae.
1: A wena.
0: Eya mapakiso baneng botlhe ba garanting e le wena ke thatoatsing pelo ya ka ko go ngwanenwa mapakiso ga ke batle letole bona kore go ya ka nna ke tsebeng ka mopata kae
1: a butle mme manyeotlhe gao mapalesa mpa ya kante ke utlwisisa gantle seo o se buang wa tsaya bophelo mmo ga o ka rata ngwane e seng wa gago o ikgethela fela go mo ratile sheba o itela ka tsotlhe tse o nang le tsona kore o itswetsa fela gore sheba le ga o ka thongwa le ona o sa thotse a toposa e o ka sepata kapo wa se tseka
0: amapakiso ke tupe ke tsayang jwa le manyeo
1: a o na le wena ao helang ke bene ke itshwa
0: setsaeeswaswaatshosaee ba ba go kokololoo
1: ne o se go na le motho a sweleng
0: me kapo ebe matlhoo a bontshe kare ngwane o a monyenyana o tla swetlheaaone ke tshwileetle
1: ne ke ipapalela
0: a tseba gape o tsebe ka morapuisano yane ya maoba ne se ke go o lo finita e le wa bohadiausiaka
1: se kampalela ntho ntseo e mapalesa nna a ke mmolaitlhe ae empa mokgwa wa ka ke ona e nna ke batla gore ntho e etsagale ka mokgwa ke batlang ka teng kore ke batla ntho a ke itse etsagale tšene e etsagale fela jalo fela e kare ga ntse ke thola ke sheba surprise vini mo ke bone ka kao fela leseleng lebetse ke tla gotlela mokgweng waka mapalesa ke bone ka se ke le bonolo gagolo batho ba ne ba se ba lebetse gona ga o bua ka mmapakiso o bua ka nna ke mmapakiso yane wa matshwara gotlhe ke gore ke pota ka mona le ka mona ke le kaota le itshapotang ebile nna ga e be o kilang tlhokomela ga ke yang tweng ga ke tlhoke batho ba ntsha la morago ke thula ka fuba sena sa ka ke le mongwe ke be ke e qetelele go bolelela
0: nnete odile ko tlwelele dintho
1: ga se le gore ke bua kaang fela ga e ko otswetse wa bona ga e leo wa bona eo e bareng ke ga bofane ntho a e entseng modiei nna ke se bapalelano ka nako thing ausi aka o ntse a tla e jele ga konfetise mona wena mmapalese ga e le mona wena o ikentse holi-holi motho a lokileng o batla gompolelela gore ka letsatsi le leng fela ga o ka bona ga bofanwe a nkgisetsana magafi le monna gao dene a mo katelela ka fatshe o ka ema fela ya ba o shebelela fela jalo
0: ya botso ya gago e thata empa jale nka tlwelela monna ka kannete a fenethwe ke shebile
1: ke yone potso e ne ke o botsa yone ka tsela e tshwanang le nna ga ke na tlwelela ga bofanwa bapalelo modimo.

0: buang ka meshato le ka mathotsa malapa re maloko a ke zaka 3 in 1 stock fele re fumana cashback ka mora 12 months re thusiwa ka tsa maiso ya mogatlo hape re na le funeral cover e na le underwriter ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook Jabulani Mole office tsa bona di teng Johannesburg CBD
1: 081 596 1065.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke o taba motho e motle. Ona jwale metsotso e leshome le metso e robong hantle fela pele ho hora ya boraro. Ho tlo mona he re tla be re tsamaya le ntho tsa rona. Tla be re matha le ntho tsa rona monate. Re tla be re matha le tsona hantle haholo. Tla e leshome le metso e robong metsotso pele ho hora ya boraro. Mametse le Side FM. Ya utlwa banana ba na le a law or clinic. Ke leboha haholo. Ke kgale ke lla ka yona law clinic ena rona. Di ukae ke mo ba se ba ibutse ka mane ka Priska. Gore batho ba sena tjhelete ba kgone ho ya ho bona ho law clinic eno. Law clinic ena e tsebe ho ba thusa. Ka jeno ne ke bua le bona bo ausi ba babedi bana e leng Ayanda le Lutle. Ke fetile ka mono a ke tshware pina the mighty temptations soul to soul.

0: na go ntse tatlhelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng mme o boloka tjhelete haholo reka dithaele tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a o ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip ho melao le dipehelo potlaka tekiso e fela ka di 31 August reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za
2: Ebang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Di plane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se police ngo lefella yona. Clientele Legal e ho fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. Eso mesa le sedi ho 39771. Ke le sedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance e o seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Nna kwa ka idumetse. Mea nako idumela chene mpame tutungo robedi hante fela pelo hora ya bo raro. Hore nga bo raro ketla atwa. Metzi etzi mohaladi utla obala ditaba. Hanka maratzi etzi mohaladi ya. O tla kopana le Thabo Mokone. Moho le mshanane waha chabalala. Ibe kajono banna lebo utla batenga. Kola le lebo wakana batenga. Re ke shebe ditaba tse ding ka kwano mamedi o na le mo dilong re tsamayang tse re tlola-tlola a teng he wa etsa gore tekhniki e dinthontho RAF ntate thuso motaung ke nna pitso ka mona ka Sebokeng moradi ka RAF nomoro ya mohala ke ena ha e sale a ntse claiming pao letho le etsagalang e re tle re shebe gore na o ngotse ID ya moradi na Gladys wa bona o dingotse dintho ka ofela era o qeta o dingola wa seke wa refa ID ya motho enwa o ngotse dinomoro ke a di bona mona gore o dula zone 17 go lokile ke tla baleka la ke tseba gore ba tlolwana le nna gore nna rona ntho re tlhokang ntate thuso motaung re tlhoka gore re fumane ID ha re na le ID fela re gona o sebetsa hantle ha re na bothata le bo bonyane jwale wena ngwane so ka mona ka khutlo tharwa lekwa o ile ba re ere motaung ke mohlabe ka dinomoro batho bana ba tlamehile o ntetsetsa thaba na le ID ba sheba ba khutla ho wena ba khutle ba se ba tshwere karabo

ya ba pina monate ka ntsole monate la bongi wa ha dube ka khola ke moradi wa mushane so mona ya nga bina mino wa reggae ka khola ke moradi wa hai ke utlwa lentsweleno ke utlwa lentsweleno re binela monate nate u risa jwale mane na kong e kholo ya hore re balwe ditaba ebe ho etsa itsjwang botate mbo ba matlala banna ha ba ne ba re batla ikhula hona le mo matlala reng yena keke a araba dipotso tse o ke seng kitse ho lona nna ke qotswa ka tsona nkeke ka di araba o sa ila tshojwalo matlala a bua mona le e komisinyena ya ntate Mahlanga Mahlaneng a ho bua ka mogotsi jonna ara kora ke batlu utlwa le thohe ka mogotsi le hanyane motho motle ho sane entse le letsatsi me ke na le bonnete botletseng ba hore rona le wena re tla kopana Lona ba mo au o chilling Bloemfontein re buile le ba sfapano se kubedu sena se fubedu ka pase khubedu bana re buile le bona me ba itse batla le ka uthusa ntwenwe hape he le ba baholo ba tla jwa le ba ilo sheba mo le dulanteng ba ilo batla le monga mo aho ba tsebe na le ne le patala le ne le etsa eng mo ahong ono na mo awono o ne o loketse hore o dule batho ba tloya le o monga mo aho hora ke boraro tsitsi mohaladi o re balla ditaba

0: ditaba tsena tsa ra ya boraro di fella mona boela mamela ditaba tse ding ha o ra e tlabele ya bone re a tella after and drive
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Akole bo holo tsietse mo hala di balega qhetsa ke bona ba haisa le ditaba tsa hora ya boraro mo bidio di medisa nga jalo ke le mo wela topi topi wa FM kuri metse jalo ile manta ha wa mashwabe metso e mine go di ntse ile phatho a tse le mo kikitipedi mashwabe metso e tsiletseng 2026 e tsamana di ba go se fetiki tso go tshwara tsentso la ka jeno re pelletse ga le mo ifo wa ratela afternoon drive TLB
2: ke TLB ga ka pele bele ga kamera mo mire mo tlhumela hla ho le ha ofimo mo Tabo the Bundle of Joy. Wahamoko ne kwede udimu etla matsatsa mashuma mabedi le metsi mina ka jeno. Dumela hle mamire motle re thella o tlwana jalo fela ho renga ya botshelela. Ena ke drive time ya Lesedi FM. Mid drive time ya Lesedi FM. Ituka malaka be. Tafanga di papadi uteng msheng bongani chabalala.
3: Lena no gila ri athella afternoon drive show.
4: Na ke botlhata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong phutheo o di lokela hore di signise di-form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela hore o hlaise kapa kereke e na le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala hore o batla ho hlaha kapa o batla ho hlaha e batle kereke.
5: O so hlaha o na le ntho le le timona mono o so wa. Ke le bakae? Ke wena ntsa ka re 8. Se ha se go sha mosebetsing ke se go sha ba re re mo ne jo na. O tshwana ntse se ikete.
4: Re go thabo tshwa ba ke. Ke no ne mo tshwa. Go tshaba ba tshwa.
5: Basale. You say.
4: Wa makalo se tshwa. Re se bo ngati. Ha o bua ka wena. Ha o alegelegela bua fela. Tsa le bo thabo ba itse. Ha o inkelisho.

0: Stream Saka, hashtag TLB, ke bua go bo Toroni. 3260 ke Morian thing, ho monate fela man. Ho monate ha re kopane. Lengwa le boha ka mona ka welcome le ke 89.4. Ngwana na khutile.
1: Hello, hello Stream Saka. Hello, ayela nkhatsa man. Go re 3 ai wa tla fela motho. O sontso o lukisa bona. Hana o dosia ha kae? Ayela nkhatsa man. Botsa ba ke ba ba ke. Botsa ba ke ba ba ke. Hey!
2: Hola, hola, hola, hola, Skim. 326, re ka ofela. Ke a botuana wa phomolong, hela man. Ke diketso manjwana. Hola, bats.
3: Lava fitu, tibutash, libu mawela. Kina luna, bukazima kazi, kina luna, libu wale chocha wale paka ni ya jere saluti. Pashengana wale mizi. Aho.
2: Wala, skim. 326, rikao fela. Kia butuwa nwa pomulu ni hena ma. Kiti kecho marzoa.
4: Bololo halala bola TLB tiza lebza le bong segara pelanga phela bana ba South African khas ah ke le tsoga tsebe ka 8.4 ke le ka mid rent ka mosebetsi le bo ha mosikiwa ka kokaka tlonta batho ha bonga ke

0: motsiranyane mma mosadi a re oalla mma mosadi keledi di marameng bana ba ile go shapo jang ke
1: go shapo dibla
0: weekend ene le jang Achara no nalo weekend bana.
1: Ba fela beke ana no monate ka tsile makatsa. No no monate no no ne ke le ka CWV so wetu. A ke go atse ba go nang ha seno baneng.
0: CWV CWJ.
1: CWJ CWJ.
0: Yeah.
1: Weekend era ka ofela
0: wena. No monate.
1: No monate mono.
0: Ba fela beke so le nna ne ke le ka mona ka moletsane so wetu maobane. O mosebetsi go moholo wa Bishop Ramela. Kinale advocate
1: Galeka.
0: Sireletsi wa setšhaba kinale advocate Galeka. Kinale me minister letuna la justice la Toka. Me Mamoloko Kubai. Lama 7. Kinale Tshulana Moletsane. Kinale Tshololo Kau.
1: What's
0: up nan twina ya hore batho what's up batho ba rata ba rute. Ba rute ba rata.
1: Ba rata nna.
0: O kae ngwana ngwanada.
1: Ba tsiba go jike.
0: Ngwana ngwanada o kae. Ene wa bana twina mo shapa ka sepedi go tsaba.
1: Hello, o nole motle ke tswalela o jotsa o nole motle
0: ke lebo
1: ene ka kisebetsu lwena
0: ha ewe
1: ke ri ntho
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bakganni ba makoloi, mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mmila o ka bonahala hantle, empa ka o latelang, mohodi o teteaneng wa fifatsa pono ya hao. O seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka, sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo e leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.

0: mashuma mabedi le metsi super fela metsi super le tsho raya boraro ke ratella afternoon drive show a ri party re basotho a re shebe fatshe re phamisa di hlore motlotlo re rata bosotho ba rona hey ikona pile ne acha
1: inele
0: ka magele
1: ke mofu go pula
0: hey Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: Go jola fela momedi MTN South Africa e boletse ha ile hore a tsheba bone ho sona se khatlase tsheba bonka sona sa holetsa sithe wa jolo ka 10.2% batho ka mantso mang ha ba sa sebedisa airtime
0: batho ba sa sebedisa airtime ho letsa batho ba se ba sebedisa WhatsApp ho letsetsana batho ba sebedisa mekgwa e fapaneng e teng ya ho letsetsana batho ba letsetsana ka di messenger tsa Facebook batho ba letsetsana bona le mekgwa e bonolo e batlang e le cheap e batho ba seng ba e sebedisa ho letsetsana
1: e jwalo ga itse ka meke bone le ka mane ka ka Ghana MTN Ghana le yona e lla ka botata bo tswana le bona bona bo leng hore MTN South Africa e lla ka bona boletso ga e gona ka kwano re bone di gokahano ka mohala di thewa jwalo ka 1.6% mere a bona re boholo ba batho bo kgethile hore bo sebedise tsona tsebise tsona le bo WhatsApp bo sebedise messenger jwalo jwalo
0: kene ke sa rati WhatsApp call ho letsetswa ka WhatsApp empa morao tse ha ke batlo bua maka ke tsebe ho fetuile kae ke sebedisa ho feta ntho ya WhatsApp call ha ke tsebe top la 7 kapa ke hona taba ya hore ho cheap ho letsetsa motho le be le buena ko telele le be le lukise ditaba ka WhatsApp call ho feta 2 rand a minute
1: WhatsApp call e convenient motho a ka sebedisa lentswe leno hobane ke yona mokgwa e leng hore ho sebediswa ho lo communicate ka yona jwale nna ha o sa mphumane ka mohaleng o tla ngshapa ka voice note jwale batho ba kgetha yona ntho ya hore ke rekile data jwale hobane ke tshwanela hore ke be ke reke le airtime go kuletsetsa
0: ka mantswe a mang o ye mongwe wa batho ba sebedisang WhatsApp call haholo kapa Teams
1: ko founela ka yona tsale bolla ka sheba mono ha ke soka ku letsetsa ka ntlo
0: kona ke hopulanga na jwa lantsa go ha u soka ntetsetsa ka mohala
1: ha ke sa ofumane mono ke a utlwela
0: mme le di company tse kgolo bongata ba tsona ba se ho se jetswa jwa ho rena kwa company ka di WhatsApp call
1: e jalo ga itse daka mme ke mogwelong hore o bonolo nolofa ditse tsohle hore re kgone hore re buisane re fumana ha le kana
0: mo tsheko se bidisa nga ho lo ha o letsa o sebedisa airtime kapa WhatsApp call ke eng ya di tsela tse o di sebedisa nga ho letsa tsa motho
2: di bala bana beso tsa ba mantsi
0: hela
2: ke motho wa bana di lipedi ke ya di sebedisa empa hangata ho ba ke motho ya batlang a hle a rata mohala wa ka go tshwara hantle ke bone ka WhatsApp call ne nneng na lo sume ka network le ke motho wa di minutes ke ra ka metsotso e ke a letsetsa motho ha e ba ke na le taba tse bohlokwa tse go lekana ho bua le ena bana kana ko eng WhatsApp ena o fumana hore network ha e fihla ka nqane molaetsa wa salla morao ne nneng tsa mantsi gaua empa he le yona ke a sebedisa
0: ntho ke sa itse bing ke o tsoka ke ya di minutes
1: Oh.
0: Ke kutlwa batho ba re ke na di minutes ya ke tsebe ke ha ke tsebe sebetsa.
1: Wa tsa ke ne ke bona intsebeletsa ke kena le tsone bile ke a kgola ona jwale di minutes. O bone ha re ne re le kwa o nna le bothata ba network. Me ke le ka reka data. Data eo ya ba e re kentse di minutes. Me ke na le tsone fela ke di sebedise.
0: Jwale di tlo fela ka mantsoe mang.
1: Di tlo fela ke
0: tsana go itseng o fela nako ke.
2: Ya tsona di a thusa, di thusa lo feta a time, bane a time etsa makapeng.
0: Fela di minutes di sebetsa ho tlwa networking ye ho ya ho yona yewa.
1: E bona le all networks.
0: Oh.
1: Be batsa ye ho sebetsa.
2: Oh. Empa tsona ke bona di le molemo wa ho ba watse ba hore ke na le di minutes tsa mohlomo tsa metsotso e mehlano, ke tla bua metsotso e mehlano. Kapatsa metsotso e le shume ho fapana le a time mo leng hore ha o tsebe hore e tla nkana go ka tla utlwa fela se se.
1: Wa bona ke no tseka. Mona ho advance.
0: Ke di minutes tseo. Hai wena le. O tla tswela pele ka lenane o kile tse meha. Ke bua le batho mona. No re le bila ho lo fela. Mamedi re tla lo nna go re tokelo ska tsaba ho ntse romela melaetsa re jetse re wena o sebedisa mogwa ofe ha ho lo wa ho letsa. Ha ntse re qoqa fela tla ne re utlwe le di voice note tsa hore ke mogwa ofe wena o sebedisa ngwa ho lo wa ho buisana le abeng ka wena ka paparati wa bao.
3: Atsa di papadi ho re atella. Le bongane tshabalala
2: ke le bile a holo le bo litibo se ke a tshepa hore le bile le mafelo ba ke a monate le bona mamedi ho hle mo le nteng ke a dumela hore a tsamaile hantle a holo mafelo ana a fitileng a beke ha re qale hetse na tsadi papadi kwano hore ya thella ka tsereng a maobane ka mana ka Sun City dinaledi se di ka dikweng sa di papadi di ne di tlotlwa di gauntse golo ha di tsadi papadi kwano Afrika Borwa me khala ya mabelo ma khutshwane a kana simbini o itsamaetse ka gawe e o ba bangata ba neng ba batla ho bona le o tseba hore e tla haptjwa ke mang ya sport star of the year makhatlong e meng eng har sheba papadinga ya osesa e khalala mono elena peter kotsien o hapile gauya sportsman of the year e ke khalala papadinga na ya osesa athi khalala he ba sadimani e mabelong a middle distance eleng prudence khodiso yena bo itsametse ka gauya sportswoman of the year matlete nga khwalileng teng har sheba lona ile a tlotlwa puseletso michael mabote o fuwe gauya sportsman of the year with disability ho latela ka tlo ya ha ile bilong la 400 meter t63 ha Simone Kruger ya yena he a hapile a sports woman of the year with disability so pa sabana sana ha papadinya cricket eleng the Proteas sona se hapile ha ya team of the year ha mokgatlo wa cricket South Africa ona o hapile national federation of the year award ho latela tshebetso e tsotehang tsa maisong ya papadi ya cricket kwano lapeng. Ho tsa papadi ya tennis e tlhodisano ya Cincinnati Open e fitlhile pheletso mafelong a fitileng a beke me Arthur Fils ebile mpudi lehlakoreng la banna ebile e ne le lekgetlo la pele a hapa mofuta o wa ATP Masters 1000. Fils o hlotse Francis Tiafoe ho makgaolakgang ka sekoro sa 6-2, 3, 1-6, le 6-2 love papading e bapetsweng metsotso e 90 a na le metso 8 fela sebapadi seo hemamedi se dilemo tse 20 a na le metso e 2 seo ile letswallwa la mane naheng ya France se tlo kena tlhodisanong ya US Open e thakgwang haufinyana se se se dutse maemong a bo 10 ho ya ka dipalopalo tsa lefatshe Tiafoe yena he ha re sheba ha se lekgetlo la pele a hlolwa ho makgaolakgang a Cincinnati Open jolo

0: tsana etse jwalo jwalo ka sa pile ya Cincinnati Open ebe matsatsinga mmalo a tlang re tla bona hapa ya US Open kapa che ho tsa papadi ya rugby ho phatlala ditse se hlopa se matla sa Springboks bakeng sa papadi ya bobedi ya tsenne e o sotlwe bapala kgahlano le sa All Blacks mafelong a hore yang hona beke ka mona ka Cape Town mme kapteni Siya Kolisi o tlo be wa lihlo le ntshotsho bakeng sa beke ka ofela ke mokotlisi le batlatsi ba hae ho sheba hore ebe o tla gona ho bapala mafelong a na beke kapa che ho kenyelletswa le sebapadi se seng e leng Paul de Villiers. Henry Pollard le Kobus Reinach bona ba tlo bapala mmoho mane ho halfback ha Eastern Hooker a tlo kena dieteng tsa Cheslin Kolbe ya lemetseng. Mokapiteni wa sehlopha ha jwale bosiong ba Kolisi tla nnebe Peter Steph Du Toit ya tlo bapala papadi ya hae ya bolokgolo Oxenchena ka o le leng o tlo bapala papadi ya hae ya bomashome a mahlano hlopheng sa naha. Athe moka ubere Dion Forive re tlo bona a qala bankeng jwalo ka ha kgutla lekgetlo la pele ha e salo babe le kabelo papading ya makgaolakgang a selemong sa 2023 tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe. Mafelong a fetileng a beke the boke di tlhotswe papading ya pele letotong lena la tsenne. Ke sehlopha sona seno sa All Blacks ka dintlha tse mashome a mararo a nang le metso meraro tse leshome le motso tsheletseng papading e bapaleletsweng kwana Johannesburg Ellis Park Stadium. Ho tsa papadi ya hockey re bile re diphethela re fumana hore banne mona hlopha sa Afrika Borwa se seng se ntse se fetuwe ke monyetla wa ho phunyeletsa bakeng sa di-semifinal tsa FIH Hockey World Cup se bapetse ka 3-3 le sa Malaysia mafelong a o re tswang hona beke jwalo ka ha selemo cheng wa ho kena hara dihlopha tse leshome le na le metso e tsheletseng tse ka hodimo ho ya ka dipalopalo tsa lefatshe. Hlopha sa Malaysia se ile sa ngodisa ntlha ya sona ya pele ya baka moramono Luke Winford o lekanya dintlha sa Malaysia sa kgutla hape sa hlaba ntlha enngwe empa sa Afrika Borwa sa boela sa arabela ka Nicky Spooner. Motsotsong wa bomashome a mane a na le metso meraro hlopha sa naha se ile sa fumana monyetla wa itlhoma pele papading eno ha se ne se hlajelwa ntlha ke Mustafa Kasim empa ho ela pheletsong ya papadi sa Malaysia sa boela sa lekanya dintlha ho ba 3-3. Ho tloha ha jwale ho ya pele ha re sheba sehlopha se tla nne se tswele pele ho leka ho kena hara dihlopha tse leshome le metso tsheletseng tse ka hodimo mme papading e latelang se tlo thulana le sehlopha sa naha ya Ireland. Dibile hakalo mamaditse o keneng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi ka ha ke mantaha kajeno di tla ba mane metsotsong ya leshome pele re fihla ho reng ya bohlano. Re se re sheba he papading ya bolo kwano Afrika Borwa le mose ho mawatle jwalo ka e le hore di-league tse mmalwa di ile tsa thakgowa mafelong a fetileng a beke re tla sheba le hore di bapetse jwang tsa MTN 8. Bana ba yesu ke tseo.
1: Ka o papadi ya bolo ho reng etlang
0: e re tla sheba mabe e di emjwa ka papadi ya bolo jwalo ka ya dilengata
1: ne ke re mhlomong o di lebetse ke ba o hopotsa ho re tla o tsona
0: a dilengata ngwana o se di papadi mona
1: ke scoutati
0: ke kena mona ke tsoma mona ke kena mona
1: no ke scoutati sa bong ke
0: scoutati o thabi
1: jwalo ka me
2: re
1: tshula re thabile ka dina go tso thank you ba
0: ke le buile bana be
2: Hakule bobongs mohoro na tibla mobedi kela jalo kama na ka N4 westbound pelofuta jalo proof plus interchange le pelo le tuna ibile kile hetla le pelo le tuna le amehile ka mogana ga ke lo tloko hona le kotse a manjwalo lori moho le venture wa di bona adventure jolo khana ga ke lo hlokwe bango sebedisa mila o rafita ra ka N1 northbound ka mara ofela ho mali bongwe drive mila e mera ro ka ofela kwetso khana ga ke lo hlokwe le bele le tiehiswe matla ka bakala o gele teng hona le a kotse ka mo ke na go tshwara tsona tsena tse pedi se pitipiti nkwano e bana o tsedi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mkoni @lima wala 1x hashtag ratelo traffic
3: ya tell
1: Mabidi ke mantaka jeno mewa tsepa mantaka mantaka wa hashtag
2: French.

0: di ntho tsa hao le tsa o hlapa na go se ding sa re ntshele mona ke utlo gona ya hao eng ga jwang ke tseleleng hore le phela ka yona fela o fumane hore wa neng bophelo ke bophelo che ha o mo tseba
1: na ka di mari
0: o ntate ei jwale ebe he le a qabana mme qabanyena ya lona ke ena e bakang hore wa tsaya ha o mo sheba uri uri ha ke batle letho ha ke batle le ha ka feta ha o feel nna
1: Now, na le motswalle o letswang hole empa ka jeno le se le feta na fela e ka halia ka ka latse bana ho hang ha le soka ha kore ha le fetana jo
0: motsoro o no morata ka pelo ya hao yohle
1: le ntse ntse kgolo mmoho
0: ene re ha o hlaha eng o re mata ka tsone la tsebe ha o etsa lang o re ke a motqoqela fela hona ba le jina
1: ha hona le 8
0: jo
1: Ha ona le halu.
0: Joe.
1: Ye mong ha hlatse e mong wa jika wepa.
0: Ha o ke o bona dutse le botlhabo ke re yo. Re ke lo dula le bokagiso.
1: Na ona le mogotsa jwa ona le boemo bo jwa le bo leng wa feta o bona ka pa bo botsebang. Mo o fumana hore motho likilela mamela la ntshana se ino. Fela ka jeno le tumediswa e sa leyo.
0: Mo bidi tlo go tshwara ho 0860003084 ka pa 0797585066 ke WhatsApp #friendship. Monday.

0: e bang nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientel Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Gizara ya hao ene tla bena le metsi a chesang ha ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setšhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane jwale transformer e ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setšhaba sa heno Tlale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
2: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa.

0: yente dayuma ka thapo
1: ho se kai
2: ha ke phoso
3: mehlaena ha le bua mshoma ka zali bua ka msebetsi u dilabo ka motho to o mutule yo a tshi ho se kan tsa bola ka jeno
2: ka mo batla mo batla ai na ke bone phoso
1: ke wena bongani se ka hule le wena
3: o ba le gona la hore ba kopane ka nete ya
2: wena we
1: ai yo bongani wena ke go tla ne
4: Thank you,
2: Dadelsi.

0: fela ke mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela e bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho molemong wa bohle naheng ena Millicity FM liri pele ya pele mafumahadi ke molelwa
1: pele metseme ga go a re lebile horenyane ya bohlano ke ratela afternoon drive be re ntse le sekhutlane sa house a thuto so se ratang ka tsela makatsang ke se ikokotlelo re sentse re tswela pele jalo honka dipotso tsa hao
2: le kae aslebu le tibo silentate mo na ke nala ngwana ke nang special school ka Lady Brand ha ke na info hantle go na ha kwa mona na we forward o ya kae because kutla ho tlo ho qetua mono ka ka ye 3 ho tlo ye 3 ya bana ke ntho e kang grade 10 so ke kopa tlhakisetso
1: ya de tshilo
3: ke le bua me mme o ka Lady Brand ntho tlo tsala ke na re tlo ba le outreach program di tlo be di fitle hona ka mo ka ka Lady Brand ke dana hore ha re le ka mo e tla tswa Facebook nya college hore na re tlo di outreach ning ho kae kana komang ke tla be ke le teng tate Mofokeng wa marketing o tla ba le teng lena botle ba tla ba le teng ka ofela hobane hopola hore re tshwanetse re tle re tse a drive eo ka yona re recruiter ma student so ha re a Lady Brand re tla hlahlakise hore na re a Lady Brand o kae sekolong se feng so that mme a ba le teng a tlo tshwa tlhakisetso ka ofela e feletse mme
1: re leboha ho ntate ha re mabenkeleng re kgutla
4: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Hona le dipehelo.
5: How di pampiri senga tsa jena ke ntsamang? Ha setsa hao. Ha di tswe caffeine. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
6: Musadi ya nenga ntusa. O mponse mo hato ka mong. A dollar fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tsenga ta.
5: Etsa kopo online o join a Africa Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Caffeine ke mofano wa mokitlano wa semolao. Hona le dipehelo. Plan smart. Think caffeine.
1: E mashwa ba di metsotso mo mari ga le bile horeng yane ya bohlano o ntse ba metse jalo se ikokotlelo kwa no hora tella afternoon drive me mo mari jalo ka kile ka bolela pejana he hore re bua ka taba e bohlokwa ha ho lebile e hlokolosi ele njalo ho the ha di college tsa TVET tse keng le tsang a bohle le ntse sa pele keng le tso ya batho a panang le a bokoa ho ntse ona le se khobo se leng hore se be wendate ho batho ba pelang ka ka bokoa ha ho lo jwang ha ba kena di debating tsa rona kwano ibe hona le ha ke tsebe ho tswa ho botsa maisi moho le baithuti ibe hona le dipuisano tse leng hore di a etswa ke di college ka ofapana hore tsa maiso ibe e ananelang mal le mang ya kena ka hare ho papusi
3: ke le bua o slebu pele ke araba potso ha ho me ke re fela ho me ana a fonile wa Lady Brand re kopa o sia di number a ta phone a lu se ditaba tsa ngwana then di number ke 051 503 3092 erikini petape 501 051 503

0: Ditaba tsena tsa hora ya botlhano di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya botshelela mogatlhalo ka o qetela wa re ya thela afternoon drive.
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate.
2: Ke mo tlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go
1: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: Yana atswile maemong a bosupa ka nako ya metsotswana e robongwe felwana robong tshelela. Dibile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi kwano re a thelela elelelwa gore nane o le feleletse le teng bosumo bona ka sebidimo lefe ya tsamaya le Thabiso Motlhong jalo ka motlhaisi pakeng tsa gora ya bosupa le gora ya borobedi. Ebe ba o sane o se Malaxen o tla tlhagelela nanong la thagoa go fa dintlhagolo tsa dipapadi. Nna le wena re kopana go sane e tlabelela bobedi kwano re a thelela segotlwaneng sa dipapadi. Bana ba esu ke tseo
1: lebela go lefela bong zeto
0: wolawole
1: reke ke ra bua ka dipapadi mafelong a beke re sa bua ka go bolawa ga raditebi le yaneng a rato Aforika Borwa Zolani Tete banna a ntse a le monyane moshimanen
0: a ntho botlhoko a kalo seekeng sa ditebele ke bone batho ba bua ka yona ka nnete batshetsi ba gae le ba tswang ka mona ka bo Eastern Cape ba re banna re ne re se re lebeleletse gore a gotlhe ka maatla ka morago ba ka thoko nakong yana e teletsana ke mona go tlhaelwa ke sena se mo tlhaetseng empa ke taba tse botlhoko ka nnete sentse re re phephi taba tse monate fela ke gore baitse ba ketswena ba tshwerwe mme ba se ba tlhaeletse ka pele legotlhe
1: ke mora ke bone mongwe wa bone le moshimane
2: a monyane a utlwisang botlhoko ntho tsena di utlwisa botlhoko ga di etsala ga itsela motho mme e seng gore ga di etsalela batho ba itseng e botlhoko ka go fetisisa empa di a tlaba ga o sheba dikgalela tsa rona tse e leng gore di tshware lebitso la nagano le tswelelisa pele ebe go e tsala dintho tshwanang le tsena ka nete botlhoko
1: ana ona le ona boima bebe moshimane kapa ntho nalona waitife
0: a ke tsebe handle ke na monne dantle mona a go shebe shebe mona
1: le bza tla le o ai ai zolani flyweight a se flyweight and a get two time champion
2: ke mona ho tshwekeng na two division boxing world champion ya
1: ka mantsa mabare two division ine le megahle ntsho tse sa tshwaneng di weight tse sa tshwaneng
2: fela re tla ke noi
1: ka mo se bone boganya ka le boxing Africa Borwa mo bana
2: okay ya pele ke bantamweight title ka 2014
1: yeah.
2: le 2017 nantsa tshwere yona ya pele ne le junior bantamweight
1: okay.
2: ya bobedi ya 2017 ne le WBO bantamweight
1: oh ai re lahletswe
2: bantam keng
1: ven
2: a ke go na le boimanto le sip
1: a itse ven ya bantam
2: yana ka ntse nyo mo re
1: buima bebe
2: oh ke buima bebe buima
1: a ke bona le buima le siba buima tsintsi le buima bebe a ke tsebe yona e wela ka
2: oh fly ke tsintsi
1: ya
2: hela
1: ha
2: ke ne ke di tsiba di tebele
3: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ke pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hakule boetible mohola na bongzito mo merekela jalo ka maraka N1 southbound pero fitla jalo motinyo ngwana wa Allendale Road mo labo hareng o kwetso ga nna ga kelo hloko le bele tie iso e matla jalo ka ha ona le lori e meng gegenene ka hare ho mmila re a feta ka molo re a ka maneka N1 southbound ka mara ofela ho motinyo wa New Road le teng hele pelo le tuna la mmila le hetla le pelo le tuna la mmila le kwetso ka mo hona le kotsi e amanga makoloi a mararo re a feta he mo re ka maneka out in one northbound Atlas Road le peolo le tshe ya dilambile le kwetse ka mo e bile he se petepete se fitla kwana o Athambo interchange missana se bakilwe ke kotsi e tshehetseng ka mo me ho bona hala ha ona le motho ya thutsweng e leng se bakang hore ho be le tshubuhlalano e kana ya sepetepete bangwe sa be di sa milione ka no tebe.

0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Le Bulletibus Afternoon Drive. A tsamohlaena nang ha ke tshaya ke dula ke tla ke matha ho bitswa mamela lona fela. Dibuli tsa ka tse ke di ratang le Bulletibus. Ke re ke la rata rati, ke la rata ka lafo, ke la rata ka lafo. Ke le mametse ke le ka mona nang ka Bethlehem. Ha sekalo ko diapoleng. Ke za ko buang. Ka mona ka sekalo ko diapoleng. Ke a leboha, ke a leboha. Le Bulletibus. Danko.
3: Zakwe re lebula ho lofela so hlala se sengwe hlala tshukzini zima keba
4: le mwaki se go AMG DJ lovers ramasedi
3: ai ramasedi ya rata
4: oh
3: and why rata pine eh no tsho me tsho rata mana mamfuke ngwala la mona o qabotsi ke taba ya bantam ya vene
4: ke buima vene
3: buima vene a tlo
4: ah kika
3: botsa ke ona botsa bantam ke
4: ke
3: go jetsa go bantam
4: ke vene
3: eh
4: ya le nikiri na montho ke buima vene a yona le buima ke buima le si ba buima vene ba ka ya kana
3: ha me te klike na tla re fela nna ntwe ke tsang go bantam
4: ke vene ke vene
3: ke yona ke
4: ke se ba se ke vene ka
3: ka re tsa kana lo no just sa pesa DJ Koza, kato malefa koji, moshanyana.

0: le fakuji ba go mojanyana pile ga tonke thaba o tembe se
1: di sa tele ay ay ay ay
0: e la mojanyana ke mo ga tabu
1: ka wentse kudu Mabida kona te fela hle ke mana ne o hla hla tsela sebetse ngena la serie family serie family 2 ka bara ka ba 24/7/365 ke mo che so fela ha re tswa fela kwa no le le la mana no wa ditaba le nane la matshotlo ba tla ba ya re nga busupa ke le nane la di papa di se bimile fe ka tsena tsama le tsabiswa le DK ka je all right
0: yes me he ta utlo jalo roy roy breaker to tla ba tsama
1: le wena ja I'm right
0: side mo e be kamara mo no utlo jalo ha mamele
1: bondo wa selebo
0: o da wena lwana me utlo jalo kha itsela ka ki bua ka veli mavivi moloi
1: o
0: ka mo national u sa renyane ya botlhano tla be seluse ngwa
1: ha tla be seluse
0: ha go se ke makubane ka ba kubane ha ba tetha go
1: ha be selela go
0: ha tla tsama belo ma
1: Tela me refitla ha.
0: Amona
1: tigwang. Wa letse bala gato. Lena le ke le dise ga.
0: Jo
1: wa letse.
0: Hala wa le fumana.
1: Lena la gola bona ke bebe ya. Lena la gola bona ke bebe ya.
0: Jo be re sa tlo gona. Mo medi ke lena la bona ke. Ha ke. Yela.
1: Ba tla bona ba kena ba latela na ba sututsana mona ba dikuta mona.
0: Ah jo wa.
1: La bona.
0: Ele ba tsoki.

ke motswalle wena ne o lena le retell afternoon drive Donny ke Donald R. The love I know I deserve no dlamini ka monoka kanana o ke re le buile ho lo khatsira ka molaetsa gore sa tswa bonana jwale tshe ya mannuna ona taba tshe mabedi pine na be ya khutlogalong ya ka generator afternoon drive show re bela khutla o sa no renga bora rofutela ho renga ya botshelela fela na tefelo ke mana ne o hle a tlalatela jwalo ka kila ka chopi jana o teng khatsira ka ke di bona matsela le mo ifa ba hlopitsi ka ofela bo optim kiti monyobo ka ofela bona ba sentse ba emimemo ho tsama lwana ba ba ho renga ya bosupa bana ba isogelela ka letsa tshebetso e monate kitseng.

Di taba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa hosane re kala ka province ya Gauteng le ho di mo letlahla ka ho futhumale Mpumalanga o tla thiba ka modu senga ka botshabela ntle le mo letlahla ka ho phole ho fihlela ho futhumala empa ho tla tshisa Lowveld Northwest le tlahla ka ho futhumale Free State lo di mo letlahla ka ho phole ho fihlela ho futhumala Northern Cape o tla thiba ka modu senga ntle le mo letlahla ka ho futhumala ho fihlela ho tshisa empa ho tla phola di ka lo ntse e khutleng le lebopo Western Cape ho tla thiba ka mohodi useng ka lebo ya bophirima ntla le mo le tlahla ka ho fihlela le kwaela ka ho kgetha dibaka mme o futhumale ho fihlela ho chesa ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape le tlahla ka ho phole empa le tla kwaela dikarolong tse e khutleng le lebopo KwaZulu-Natal le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka mohodi useng ka dikarolong tse bohareng ntla le mo le tlahla ka ho phole ho fihlela ho futhumala Di taba tsena tse agaretsantsa lefatshe le bolipi ho renyana ya botshelela di fella mona ke gotla hape ka tsa ho ra ya bosupa le ke nanga jo le ke la ditaba matsohlo

0: ba ga labela di tsela ga labela bela matlo bo ha rona ha rena bo ha rona ke hirilana jwale mo ke hirileng ke hirile thuru e ke patalang 800 ka tshelete na pension
1: ha e sa le go ngodisa ka 2011 go ntse re ya godimo le tla re dula mokukung kgwedi e fetileng le gona jale tsena ba nganetse ka pensela keetse siame ba re ke tsamaye ke le e batla Gauteng ga gona mo ke dulang ke senyegetse ke thepa ke o nyolosa ke theosane le kešhine
2: o bohlaso ka ga tlentu ya gore le jarete tseng kopa ditseleng gona ja di a nyonye ga re fone ka ga tlentu ka moo re se re kula more and more and more and more
3: ga rena sepatale mo ke tleliniki sepatale

0: Toka Ronald Lamola le emilitile tabeng ya hore ha le sa tshehetsa taba ya ho thewa ha komishini ya diphuputso tisong ya ntshetsopele dinyeweng tsa TRC nakong eo e neng a hlahiswa ke ba malapa le mekgatlo ya baahi nakong eo e neng e le letona. Taba ya hore dinyewe tseo di fuputswe e romeletswe Moporesidente Cyril Ramaphosa ka selemo sa 2021 ke bakomishinara ba mehleng ba TRC. Ka kgwedi ya Hlakola selemong sa 2024, Advocate Dumisa Ntsibeza o bile a etsa kgothaletso ya hore ho thewe komishini ya mofuta ona empa ya lokela hore e fete makgotleng a dinyewe. Ke tsona tse ntseng di hlahella. Me hara tse ding hape re fumana hore Constance Pandle ya dilemo di 30 le metso e tsheletseng o hlahelletse ha kgutshwane ka pela lekgotla la dinyewe la magistrata wa Bloemfontein ka diqoso tsa ho hweba ka dithethefatsi le ho etsa tjhelete ka bolotsana a pata mehlodi ya yona. Pandle o tshwere boemafofane ba matjhaba ba Bram Fischer Bloemfontein ka mora ditlaleho tsa hore ho fumanwe ka diphuthelwana tse ka bang 232 tse belaelwang e le tsa cocaine ya boleng ba diranta tse 300,000. Sepolesa se re dithethefatsi tseo di ne di patilwe ka hara hlogo ya popi mme tsa fumanwa ka thuso ya motšhini o phenyokollang nakong eo a neng a ntse a itukisetsa go palama sefofane se yang Johannesburg. O ntse a le ditlamong mme o lebeletse gore o tlaetsa kopo ya beile tsatsing la labohlano. Ke metsotso e ha bang ba 20 re ya re lebile gore nyane ya bosupa e re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. Ebe lekunutula ao ke lefe?
3: Lekunutula ka ke Prosaiden, sehlahiswa se matla, se etsang ke ikutlwe ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla.
2: Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosaiden, o tla utlwa phapang.
3: Ke nnete, Prosaiden e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara.
2: Prosaiden, molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle.
3: Ha e sa re Prosaiden.
0: Ke metsotso e 20 re a re lebile gore nyane ya bosupa. Hopola gore lenaneo le ntseng le kene ga jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go lesedi FM. Mme hara ditaba tse ding tse ntseng di tlhalela tsatsing la kajeno re fumana gore Masipala wa Emfuleni o nyatsitse diqoso tsa bobodu tse tobaneng le ba bang ba basebetsi ba ona. Batho ba supileng ho kenyeleditswe basebetsi ba masipala le khamphani e hirilweng ho etsa ditshebeletso tsa ho bokella mekitlane. Ba hlahile lekgotleng la masetrata la Vanderbijl Park. Ba tobane le diqoso tse mmalwa ka mora hore ba tshwarwe ka labohlano le hoseng ha Sontaha ka ho latellana. Me re tloba le puisano le moqolotsi wa rona wa ditaba Thabiso Gatebe ho utlwa haholo ka dintlha tse amanang le sena. Re hatela pele ka ditaba tsa rona mme re fetele ho Thabiso Gatebe re buisane le ena ka taba ena amanang le masipala wa Emfuleni. Weso kgotso ha re o amohele.
4: Dumela ke dumedisa le momamedi wa hao.
0: Batho ba ba supileng ba qoswa ka eng ka kotloloho mme diqoso tse di amana jwang le mesebetsi eo ba neng ba etsa Emfuleni?
4: Bona ba qoswa ka boshodu le boqhekanyetsi hara tse ding hape le ho henahena meralo ya motheo ena ya masipala. Jwale ka tse leo ho hlalositsweng ka teng diphuputsong tsa sepolesa, ba qoswa ba ne ba thusa go tlalewa ha bane ba thusa batho ba ile reng motlaka swa bona o gaotsa ka bakala gore ba kolota masepala jale ba ne ba ba thusa gore ba khutlisetse ba busetse motlaka swa bona ba boelo ba

0: Cape Town. Jwale ha ke tsebo re ke network kapa ho etsahala jwang, empa he ke ntho tsa boteng bonnete. Mamedi dingata dipapadi tseo motho o neng o batlile hore re o bapalle tsona, re o fe tsona tse ding tsa dintlhakgolo, empa nako ke ena mona ao le yona sentse e re latola hore ae etsang leqete, etsang leqete ya lona, nako yona e sentse e fitlha pheletsong. Jwale he Mohamedi, ka lebaka leo e re DK hantsa le ka o batlang tate Swarte jwalo, ke o fe tse ding tsa dintlhakgolo. Ka Spina Zonke price drops ya Hollywood Bets. O ka hapa siabong sa 2.5 million rands. Bet ha ka 2 randa kapa o feta. Dipapading tse ikgethileng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone. Ho tloha ka 12:30 ho fihlela ka 10:30. Betjha hona jwale. Hollywood Sportsbook. Ke motsamaiso o betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Tshebeletso e ratwang.
0: Mamedi, ke kopa re ne le matso metsing hle ho bonala ntate Renire nako tsa hae. Hai, di motlile ka nnete. Mme sentse re o re ne le matso metsing ka lebaka leo fela boholo na hlile a santse a e hlalositse ena ya diboke. Re tla tswantse re shebile hore na New Zealand yona e be e tsebisa setlhopha neng. Empa ke shebeletse hore ka mora papadi ena ya All Blacks le di Lions e tla hlaka hore na ho hatelwa pele ka tsela efe. Re tla re tsebo sheba mahlako re ka bobedi. Empa mokwetlisi ga se ka nnete o ntse dipheto tse ngata. Re ka nna ra re halofo ya sehlopha kaofela a lokisetsa papadi ena e tlang ya di All Blacks. A ka jwale ho ha mona tlamehile o bona le hore re bo mampudi ba lefatshe. A re Sasha Mfanakete, dula fatshe mane hanyenyana fela. Re nyolle bo Andre Pollard di kakapa. Re ke re bone hobane jwale le boiphihlelo mona Mamedi tlamehile o bone le wena hore bontse bohlokahala haholo eseng hanyane. Ke laba ka opola la bohlano moqebelo ha ke bona sephetho. The All Blacks tsane tsene ntse ke re high snowba. Ayayayaya. Dialwana Mohamedi, dialwana di All Blacks. Ka re jwale di tla gutlela ntlenyane ya ha ono santsane ho tlhodisanwa ka matla pakeng tsa di All Blacks le Afrika Borwa. Hey. Ke shebile Mamedi. Hlakoreng le leng hetse ba hore sehlopha sa Orlando Pirates se netefaditse le ho phatlalatsa karohano ya sehlopha le Maswanganyi. Ya mo Mamedi tseba he hore Patrick Maswanganyi e se tla ba sebapadi sa Bahrain. Mme mothating wa jwale he sehlopha se mo lebohile ka hohle hohle, ebile ba mo lakaletsa katlo le mahlonolo sehlopheng sena se wa tla le ba ho sona se ho Bahrain Premier League e leng Al Qaldiya Sports Club. Mme o tsamaya jwalo ka nnete sehlopha se itse ae o sebeditse tito o sebeditse. Mme re tla dula re ntse re hopola ka makgabane ohle a hao ka ho lebala le ka ntle ho lebala. Ka ho tsamaya monna o lo ipabola monyetla kuo wa hore le wena o ye mose ho mawatle. Ra yo aule tsena Mamedi tlhe re fetole digere re kopane le kgaitsedi ya ka Benjamin Leshuru re utlwa re na yena maikutlo ha ke afe ka tse bapetse mafelong a beke. Sentse re qala ka yena ya Maswanga ye ke matla o yona Mamedi ra ntse di da.
1: Di papa le sebidi molefe.
0: Mamedi e le shume mse mekako metso so pele hora ya borobedi. Kgaitsedi motho o dumela hle ke a mona tsabeletsong ya lesedi.
2: Sebedi ka o dumedisa ke dumedisa le ba Mamedi ka ofela lapeng.
0: Kgaitsedi ya ka wa tseba e bang ntho e le teng e ke e tsebang ka ditlhopha tsa rona kwano Afrika Borwa. Le ha o ka nna utlwela menyenyetsi ya hore he sebapadi ha e senoba ha se a itshwara hantle. O keke wa utlwa le mohla o le mong sehlopha se tla re e felane le nnete tse ding tsa ditlaleho tsena. Ke yena Maswanganyi sehlopha sa Orlando Pirates se tsebisitse ka karohano ya bona le sebapadi ba mo lakaletsa katlo le mahlonolo. Maikutlo a hao sena nnapo sa hao wena o ne o utlwetseng ka taba e hobane dintho dingata tsene ntse re di utlwela hore hlile ka re boitshwaro. Empa re kgone o ka netefatsa ke ka gore tla nne re re ditlaleo le e meng ya menyenyetsi ntlheng ena ya Maswanganyi. Wena o tseba o le kae ka ditlaleo tseo kapa mohlomong le wena o tseba e le karohano ena eo setlhopha se re fang yona?
2: sebidi o nepile tlhopa ke tsona le ona le pirate le tlhopa se se golo golo ha gona mohlang ba tlo tsa santa ba tsa bona tsa ka tlung gore ho etsalang batho kaofela ba ditsebe empa re a tseba gore ga ona mo mosi o khunkelang go sena mollo teng go la nna ba na le puonyana tse tsa gore wa pula monna pule saleng le ena a ntse a le Orlando Pirates gore go na le ntshwanyana tse seng gantle empa Orlando Pirates ga ona motlhanye dintefaditseng ntho tseo ke gona re utlwang go na le gane gona jale ga a sa tsamaile dito batswangane ha o gopola gantle le setlha se fetileng le lebapadi sentence sa thaba Orlando Pirates e sa le mokwetlisi Abdeslam Wadu a fitlha e ne tse lebapadi se e leng gore mona le mane se a bapala kae kae a se bapale a ba a latlhelwa ke sebaka sa high shopping tsa naga tsa Bafana Bafana ebile le go ya mogopeng wa lefatshe ka gopola gore e ne le se dingwe tsa dibapadi tse o ne tse di ka nna tsaya empa ka motsotso wa go qetela mokwetlisi Hugo Brose a mo sia lapeng empa seo ke se tsebang ke gore go na le taba tsa gore kae kae sebapadi le mokwetlisi ba ne ba na le go se utlwane go itseng go ne go na le dikgotlhang tse itseng tse re kekeng ra di netefatsa nnete ya sala ga jale ga re batlo tshwarwa ka nnete sebidi emnna nka netefatsa gore Tito Maswangane o tene a tsamaya Orlando Pirates gobane a sa thaba e seng gobane a batla go tsamaya shopeng tsa Orlando Pirates le motsepedi tse fetileng go gang o ne a sa je monate shopeng sa Orlando Pirates.
0: O ba neng ke hatela ka le ya menyengetsi ditlaleo dikuma. Faisa la motho sa ga jalo fela fitaka mabengela ga ke khutla be sentse ga tlo shaba ena ya sekukhuni le Orlando Pirates MTN 8 semifinal ya lotula pele. Mamedi ke ya khutla.
3: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Kumene 750 ml ya 3 ships select whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe ufua e lengwe mahala. Di fumane o fihlela ka di 6 tsa September. A o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
4: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao e tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Dipapa,
1: le sebidi
0: molefe. Mabiri motlametso e robonga pele hora ya borobedi. Ga itseda motho a ge shebena sekukuni le Orlando Pirates. Ke ile ba ka bona ke tsheya wa tseba e le ha Mazola Molefe a botsa mokwetlisi Abdesalom Rey. E hlile ne e nyolesetsa papadi ena ene hula ga e ho bone wena tseo. A jola ke tsebeng wana se go wana yo papa dia we bone jwa mbile re bone ne le papa dia pele ya Sebastiane maikutlo ka kakagetso go tle mokwetlisi Khazele yana ntsa ga ile tlo nla bobedi ba tla ba tlameya go hle ba nyolla dikausu ka hotle hotle
2: ke tsana hore mokwetlisi Abdes ona sa bui notice bi di ne le papa dia thata golo Orlando Pirates le ga ba ihlotse jwalo ka ntlha ile nngwe e ne le papa dia leng hore ho hang ga se e tlwaeleileng e leng gore Orlando Pirates e kena go yona ba fitlha ba iketsetse ka mokgwa ba batlang ba tswe go yona ba fumane setlhopha se e leng gore se tshetletse ebile ba leba ba le menyetla ya bona sekukuni ke a gopola ga ke shebile papadi yo gagolo-golo karolong ya bobedi ya papadi go bile le menyetla e meng e itseng ya sekukuni empa ke nagana gore Orlando Pirates gobane ba leka go fetola setlhopha sefatlhego sa setlhopha a nka e bua jalo go tsamaile bapadi tse batlang di le motšhangwana bo rele mofokeng go na le bapadi tse dintsi qetang go tsamaya bo ke lebala mochakona wa right back man ya tsibitswe maobane sibidi ke mpona le bapaditsengata tse leng hore ditswile Orlando Pirates bo talent embatha ba santane ba limiti hona jwale bapaditse tsana le bo Masindi Nemtajela di bapaditse batlandile mochangwana jale gona le gore mokwetlisi le ka ntho tse dingtsengata ha o sheba bo Simphiwe Masilela o sheba bo Mthethele le Mthiyane bapaditse jwalo ke bapaditse le kang gore di fumane mo mahano e ntšha go tla bonagala gore na go bane tlhopha tseno di bapala bapaditse tharo ka tatelelano go sane gape di a bapala ka mona ka Orlando go tla bonagala gore na sekukuni e tla ka lewa le feng le e leng gore ka moqebelo le teng le ka ba sebeletsa gore ba fumane go itseng ga ba etela Orlando Pirates.
0: Ai ngwana so ke utlwa batho ba lla mana ke tsebe jwalo re be sello sa bona se a utlwala ka patshe re se ba sloping sa Mamelodi Sundowns Golden Arrows 1 Golden Arrows noto Mamelodi Sundowns maikutlo ha o ke afi na Sundowns e boneng mafelong ana beke ka nnete ke Mamelodi Sundowns re boneng le bo se fitileng sa dipapadi
2: Leo 90 bana le botlhate bo tshwanang le ba Orlando Pirates go na le dikotsi ha ke ba buelle go tla tswe ke ba buella ola Mamelodi Sundowns le bona papa ditse tshwanang le botebo mokwena ha bayo Khuliso Modau le ena o qeta o fumana kotsi e nngwe e leng gore e tlo mme ya ka ntle go ditse ka bantse tsheletseng kaofela jwale ke bapaditse e leng gore di na le gatlhamelo e golo papading tseo jwale bana ba e leng gore ke gona bantse ba ke ena bo Zuko Mdunyelwa bo bathusi Aubasi ke bapaditse e leng gore ba santaneng ba leka gore ba fumane morethetho wa papadi ya samannete eseng ga ba le boikwetlisong gobane ga e tshwane go bapala boikwetlisong le go bapala papading ya samannete sebidi go hang go phagame agolo ga o ya papading jwale ke nana gore Mamelodi Sundowns le yone ba santaneng ba leka go iphumana le ga o sheba le bone fatlhego sa sehlopha se batla se fetile agolo ga o kena setlheng tsena go tlakileng sebidi ke gore tlhopha tse tshwanang le Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns go hang ga ba tlo ba le sehla se bonolo jalo ka ga ba tlwaetse ke tlhopha tse ngata tse e leng gore di se di batla di bone gore na di ka tsaba le matsa kae mo e leng gore ke teng mo ba ka fumanang dintlha kapa ba fetela megatlhelong e tlang ga e le gore ke bapaditsa megope
0: ga itsela motho o di beile yona ngwaneso ga re efe moamedi ke a dumela ge re tla nne re buisane ka yona ga beke ntse ya re sheba dikampo tse fapaneng gore di tlile di tlhophisa ka tsela efe ke le bula golotlhe Benji go fitlhela re buisana ape nakong e tlang ga itsela motho ga e be kgotso
2: ke lebile sebidi le DK le ba America ofela fonaneng
0: thank you abuti Benjamin Leshuru tsebeletsong ya lesedi ke mosebetsi mo mamedi bile ke setsibile motlhopholi dipapa di mona ke mathula ho hle Benji e sa ranja a tshidike ntwe na dira jwale ha ke hana jwale re bitsa eng e jwale
3: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
0: mabedi o polatlhe re fana ka diteke tsa papadi ya Siwelele le Chipa United mme re bola re fana gape ka tsa Orlando Pirates le Sekukuni re letsetse weso gona jole tsena ge nka maikutlo a gago le ka tse bapetseng mafelong a beke ae mamedi taba e moshimaneno a entseng enwa eo ka nnete re mmoneng a tlelela lekgotleng la dinyewe uzozele kokwana enwa o thweng ka nnete go ya ka ditlaleo go bonala e ka ke ena ya thuntseng Lasbone Zolani Dede kore ntse re kgotsa fela mo mamedi ntho e botlhoko ga kalo wa mmona o sa le monyane moshimaneno o sa le monyane kore wa ipotsa man batswadi ba gae ba reng ga o solitse obane ga ona motswadi ya batlang gore le ka motlhao le mong a utlwe go thwe ngwana gae o entse ketso e tshabegang jalo ka ena e botlhoko e kgopo jalo ka ena hai man mamele reng ka mogalo wa gaotlhe 086-000-3084 ke nomoro ya mogala dumela le kae ngwanese
5: fatakodine o le baganea
0: wena paka shushu
5: sebedi pirate ya bapala ngwana ntse ijola obane dibapadi tsenatse ditsamaile sekantete bensiang tsa shomono ntse ke mametse Pirates mari sa ntse mari ke rata go fela ba tshedi ba Pirates ba ke ba seng botuma ba be le ba menne ya botuma botuma di go dikola ditse
0: le le sele mo se sa qala gaitse ya motho
5: eh ba be le manelwa le ka magopa la rena ba bana mme di ntlela thata magopa tla ba di ntla a hlola Pirates di bapase le ba botuma ke go ba hore le ya lo fela zi
0: thank you gaitse ya motho ke le bile o tla tla go di nne
5: Dango.
0: Thank you, Nangwane. So, you're not a good one. I'm going to be a little bit of a little bit. I'm going
6: to be a little
0: bit. Look at that.
6: Hey. Yaba pala papa di enke just kiss and so say goodbye to sa basa sa babaka di yaban. Ay ay ay.
0: Uchwe mata fele, it's a fele ntati.
6: Ay, just kiss and say goodbye. Pirates ba pala la ba jibu chizo e mula keza chisi. Ma bune de pirates ola tela. Tila e ba pala ngayona. E batla ba pala papedi ba ke bone is no ya finally e batla editetse ke Sundowns mara ke bone pirate is no slow ya mo di final tsa ntle di ba ba pala papedi ya ntle ba thank you la ba ke mo
0: ba tsaba la ba hlano ke o mametse ke bona ka go tlwa o diela tolu ka makhosing ka mona ha ke tsebe le ga tole le ka le la pirates ho etsala
6: a ke yole ke bula tadi ya papedi ya bolela ba wa tlebe o tsetse so ba sa o fela
0: ke puele nnete fela gaitse ya motho ke utlwa hantle tse
6: Mara le khale be ke ba le bakana ka mpa ka ya amazulu pirates le
0: ke le bila ola na ngwana so utla
6: ke gila ba
0: tsabzin to aga ka mpa ikela Durban jo lo ka mama joy ba me di dumela
7: ha na lava
0: le re tsile le ga buti
7: I'm not man le na sibike
0: o khotso fetse man ka utla
7: o ye tsike bala tsara ke
0: ya ke utla man go mna to la ba tswa ke tla khutla
7: Ee, basa ke la ka fa tsama mlo tsana o smaga o so feela ke.
0: O tsho ka nete le tulana la bobedu sana le tshepo.
7: Ke sa tsho ke a fana le mmlo tsana ndo se bidi. Ah, phaga se yona se bidi aba para ma ona ntse yena short term tsiki renyana.
0: Ee, ke ntse ke
7: go mfukeng ha ona mthatlo e kwala. Wa ke ga ba para ma ga go ha na plane ka yi. O tla ba thata mano o kwala fitsa mfukeng. Ke u ina ra u ina ma a ntse ka mnyebe mano se bidi.
0: Ga itsela botho ho lukile ga tsepo o tla loka o feta feta mona ba ne ke hona di tlopa di sa iphumana le di bapadi khona ntse di tla ga tswantse re shebelletse o tla
7: na le tshepo zwi ka shona ka ba nyenyana mme se di tamtse se pa tsa tle me tanku
0: ke le buile ga itsela botho ha ba bedi re di bea khutlo mo he rentse ho lekane le tshola ema rentse ho lekane di dikeledi ge ema mo Remi sa hona ona mona ka lebaka lo hle sentse re ma ma medibo monate mana nonga latelang kwa no sebeletsong ya lesedi mo ha u belwe na hle o tshela go pana hape na kong etlang bona ka legato leo kubai
3: sebeletso e ratwa lesedi FM FM
0: Mamadi e re ha o le tsena ke bala kopotsa hle ha o batla ditekete letsiri ed romela email ho letsiri ed@sabc.co.dk o lukisetsa ofe ditekete a o sete o be monate fela jalo neswe ka janskare
8: a ntho di munwane nwa botshelela wa dziba
0: ai jaiva ke ni mang ke tla opata
8: o khala wo no manga nga uzwa tsena ntse ke tshwetsa ke ndei e se ka re tswa Paris mba
0: newe ke re ja heba ke ni ke tla o patala au si hai
8: e kha like so ku ntwe tsena
0: my hobby maham pele ga jokela re tsata ha zimba e re tla ke nana o sa ntla be re ithotse
8: go tsho ka mantswa ma ke gona ka ofela ke ntwana ku kwa ha u tso go botse ke ne ile a ge jo butle e mong ke ga e bo ke nna
0: Fela ke ni ke sa tsho jaefa ke ni ke tla opatala yena ona le lebaka le feteletseng ibile Ya tla tla nguta o feta feta mo gele Ke le buile ona ba gatu a seletswe ntla kere
8: Ke le buile a holo bidis
0: Thank you bosire
8: A simo he mamedi ha ke tloa ho sibidi mo lefe jwalo ge kopane le moifo wa monya ka hle ke gaolo ya dikete tse thago magolo a supileng mashoma mabedi ana le metse medi ya monyaka
9: Rao mema rao hwetla re ikatametse tlo mamela tshwantsiso mo tshao tshile wa rona e le munyaka ya ka jono khaolo ke a dikete tse tharo ma kholo sepile le mashoma a mabedi emtsimedi mme mongodi e ntse le re thabile dilila wa Freedom Square Blue 28

0: Brother Biki, wa bona taba ke hore ha ke batle re a hese robe phirise ke ile. O tlo tlameha ho nthusa.
1: Ha o ka tsipa, mapalisa o ntjamise ka mahloma ho fubiri ku lwese. Fela he, le kheka lona, re tlo tswa ka lona. Ke ke ke ka ba ka o tlohela hore o kene soma soma neng e kene na ya taba bi ha ke o thuse.
0: Brother Biki, please, mane. Wa bona ya mapalisa yona ke utlwa hantle bile ka tsebetse pedi. Ke batla ho ntjwetse gore o tlo tlohela madi a hao ka nnete a kene le ditlengo tso shebiletse.
1: Nna ten ranting ke batla go thusa ka gotlhe gotlhe wa nkutlwa empa nkekebe ka iketsa nku ya setlhabela
0: wa bona sepolisa re tlameile go ba neya mohlala Brother Biki, otherwise ba tlo fofonela taba tsa ka jwale
1: ke etse jwang ka mapalisa ao
0: seneaosi ena motloelele nna ke a o kopa please ke tla bua le ena.

0: ke go sala nako ke sa bone empa ya ke re ke tseba mosadi ya maphatepate o poteka mona manyo e la o tshwage
1: nnete se re rata fela o bua founu ande ntho eno ga ya loka ko
0: eetlhe
1: ke sele ngwane e swake boa bona a se ketlilele morwalo koong
0: ofe mogwa
1: helangoaeona
0: ke o phoqa wa tseba o tseba gantle ga o tlhoke le go
1: onkoaboimaosetse
0: go tloba le letsatsi le
1: monnaboima
0: motho bona jalo ka ga ntsang ka setshwano sa ntatae mogong wa tseba nnadedi bathong kore ke ntatae mogolo a ja a tsoga ngwanenwa bathong ke gantingaena
1: ke ranting ka nnee
0: bona matlo ana wa tseba matlo ana ke a tene wena seipati le nko tsena
1: meapalesa bona ka nnete o keke wa ba tshepa wena tle meapalesa ebile o keke wa ba qeta ga o ntse gore ka jeno le ena o tshwana le gona bana ba fetoga wa bona ka jeno le o go tshwana le ntate den a o sane o tla mmona sa tshwana le thabiso ne mo tla mmona sa tshwana le ntate ga
0: bofabo
1: eya
0: empa eno yena la gale mosadi ga e le thabiso le den ba itse mmana fatseng sena sae ko go mona teng ga o fitlha o yena ga o botswe leto
1: wa tse ebile re sa bua ka ntate e fane je ngwane na ko o bolelele o a mmakatsa ke re le ga a ja ngwanna o tshwana le fane nna ke makatsa ke temana gore gotlhe mo ke tsamayang teng o tla utlwa o ntse o thwe ngwanna wa ka o tshwana le nna he le yona nko ena o ntse o bua ka yone a go thwe ke nko yaka mang o utlwa re eng ke yaka he fela ba tseba bana na ba rang
0: enepalesa a ko ke yetlhe ko sielena
1: ke seba o kutlwa ka pelenyana wa bona le wena go a batanyana ka
0: jeno eee o nke nako ya gaotlhe o itulele mabenkeleng moo kapo moo moya o ko dule fatshe o ko je dijo tse monate ebile o a bata nna le setshwana re tlo sala re le monate re ithabise ebile re ke monke re ye mabenkeleng ke lo morekele dintho tse monate ke re disamentise ntho tse monate kao
1: felatsamaya
0: o lokile o tlho o iketle mo yang teng

0: mapakiso motswalle wa ka ka tla ka thaba ga e le mona o dumetse o tla kopana le nne mona mabenkeleng
1: seaosihelang
0: tsetsang
1: nne nka gana jang gobane le nna ne ntse ke tlamehile go ketle kwano ke ne ke ise ehlile ke atla ke tlo kwala-kwala mabakanyana mabedi a magago hela mma wena mma ya leseele o ka e naa e ka ise le wena
0: motswetsiheang
1: o fe o pepile ngwane wa metlaena
0: ka tsela eo ke thabelang leseanyana le na ka
1: teng
0: ke lebetse le o botsa sepato gona o ya kae
1: a wena
0: eya mapakiso baneng botlhe ba garanting e wena ke tatoatsi apelo ya ka ko go ngwanenwa mapakiso ga ke batle le tone bona kore go ya ka nna ke tsebeng ga ke tsebeng ka mopata kae
1: a butle mme manyeotlhe gao mapalesa empa ya kante kutlwisisa gantle seo o se buang wa tsaya bophelo mmo ga o ka rata ngwane e seng wa gago o ikgethela fela gore o mo ratile sheba o itela ka tsotlhe tse o nang le tsona kore o itswetsa fela gore sheba le ga o ka thongwa le ona o sa thotse a topo sae o ka sepata kapo wa se tseka
0: ke tupe ke tsayang jwa le manyoo
1: a o na le wena ao helang ke bene ke itshwa
0: setsaswantshosa etlhe ga ba go kokololoo
1: no se go na le motho a sweleng
0: me kapo ebe matlho a bontshe ka re ngwane o a monyenyana o tla swetlhe mapakisoone ke tshwileetlhe
1: ne ke ipapalela
0: a tseba gape o tsebe ka morapuisano yane ya maoba ne se ke go o lo fenita e le wa
1: bogadiausiaka sekampalela ntlhong tseo e mapalesa nna ke mmolatlhe ae empa mokgwa wa ka kuna e nna ke batla gore ntho e etsagale ka mokgwa ke batlang ka teng kore ke batla ntho ga ke itse etsagale e etsagale fela jalo fela e kare ga ntse ke thola ke sheba surprise wine moo ke bone ka kao fela leseleng lebetse ke tla gotlela mokgweng waka mapalesa ke bone ka se ke le bonolo gagolo batho ba ne ba se ba lebetse gona ga o bua ka mmapakiso o bua
0: kao
1: nna ke mmapakiso yane wa matshwara gotlhe ke gore ke pota ka mona le ka mone ke le kaota le itshapotang ebile nna ga e be o kilang tlhokomela ga ke yang tweng ga ke tlhoke batho ba ntshala morago ke e thula ka fuba sena sa ka ke le mongwe ke be ke e qetelele go bolelela
0: nnete o godile ko tlwelele dintho
1: ga se le gore ke bua ka ang fela ge ko jetse wa bona ga e le eo wa bona eo e bareng ke abofano ntho a e ntseng modiei nna ke se bapalelano ka nako thing ausi aka o ntse a tla e jele a ko nfetise mona wena mmapalese ga e le mona wena o ikentse holy-holy motho a lokileng o batla mpolelela gore ka letsatsi le leng fela ga o ka bona ga bofanwe a nkgisetsana magafi le monna gao dene a mo katelela ka fatshe o ka ema fela ya ba o shebelela fela jalo
0: potso ya gago e thata empa jale nka tlwelela monna ka kanete a fenethwe ke shebile
1: ke yone potso e ne ke o botsa yone ka tsela e tshwanang le nna ke na tlwelela ga bofane wa bapa le go modimo.

0: ke kwa tsama ma di tantsane la le jwa he motho a ngate ha ba tle leto kana e be ke ntseng ho ba le motho a le tsana le sympathetic he ko mona na ho tsama mo thelala go ke bone hantle ka shekole ne ha ne ba ke go khanna go ne ke tlokenya khani ba bang go tsentse le mona na le nna ka re ke hate se boy o yo no ka hate se bonya no na ba sare ga puwa ba na bona botho sa mpa itse ka kampa kola ga kampa shwa nke bo pelo ha
1: Surpriseville. Ke me metse a tswe sepetlene ke go mo sebetsa. Jalo ka ngwana ka ke mo tsipa pinyane ka sa lo hafimo ke mo tshelekelelo. Pele tseno ke bona ka ga di kometse sa letho. Tshwane ha tlo nnisa kana. Le ba shanyana ba soka ba tabola pele nna ka ka tselene tshwana e tabotse nka teng. Ke ke ne ka yena ka mane ke mone. Ba se ka ba bona ke tabile. Empara fitla hai. Ke tlo itshebeletsa yena. Melaunyanense ba mo fa yona mo ya hore we must take things slow, we're going to take them hard. O tla batla go tswe go bona le mmale pone a ka mosa se ka se babetsane se mo tshelekelelweni ba ke a bona go ya lahle.

0: Ntabiseng Mojaki le buile hle le moifo wo hle wa hao wa monyaka le ho sa sakeletsa tsiba keng sa gaolo e latelang ena ya dikete tse tharo magolo a supileng mashome a mabedi ana le metso e megago ya monyaka metsong e mashome a mabedi pele ho ga ya bobedi thapama re buile hape he o ifumana kwano ho geng ya bobedi busi mabedi e re ke le bohesi bidi mo lefehle le mathabo le tsiri molamo wa ka ke lebohile le sebedise galsa bo mogela ba sebedise fela mogatha ke go hlontswe go tshwere ka dikwenya mona ho hang go ga ga so iphumana ke ne ke re ke nna ke le mong ka gola ke a gula a tshebe ntwe e hune ka ofela ke lebohile sebidi ke lebohile dikele di litsiri mathabo le ho sasa ke letsatsi bana beso e re le nna ke di amohele valo ke di libise ho renya le shemele nan le metsi e medi u bane ke tsa male moifo wa SABC education ka nanelo motluhi ke ne ile nka mane le thandi tshabalala wa tsiba metsutsu nge mashuma mararo ka mararo ena borobedi ke nanelo lane la youth ke yona re ntse re shebile taba tsa nne tsa IEC mo batlabe ba buisana le ntate Mankai Ntshitshi mo tlhophisitseng kananelo motloibe ho renya borobong la science and technology ke lenaneo le bang le lwana o tla le fumana le ntse le qhojwa ke neilweng ka mane fela le tlabe se le tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala dula le rona mmoho le moifona wohle mme ka lefapheng la ditaba Kenny Modupi o teng go balla ditaba a thiminong o tlhophisitswe ka magethe ke Lerato Mpopo Popo DJ Lovers nna ke ntswa ke motlong dumela hle madume ha fele ge metsotsong yena e mashome a mabedi ka morao rena ya borobong sentse ke ile ka hoa madume me ka bang mametse sealemoya sa lesedi le hona teng dumela hle sentse ko hwehla e ba re la moya o bane la na malisi la fetse motho na tshwa re sebetsa ka sepila ka kamehla fela he ha se ka thatha gitlo yetsa ena taba o futlela re tshwa ke di noto tsenne wa opola le manta ha tsena re tshwara manolo ya dibuka gotlo buisana le Nomalanga Vanga o tieng Nomalanga gitlo kwana sengola sa hai ke sa mofuta ofeng me le dikgwebo di teng mamedi wa tseba he re bua tšhelete ka gara lenano lena la re mogo di ena e hodimo ya phatwa makwatla e pepile matsatsi a mashwe ma mabedi a na le metso e mene batho ba di 25 go sana a seke ga sokodisanang he bathong ha ke go bala ho le monate ha re tsweng ntse re dumedisanang he jwalo ka re sadisana hantle bakeng sa boroko re ke tle ka mana ka mabenkeleng ke a gutla
1: bakganni ba makoloi mosi o bonang ka pela hao ha se mosi fela ke le bota le teteaneng le ka thibelang pono ya hao ka botlalo mme la beha bophelo ba hao kotsing o seke wa kganna o kena mosing o tswang molong wa hlaha o tshelang mmila o moholo ka baka la pono e fokolang o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se e le morao haholo emisa koloi ya hao ka polokeho kgantsha mabone a temoso mme o eme ho fihlela ho bolokehile ho tswela pele ka leeto la hao qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba hao bona mme o bona hale mariheng ana molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
2: nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ship Select Whiskey ka $179.99. Le di 6 packet di kapa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e le nngwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Ha o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.

0: Sirele di Super Health Care ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetsi. Hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing. O hlatswa madi le ho fana ka phalo e hodimo ya madi ha mmoho le ho beha tswekere le high blood taolong. O thusa le bakeng sa bothata ba majwana a diphio, e leng di kidney stones. Sirele di sensa seso le nyoko le ho thusa ka serame sa masapo le manonyeletso a opang ha o tsamanna ke bone o kakaela a thi manonyeletso ana ha batle letho fumana sireletse hape ka bosona se matlafatsa seso le sa mmele wa hao ha o kula ska bo so hanella dikubong bana le sireletsana le moriana wa bana wa bo mososo bo busunki ba banyenyana o sebetsana le ho ntsha tshilana ngwaneng ha qeta go hlaha ho ntsha le bese ha mo ha o mogusa ha ba ila ba ngwana anyang le ho ntsha leleta le no le lengata le mohantsang dijo e mongwana o thola sa ho le hantle go kgathatswa ke manyuwa o hloka sireletsana sena se thusa le ngwana a dulang a khula a kula nako e kgololenyane a kgathatswa ke letswe jana hape e hlatswa pele ya ngwana ngwana a je hantle o thole le ngwana ditshobotsi tsa masea le popotlwana e mang le maka kgallang ho mokuka o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa ka pa WhatsApp le dinomoro tsena tsa mahala e leng +2 66 6212 0662 +2 66 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 Sirele di Super Healthcare le sireletsana sa bana ho tswa ho bane ba dikgabane herbalist.
1: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo tlhomo. Se teng ke le sa ha sa

0: Lesedi FM. Ke molelo.
1: Ke le apile basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa.

0: Sitsibi ditabeng tsa dipolitiki Professor Sithulego Matebetsi sere keto ya ANC ya o phatlalatsa bonggetheng ba bangata bakeng sa ditulo tsa boramotse bakeng sa masipala ka monga ke sesupo sa dikarwane ka haro moga ha holoholo jwanga mega emeng ya dipolitiki e phatlaladitseng kgetheng a le mongfela masipaleng ka monga. Provinceng ya Free State ho phatlaladitswe mabitso a robedi bakeng sa masepala wa Mangau Metro, ho kenyeletswa le ramotse wa mehleng wa Phethatso Thabo Manyoni, ramotse wa Hajwale Gregory Ntatisi le motlatsi wa hae Lulama Titi Odili. Masepaleng wa Matjhabeng ho phatlaladitswe mabitso a supileng ho kenyeletswa ramotse wa Hajwale Thandukolo Khalipa. Mokga o boetse ho phatlaladitse bonggetheng ba bahlano masepaleng o Mathateng wa Maluti a Phofunga ho kenyeletswa wa Hajwale Tumelo Thebe. Pele ho dikgetho tsa magotla metse ka Pudungwana, Matebetsi o re ketwena e bakile dipelaelo.
1: Empa bothata tlhopa boroko kapa kgwetlho e masisi ka gara lekoko lena la the African National Congress ke gore go na le maemo a sa iketlang ka go sa utlwane ga maloko a lekoko lena. Ke ka go ke akanyang gore tshwetso e tseilweng ke the African National Congress ke go samagana le yone kgwetlho ena go netefatsa gore motlhomo ga gona tlhatlhwarwane e e leng gore e nna teng fa e le gore ba tshwanetse ba tiane le baagi ba province ena kapa ka kakaretso le mo dimetrong tse dingwe.

0: ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya le show me ke ne ileng ka mane
1: ke la buile ha o le segaitsedi ya motho ke ne modupi ka re ba la ditaba tsa hora ya borobong mamedi boetsa hape tlo bateng hore nyane le show me a re balla tsa ho qetela tsa letsatsi mo gahlolo kwa bobedi ke wa lena no la re moho re kena jwa le ho science and technology re me se sempe ile mona ke tle ka mona.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nne tima medi Lesedi FM ke molelo a re ntse le mona ka sithuka si campaign di gwere gwere dina le boleng. Eh ka jeno ke sona sehlosa rona e bile ke ntse ke botsa moitwa rona ka thoko ke me o ti sitse go ke sona sehlosa rona se sa hore na di gwere gwere dina le boleng na. Fela he ntse sa le bala hore lena lenane o o lehlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tsebedisano moho le Salga kwa no ho Lesedi FM me Phukuntsi o santsa leteng Councilor Phukuntsi o santsa leteng kwa no mohaleng re buisane le yena go tlo gona ke difetsa re tshwaretseng tsona bosumbone mme ke na le mamphukuntsi ke o amohela tshebeletso ya Lesedi dumela
2: dumela mme le bana me di ba Lesedi
1: o phetse handle
2: awu ke phetse ngone skitsi
1: ke a leboa le gona re phetse ka jeno ke ntse ke hlalosetsa mamedi mona gore mosebetsi wa gago o chairperson ya environmental planning and climate resilience ka mona ka Salga ebe mohlomong fela ka re fa ka boikarabelo ba mosebetsi wa gago
2: ha ke lebohe mme mosebetsi wa ka ke le modulasetulo wa komiti ya environment le tikoloho le climate change ke ho sebedisana mmoho le bo aduna tulo ba tswang magotleng a metsi e rena lona ka hara province ya Free State le mali nahi ho etsa go nnete ba hore di tikoloho tsa rona di a hlokomeleha hobane hona le melao e tsa bo nnete ba hore re bone hore o masipala ba hlokomela tikoloho molao o mongwe o ka o tsohong wa motheo ke molao ona wa rona wa motheo le constitution e tsa bo nnete ba hore batho ba phela moo ho senang hore hona le bokotsi bakeng sa maphelo a bona le hore re hlokomela tikoloho mosebetsi wa ka ke ho khumana le ba lekgotla ba bang ba tswang dimasepaleng re tshwarisane hobane re na le pharela e kgolo ka hara naha ya hore o hloke ya botsaleyo ka hara naha mme ke mosebetsi wa ka ho sebetsa mmoho le ba lekgotla ba naha ho etsa bonnete ba hore re rutlwelletsa bomasepala ho etsa bonnete ba hore dimasepala tsa rona di a hlweka ebile di ba le ditulo tsena tseo keng di tala hobane botala bo bolela hore ke re phefumoloha moya o hlwekileng o hantle botala bo bolela hore matshwafo a rona a tla phela ka nako e telele bo bolela hore re fumana morithi re fumana dijo mme
1: ke a utlwa mme e re ke tlefela ka mona ka mabenkeleng ha ke gutlwa mabenkeleng tlabe se re wela tabeng re sheba hore na hantle ntle mefuta e re na le yona dikgwere-gwere ke efe ke a utlwa mme ere ke tla ka bona ka mabenkeleng mamedi hle ke tsebe o tlo gutla hape re buisana le moeti wa rona
3: na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tjhelete ya setjhaba jwang e leng tjhelete ya hao dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa e leng Chapter 9 Institution e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hara naha selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115 se hlahloba ditjhelete tsa setjhaba le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa AGSA
4: Auditing to build public confidence
3: lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa SABC Education enriching minds enriching lives
0: Lesedi FM.
1: Ke nete mamedi Lesedi FM ke molelwa. Mme Phukuntsi o ntse le hantle ke a dumela kere.
2: Ke ntse ke le hantle nna wa ka, ke ntse ke le hantle ke a leboha.
1: Ke nna le buileng. Ha re ke re shebe taba ena ya mefuta e teng e fapaneng ya dikgwere-gwere. Ebe mohlomong ka re bolella yona.
2: Ke a leboha mme ke tlo bua ha ke tlo ya ho yona ke hlalose kaofela ha yona empa ke tlo fana ka seng mekae ke be ke hlalose hore na ke efe ho na le ena e bitswang organic ke ena ho be le recyclable ho be le hazardous ho be le solid ho be le liquid waste mme organic ke ena ya hore ha o na le meroho hae o ntso o lokisetsa ho pheha dintho tsena tseo di tlosang merohong o tshwanetse o di lahle ke tsona tse re reng ke organic waste ho be le ena hape e re reng ke yard waste yati waitse ke ha o kolomaka o hlokisa mona ho wena ya re ding ntsha ma magapetla o kuta jwang le makalanyana na manyanyana ke yona yo re bitsa gore ke yati waste re be le recyclable waste ena e re reng ke yona e leng gauta ke di pampiri ke di khaboto ke di plastic ke di botolo le di container tsena di ntho tsena tse re tshelang di jo ka ga tsone ke tsona tse o tsegedi bitsang gore ke recyclable waste re be le hazardous waste network ena ke buang ka di chemical tse sebediswang jalo ka ntho tse hlokisang ka malapeng di le malthinya di pente ke tsona tse hazardous re be le engwe hape e thweng ke medical waste ena ya gore go na le batho ba tlabeng ba tshwere ke bohloko bona ba mofetse le mahloko a mang dinnalete tseo tsa bona ga di a tlameya di ithole mane mo re reng ke landfill site ke yona e re reng ke medical waste re be le battery ke di-battery tse sebediswang ka gara matho bakeng sa di-remote le di-battery tsa dikoloi le yona eo ke waste go be le ya mataere gape empa eo ke tla ga ke tlo ya gagolo ka gara yone ke tla batla go salotsa fela solid waste. Solid waste ke dikgwerekgwere tsa tsatsi le leng le leng tse tshwanang le bo diaparo finishara le ntho e nngwe le e nngwe e sebedisang go be le ena go thweng ke e-waste ka segowa e-waste ke dintho tse robeileng tse tshwanang le di-computer di-television di-founu le di-fridge ke tsona tse welang mogatlhelong o ne o re bitsang gore ke e-waste re be le liquid waste mme waka liquid waste ke ya metsi a tlabeng metsi a na out into waste water le sewerage le metsi a tlabeng a tswa a matha a tswa mane difemeng ga o ntse go kolomakua mona mo sebedisiwang di-chemical teng gagologolo ke tsona mefuta e nka beyang ka pele ya dikgwerekgwere tse re nang le tsona bogolo ba tsona empa ga di a felela moo dingata go feta moo nka bua bosuba sa nka tlameya ke bue ka dikgwerekgwere meo
1: ke a utlwa mmegauta Ee, jwale ha re ke re shebe melao ya taolo ya dikgwerekgwere tsena Afrika Borwa gona ebe mehlomo melao ya teng yona e tsamaya jwang?
2: Re na le molaotheo e leng ona molao wa pele molaotheo ga o ka ya go ona karolong yane ya bosupa section 152 e bua ka gore tse ka e le rona ba pele ya setšhaba magotla a metsi re tlameile re etse gore tikologo e be gantle mme magotla a metsi a lebeletse gore a etse dintho tsena tse di tsiwang di-bylaws go be le molao o etsang gore di-bylaws tseo e be di-bylaws tse tla kgonang go bua ka taba tsa tikologo le dikgorokgore o bitsiwa National Environmental Management Waste Act ke molawana wa 59 wa selemo sane sa 2008 mme ga re go tsupatsa re re ke mima ke ona molao o ka setlogong o mme waka e etsang bonnete ba gore re tlameile re bone tikologo e babaletswe ke motho e mong le e mong e seng fela magotla a metsi kao fela ga rona re na le maikarabelo a o etsa bonnete ba gore tikologo tseo tse re phelang go tsona di maemong a gantle di a babalega di tlhokomelegile mme ga re nke space ka ya tlhapise gore re ka raba le moo go tla kgonang gore batho ba dile teng ga ba re ba lo itlapolo
1: ke a utlwa mme waka jale rona batšha re ka ikalela dikgwebo jwang tlhakoreng le la dikgwerekgwere goba motho mongwe a ka sebele tsebo jale ga o so ka re fa fela ga nyane gona nka ikalela jwang kgwebo yaka e ya kgwerekgwere
2: mme re ke tlale ka gore re na le diphephetso tse ngata ka baka la dintho tsena tsa dikgwerekgwere bothata bo re ba le bona bagolo ke ba gore ditoropong tse nyanyana tse tshwana le moo ke tswang teng ke batla go kala moo ke be ke ya go tsekgopo bothata bo bang teng ke gore go ba le nthwena e bitswang middleman baagi gangata ba tlabe ba kadile kgwebo ena ya dikgwerekgwere e le moo ba iphuthela dintho tsena tse tlabeng re re ke tse tla sebedisiwang gape recyclable empa go be le motho ya tswang ka ntle ya tlang go tlatla dilata go bona ga a tsa tso dilata ke tlo fana ka motlhala wa gore ke kae mo ntho tsena di leng gantle teng be ke bolele gore re tlamehile re etse nngwe ya tseng re sebetsa moo batho bana ba tswang ka ntle ba tlatlang ba tlong ka dikgwerekgwere tsena tsa tlabeng di bukanyeditswe ke baagi le batšha bo mme le bana ga ba tla ka mona ba tlatla ba bua ka taba ya gore ke petrol re ke etse motlhala ka pampiri ke etse motlhala ka glass e ne e bitswang glass ga o le mane masepaleng wa mosundusi wa mhlathusi ke kwana KZN di ntsetsena ka ofela ha tsona ho bane ke pela mona mo ho thweng ke haba di gona ho tsamaya di ho hle ha hona middleman e tlanyetse ntho ba tsha ba tsamile mba yetse ke hore ba tsamile ba be le plan ya hore ha ke qala kgwebo e na ikemiso tsa ka ke ha ke qala ho bane ne ka nezo a se a qadile a putsa dipampiri empa nna ke sina tsanjeng ke tsamaile ke be le lerato la hore ntho ke tlo etsang ke tlo etsa jalo ka kgwebo ga ke etse fela gobane ke jewa ke bodi o tsamaile o e registara kgwebo ya gago o be le ditokomane tse tlhokagalang ka ofela o be le gore lefapha lena la moru le ditlhapi le tikologo le thusa gagolo ka manyane le go thusa le go kokanya bašwa ba bangata gore go be le batho ba etsang kenedi ya gore ba thusetsa mme le rona re le South African Local Government Association go na le di-extended power producers se re re kopane le tsona re re ka ga bomasepala ba rona bana ba banyanyana ga ba kgone go ba le dikabo tekanyetso e beetsweng ka thoko bakeng sa go etsa gore bašwa bana kapa bomme bana ba ikentseditse go tlhokomela tikologo ba kgona go thusiwa ka manyane ao ka ofela mme ke mona mo re kopanang le dintho tsena tse re di bitsang di-extended power producers re bue le bona re re re na le bašwa ba ikopantseng mane ba se ba entse ntho ka thuang ke consortium mme ba tlhoka go thusiwa ka ntho na le ntho ya 91 o tlameile o be le ntho ena e bitswang business plan o keke wa ba le kgwebo o sena business plan o sena moralo wa gore ga o qala mona o lo etsa eng o batla go bona e qadile e le nnyane e gole e be qetelelong e etsa eng obata e sa e tlameile e thee mosebetsi gobane re re dikgorekgore ke gautsa ga se dikgorekgore ke gautsa di bitswa dikgorekgore empa ke gautsa eo batho ba bangata ba e kgelelang fatshe ba sa bone botlhokwa le boleng ba teng gobane tsona dikgorekgore tseo mme di kgona go palamisa sefofane go na le batho ba bangata ba lakatsang go ka palama sefofane ba tlo baye dinaeng tsa matšhaba ga o sebeditse gantle go na le mane mo go tuang go na le di-philanthropia go be le ga o na le dikgopo mona go tlabe go nkuwe batho ba ineng ba itlhaisa ka magetla gore mosebetsi o ko etsang wa go tlhokomela tikologo because go sebetsana le dikgorekgore ga o sebetsane le dikgorekgore fela o tlhokomelana le tikologo o fokotsa le maatla le segatla seo boemo ba legodimo bo bang le maatla ka ona bone ga tikologo e le ditshila boemo ba legodimo a bontse bo fetofetoa ntho ne re bitsang climate change e ba le tshekamelo e ngata baphelong a batho le diphoofolo le ntho e nngwe le nngwe phelang duba lefatshe ntho e ka setlong kogore o tlameile o tseba gore o batla o ya kae o be le plane o tlo e sebedisang o ipolelele gore ntho ena ke kgwebo ke tlo e rana o etse budget ya gore ntho e nngwe le nngwe e batlang wena o na le bokae le ga o sena letho o ngwele ora ke na letho empa maikemisetso ya ka ke gore ke batla go ba le batho ba ba kana ba sebetsang re theye mosebetsi re fokotse bofuma bo o teng ka gare obane ke itshelo kare
1: ke a utlwa mme phukuntsi e re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ga ke gotla ka mabenkeleng re tlabe re tswela pele ka taba tsena tsa rona
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: a ke nnete mamedi lesedi fm ke molelwa e mašome a mabedi metsotso ka morago gora ena ya borobong mme phukuntsi o ntse o le temoeng a kere
2: ke
1: leboa ga re tswele pele ga re ke re sheba gore na ke thepa efe e leng gore ka nnete gana jale tse re ka kgona go e sebedisa gape recyclable material e nang le boleng hona ba le tsena mohloma ke re ke batla go qala go bula kgwebo ena ya go recycle dintho hona ha re ke re shebe gore na re le ba ai re ka kopana joang le ditsitsena tse rekisang digwerigwere meo go ba kana go tseding ka fumana di idea nka fumana mahlalo gona ke etse joang ebe ha ke tsebe gona ke kopana joang le ditsitsena tsa digwerigwere
2: ntho e ka se hlo home wa ka re a tseba gore Afrika borwa ile ba le mathata a mtlapana kana go etelele fela ga ba le mthwane ne dikolo tshedi o ba ne motho e mong le mong o lebeletse gore abe a le connected man grid ya le re re na le energy and value for waste e bolela gore mani mo ile le landfill site teng ya masipala o khona gore o e fehle mtlakase mo o ntse mtlakase e ba ke motlakase o tata go sebediswa ene motlakase wa teng o nane boleng a se motlakase fela ke motlakase o nane le boleng go ka kgona go produce wa di motlakase o be o etse dintho tsa bang 100 pounds ka municipal solid waste mintwe nngwe e nka e buang hape e ka kgona go re thusa e leng ka fihlego o tsamaile o be le di facility di sebediswa tse ka kgonang go di sebediswa wane o keke wa tswa fela go soya mane landfill site ore wena o le fetla motlakase sa tsebo go itsiwa eng le metsi ana a o re reng ke metsi a sebediswang bakeng sa go sebedisa matlwana le ona a kgona go reetsetsa motlakase ntho e ka sesone gorogoro tse ka sesong tsa gona jalo tse ka kgona gore thusa ke tsona tsena waste to energy tseo le UNEP-e e dumelelaneng le tsona gore e tsamaile e sebediswe municipal solid waste generation go la ha gwaletswa gore e tla kgona go gola e be go tloa go dibilione tse 2.1 ditono ka 2023 go ya go dibilione tse 3.8 ditono ka 2050 mme e obelelela ga o ka tsamaganya go a ba le tumelelano bakeng sa moagi a batlang go etsa ntho tseo ka lo kena fela lentse siteng bane go na le nthwena e bitswang meten gas mme meten gas eo ke yona qetelelong e fetolelwang gore go be le nthwena e re e bitsang gore ke energy to waste jale re tlhalosa tsena gore go na le diprogramma tseo le falka e kgonang go gokaganya batšha ba batlang go thusiwa ke ka go ke itseng dimasepaleng tse re nang le tsona tse 23 ka gara Foreisetata le tse 257 ka gara naga go na le ba legotla ba ikarabelang tabeng tsena tsa tikologo le dikgwerikgwere go be le basebeletsi ba makgotla a metse ba e leng bona ba ka setlhogong ba tlameileng ba sebetsana ntho mme re tlameile re se ka ranka ditaba tsa tikologo le dikgwerikgwere ba di tlosa ka gaga ditshebeletso tse di ntse o kgonang ka tsona gobane tikologo dikgwerikgwere ke tsona tse etsang gore gothe di cut across ka fogo di kena gotlhe monana mme led e tlameile e be ka setlhogong go etsa bonnete ba gore e thusa bana ba sa kgoneng go ba thusa go ba batlela batho ba tla ba kgonang go etsa di-business plan ebe ga ba se ba entse di-business plan e ba thusa gape le gore na manyane ana a tla fumana ka gobane ke mosebetsi wa salka jalo ka ga salka e le an advocate and lobbying partner ya dimasepala gobane mosebetsi wa salka ko etsa bonnete ba gore dimasepala tsa rona kao fela di kgona go fana ka ditshebeletso tsa mantlha ka support-o eo salka e fanang mme ntho e nngwe nka e buang e salka e etsang ke gore lebitsong la dimasepala kao fela salka e kgona go tswa e ye ka ntle seng fela ka gara naga ka mona Aforika Borwa e batle mo e ka tlholang manyane go pakeng tsa di-program tse ka support-ang baagi mme nka tlhalosa gore ka fa Foreisetata go na le extended power producer e bitswang Petco masepaleng wa Ngwathe ba thusitse baagi ka tšhelete e lekanang le 500,000 go ba agela ntho e ba tlo sebeletsang go yona ga ba ntse ba phutha di taba tsena tsa bona tsa dikgurukgure gore go be le mo ba sebeletsang teng ba be le ntho tsena tse bitswang gore ke dithipa tsa go sebetsa ntho tsa ba tlameileng ba di sebetsa bane keke wa lo sebetsa fela o sena ntho ena e bitsiwang gore ke uniform e o sebetsang ka yona ka moo so gobane ga ba kgone go iketsetsa le dimasepala ga se ya ngata di ka kgona go ba thusa ke mosebetsi wa rona go etsa bonnete ba gore bana ba e leng bona ba etsang gore e be tikologo ya rona e ba ditshila ba etsang mabotlolo bo coca cola le bo pick and pay
1: ke
2: ke ke ne ke batla ho tshwedwa lo ra ke atle mo ba tsela ho empa re na le tumellano le bona
6: oho
2: ba tlameile hore ba nke ho hong ha tshelete ya bona ba tsitele ka hara dikgwebo tsena tsa dikurukuru ho thusana le batho bana ba phuthang bohlaka bo etsiwang ke bona ha ho mme ho na le mokgatlo o ne o bitswang Petco CEO ya teng e ne e le mosebeletsi wa Salka mane ofising ya rona ya naga ke ena e re kgonang gore re bue le ena a re kopanyetse bona ka o fela ka tlasa ntlo e le nngwe re bue le bona gore e ba lona ba etsang gore re bone tikologo e le ditshila e ba batho ba etsang diplastiki tsena tse re di sebedisang gobane a kere ga re ya dishopong ga re nke nkotlane ya rona o tswa gae ka lebeletse go gatla le go reka ga e qeta e feteletsa ka e felela e le mane lentil siting e be le bana ba hlahisang dintho tsona tse re di bitsang pampa se bona re a tseba pele one go ne go sena maleri ana a tlabeng a latlhiwe gotlhe e ne le maleri a neng a tlhatsiwa wa rona re le masepala go tseba gore na di-extended power producers tse re nang le tsona dimasepaleng tsa rona ke difeng re kgone le go utlwisisa gore na ke ditumelelano tse feng gape tse teng tse entsweng ke lefapha lena la moruo ditlhapi le tikologo le tsona di-extended power producers gape le Salka bane Salka e dula e le teng lebitsong la dimasepala mme ke mosebetsi wa rona go etsa bonnete ba gore dimasepala tsa rona le baagi ba teng ba fumana tsebo ba fumana kutlwisiso ke ka gao gangata mme waka ga re na le komiti ena ya rona e dutse ka gara porofense ga ntse re dula ka mora kgwedi re ye dimasepaleng tse fapaneng go ya go no lekola gore e be ka ntle ga taba tsena tse re di fuwang dipampiring ga re ya fatshe re lo sheba e be maemo ke a jwang gobane bothata bo bogolo bo re nang le bona ke taba ya dintho tsena tse di tswang di-buyback center o thole gore go na le lentil site ya masepala ga e kgone go ntsha dikgurukgure tse ngata se tla kgonang gore ba etse tšhelete e batla lebeletseng etse jale ga go na le dimasepala go na le streke streke se ka re mona masepaleng ona o ka gara streke sa rona ko ona mo re tlotlang re tlo phuta dikgurukgure tsena tsa dimasepala ka ofela mme nka etsa botlhala ka streke se ke tswang go tsona tsa lejo le puso re na le masepala o le mong o le mogolo fela mo e leng wa Matlhabeng tsena tse dingwe ka ofela ke tsenyanyana go bolela gore dikgurukgure tsa dimasepala tsena ka ofela ga dikopane di ka tla di a ba hafo go Matlhabeng gobane Matlhabeng e na le di-industrial e na le ntho tsena ka ofela dimasepala tse dingwe ga gona di-industrial e ba waste ena ya ka matlong e be waste ena re itseng ke organic waste jale ke tsona mosebetsi wa rona re tlameile re bone re le lekgotla la Salka re sebetsa le motho e mong le e mong ya nang le tšhisego ya o etsa bonnete ba gore re kgutlisetsa seriti sa dimasepala tsa rona mo seneng se le teng bohlweki e ba ntho e ka setlogong gobane ye nngwe tlabe re etsa ke go lwantshana le dikuma le tlala ka gona o re ke mantsha tlala ebile ke gauta mme wa
1: che wa di beya mme Phukuntsi jale ga re ke re shebe ena ya separation at source programs gore na ebe motlhomong gona ge le setšhaba re ka ba le seabo sefe kapa ra ba le seabo jwang programming e ya separate at source
2: ke lebogela potso ya gao agolo motho ya mong le e mong o na le karolo ya tlameileng a e bapale mme waka ka nthong ena o e buang ya gore separation from the source ga re a tlameya go babe re bona re nkile dikgurikgore e nngwe le e nngwe ile mane mona mo re reng ke di-lentil site ma gore batho ba kgone go etsa tseo go bolelwa go lekgotla la motho le tlameile le ntshe disebediswa tse loketseng gore ga ke re ke separate from source go tsebiwa gore pampiri e kene ka mona le nna monga ntlo ke etse ke tsebe gore go na le batho ba tlatlang batlo puso mme ga re se re entse go seka ba le bane bagore ga ngata ba ya lwantsha batho bana ba phuthang dikgwedikgwedi separation from source motho ya mong le mo nka karolo wena monga ntlo le bana ba gago o tlameile o rute bana ba gago le wena o tsebe gore ga o tlo nka ga o qeta papa e setse o bo o enka o lo e latlhela ka gara mokomo o bo re o etsetsa batho ba ga masepala mosebetsi o tlameile o enke gobane gona jale tse dijo tse re di jang gagolo ga e sa le dijo tsa ntse maatlafetseng ga o nka magapetla a nana a ba bo di-cabbage le dintho tsena ka ofela tseo di seololang ka gara di-vegetables o lo ditšhipela ka ntle ka mane re etsa nthwane e re bitsang gore ke compost o bo o nka le magapetla a difate tšhaka ga difate se le setla seo difate tse di tlotlogaileng gagolo o ke wa isa mane le ntshitse wa tshele hai o tla bona le dijalo tso tla be o di jala o le wena monga jarete di tla be di tswa di matlafetse go feta tsena tse di jang se se nang boleng jwale ke maikarabelo a rona ka ofela empa gore motho yo molemo a kgone go etsa ntho lekgotla la motse le tlameile le fane ka disebediso ga epa e le gore ke dintho tse re di bitsang gore ke di-dustbin go be le dustbin e kgonang go tlhalosa gore ena ke ya pampiri ena ke ya botlolo ena ke ya ntho ya itse motho ya molemong a tsebe le dikolong thuto ena e kenya one ga o ruta bana dikolong ga ba fitlha ka gara malapeng thuto eo e ba bona ba e tsamaisang ebile ga o rutile ngwana monyanyana o thuse ya golo bane pampiri enana e re e latlhang gotlhe monna mme wa ntho nka go tlhalosetsang yona ke gore o kgona go nka dipampiri tse tla bere di sebedisa ka gara dikantoro tsa rona o ngotse go yona ga o na le golo e shreda be le inela ka gara metsi le beye matsatsi a itseng le kgona go etsa ntho ena e re betsang nama ka yona e bitswang chakong ka tsona dipampiri tsena
1: ke a utlwa mme wa ka ga re phethela go ba re shebile nako tlhe mme Phukuntsi ga re ke re shebe secular economy ka bogotshwane fele be ra phethela
2: secular economy ke mokgwa wa economy re ke re kana economy ka Sesotho ke mme wa ka e batla ke leke go bua Sesotho ka bua sejatlhapi go lesedi gobane ka nnete lesedi ke radio e mamelwang ke batho ke a rona Basotho gagolo ke economy e tlosang ya replace ka mantswe wa mang traditional take ya rona ya waste go bolelelwa gore ditlhaiswa le di-material di resource di ka nna tsa phetho tsa sebedisiwa gape go bolela gore ntho e nngwe le e nngwe e o e sebedisang material ofeng kapa wafeng e ka nna ya phethwa ya sebediswa bakeng sa waste le tlhao gore e etse ntho e ne e le bitswang gore ke circular economy mme di-products tsa teng e be di a beuwa di sebedisiwa gape di kgona gore di re thusetse because ka circular economy go na le ntho tse ngata tse re ka kgonang go di etsa mme empa ka gobane o itse re jewe ke nako ke dumelela gore nako e tlang re tla kgona gore re ye ga golwanyane ka taba ena secular economy e tlosa pollution e fokotsa waste tsona dikgorekgore tsona tse ngata se tlameileng di emane e regulator le go circulator di-products le di-material tsenana tse generatiwang at a higher value e etsa bonnete ba gore dintho tsenana kao fela e bua ka lentswe lena le seng le buiwa gagolo ka gare Aforika Borwa la gore re underpina transition ka renewable energy le di-material go bolela gore kgweetsa gore e be resilient system e bang resiliente gape e lokile bakeng sa kgwebo le batho le tikologo ke yona secular economy eo
1: ke a utlwa mme o rekele buile gagolo
2: re nka di-material le dintho tsotlhe o tloa go lefatshe mme eventually re seke ra di latlhela gole empa re di sebedise gape e be tsona tse fokotsang dintho tse yang mane di-landfill siting mme ke a leboga
1: ke lebuile gagolo mme Phukuntsitlhe re tla boela re buisana gape nakong e tlang
2: ke
1: a leboa mamedi ke councillor ke na le Mamphukuntsi yena ke modula setulo wa environmental planning and climate resilience ka mona ka Salga provinceng ya Free State ne re buisana le yena re shebile dikgweregwere di na le boleng mme le ena lenane o la ka sithokasi o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC education ka tshebedisano mmoho le Salga kwana ho le Sedi FM Thandi Tshabalala yena mohlophisi nna ka lebiso ke neilweng ka mane ha re kopane hape na ku etlang
6: o ratwa o le Lesedi FM
7: wa ratwa wa lelwa Lesedi FM mabithi sentse ge kena hantle nakong e re kweng ke bana ba magona tsohle segasa disiki ke na le Dr. Makwa Mohalenkwane o ke yona mona Dr. Makwa dumela ropo
8: Rupo, a ke ja dipiletse ke ba mo di ba le sedi ho se mo ba teng mo jana ke ma khona tsole se ga sa difiji

0: Sitsi bi ditabeng tsa dipolitiki se thulego matebesi se bolala o reketo ya ANC ya o phatlalatsa bonggetheng ba mmalwa ba ditulo tsa boramo tse bakeng sa mmasepala ka monga ke sesupo sa dikarwane ka haro mmoga ha holoholo jwang a mega e meng ya dipolitiki yona e phatlaladitseng kgetheng a le mong fela mmasepaleng ka mong. Province ya Free State o phatlaladitswe mabitso a robedi kaofela bakeng sa mmasepala wa Mangaung Metro, ho kenyeletswa le ramotse wa mehleng wa phethahatso o Thabo Manyoni, ramotse wa hajwale Gregory Ntatisi le motlatsi wa hae Lulama Titiodile. Mmasepaleng wa Matjhabeng teng ho phatlaladitswe mabitso a supileng, ho kenyeletswa ramotse wa hajwale Thandu Qolo Khalipa. Mokga o boetse o phatlaladitse bonkgetheng ba bahlano mmasepaleng o mathateng ana a haesale a maloki a Phofunga, ho kenyeletswa Tumelo Thebe pele ho dikgetho tsa makgotla metse tse tlang ho ba ka Pudungwana. Professor Matebesi o re ketwena e bakile dipelaelo.
1: Empa bothata tlhopa boroko kapa kgwetlho e masisi ka hara lekoko lena la the African National Congress ke gore go na le maemo a sa iketlang ka go sa utlwane ga maloko a lekoko lena. Ke ka go ke akanyang gore tshwetso e tseilweng ke the African National Congress ke go sa magana le yone kgwetlho ena go netefatsa gore motlhomo ga gona tlhatlhwarwane e leng gore e nna teng fa e le gore ba tshwanetse ba tiane le baagi ba province ena kapa ka kakaretso le mo dimetrong tse dingwe.

0: Re hatela pele. Matswalwa a mabedi a Congo a tsoswang ka ho leka ho itsohlometsa ntle le molao se bokeng sa bo 40 le metso e tsheletseng sa Sadega. Seneng se tshwaretse Durban batho ba seng a kgwedi ena ba hloleile ho hlela ka pela lekgotla la dingwe la magistrate wa Durban kajeno. Lekgotla le utlwile hore baqosiwa e ne e le karolo ya setlhopha se neng se feleditse letona la tshireletso le ditaba tsa mekaubera ya sesole la DRC le e neng le le teng sebokeng seo sa bo 46 sa Sadega. Nyewe ena e buseditswe morao ho ba ka labone. Kinyokuhle Malinga wa tlaleya.
1: Uthi Bindi Mukendi noThombisa Ngangu bekulindeleke ukuba bevele enkantolo kamanje eThekwini namhlanje, kodwa abakwazanga ukuvela enkantolo. Kuyaqondakala ukuthi abahanjiswanga ejele laseWestville.
0: Nyewe kgatlhano le monna ya dilemo di 20 le metso e mmedi ya tloswang ka polao ya mampodi wa lefatshe wa ditebele ka makgetlo a mabedi Zolani Lasbon Tete e buriseditswe morago ke lekgotla la magistrata wa Mdantsane Eastern Cape ho baka la 25 Phato selemong sena. Nyewe ena e buseditswe morago bakeng sa ho dumella babelelwa hore ba fumane maqwetha. Luyanda Kana ya ntshetsang pele papadi ya ditebele Eastern Cape ore ba ne ba emetse ka tjantjello e kgolo hore Tete a boele sedikadikong sa ditebele ka kgwedi ya Pudungwana, empa seo se ke sa hlola se etsahala.

0: ke molelwa.
1: Ha se mo he le tshumela metsumedi la metsotso ka mora hora ya le shume ke a mohele moitu wa ka mohaleng kwano. Nomalanga dumela ke wa mohela tshebeletsong ena ya lesedi.
2: Dumela mmetsa ke le ba mamedi ba lesedi FM.
1: O ntso phisi hlang tle Nomalanga.
2: A ntse ke tsheletse hantle mme ke tsheletse sefuba. Mme ha ntse ke tsheletse hantle ona mathata.
1: A ke a leboa ka nnete ke leboela ho ibe moitu wa rona. Ha ke re re khutlele morao kwanana morao ga o ga o nyana tjena re tsebe ka Nomalanga o ba ne she motho ha eme nqa elongwe bophilong e ka nna ba Nomalanga yane ana ine re mohlana qoqa ebe ya ba le re sekile meogo re jwa lo fela fela ho kotse ba Nomalanga eno wa tsatsing lena ha tshwane le Nomalanga wa dilemo tse mmalwa tse fetileng e rekileng ga buisana le ena bana o hatetse pele bile ho na le sengolwa sena se secha sena one powerful prayer restored my life ke pele re tlotla moo ha re hopotse mo mamedi fela re hopotse le molomo ditaba go Nomalanga vanga ke ma
2: Nomalanga vanga ke ausi e tlelang ka ra motho wa Thabo. Ke holetse motseng wa Monyakeng Research Point, ke motse ke holetseng teng, mme he ka tla ka mona ka Welkom he. So ke moke a fetileng ka ra diphephetso tseno tse ngata haholo bophelong, mme he tse ding tsa tsona ke nagana gore ke ile danshape then ke tsa motho e ke leng yena ka jeno. Ke mongodi wa dibuka, ke mme ke gape ke ausi.
1: Ka le boa ho na le ntho ko nne o ihopole ka pa ikekeng ya tloa mehopolong ya hao ka mo hlaetseng teng verses bone ka pa she ha o fukaletse se baka o se fukaletse bila o na le ntho ka nna wa ihetla mo
2: a tsheki wele mo ri mo nete fela a be elo ngore like ikeke ke e lebala ka motho o monye ke ntile ke le flemme wa ka ke le
1: sa
2: modimo a ena la gala ha ke ne ke gala ha so go mo montse ga like
1: nka le
2: mara impa tsena eo a la ka tsoka e
1: tsinga ka yona ke yona eo e sa o le batseng monyake le tsatsi le tsatsi Nomalanga ho dula ona le momamedi e motjha mohlo mo mohla mo la ne re buisana le wena ka tabatse o na sa mamele bale wa santsa ipotsa dipotso ntswa ke yena ke a khola wa tse ba ha re Nomalanga ha Nomalanga a re a ke ke a le bala monyakeng ho latela lefula mme wa hao kana ko eno ha go hopotse fela go khutlele mo ga ho hanyane o no bo le dilimo tse kae na go nye mme ha na hlokala ka yona o ntse i bapala ba lokwa ngwane mo le mo ka nna ba pala ka ntla hla ba brick follow mono ba bapala wa tsa ngwana ngwana nyana ka etsa dintho tsenga ta ka ntle ka mo wa kiri fuele o ikutlusa mona to ho ba ngwana kana ko yeo hana o no le dilile mo ndi fe me wa hwa itsa halang wa utlwa eng wa ukwa ho wa fofunela eng utlwa ho nkhang a thikana ko hona le ntwe netsa la ka motswadi wa ho
2: ke ne ke na di motse 9 kana ko yeo ke ne ke le ka ntle so mme waka o ne a dula a le mong o na sa dule ankgono a ke jere nna ne ke le ngwana ankgono so tsin le ene ne ke etetse mme waka e le gore goseng o ne a tswa toropong o ne a batla diaparo tsa Christmas in December so ga ntse ke bapala ka ntle ntse ke ipapalela diketo ya ba ke utlwa manhai go na le go nkgang kgetela ke le ke imatsa empa kgetela o bedi ya ba ke raman e re ke ye ka tlong kaso ke gopola gantle o ile a re ke etse ke ka ntle ke ke tete ke nna pa a ba go nna ba tla phela so ho ya ka kele la ka le ke nna ga mo ho mo o robetse o le tsipitsa
1: o le betse pitsa yana jo lo ka itse o batla o phela
2: ke ya tsha mmh o jela ha mo ke ke e ma ke ke ka tlo ya ba nne o tswa ka tlo ka ka o tswa ka tlo a ya ka ntle a ntse a duka so but ha se nne se tsama ka tsa tlo o go la kona fa tse ho ne fa tshe ho ne go tsha yena so ya go ile a tsaya le baitsane le metswalle ho tle ba batla ba re ba le ka uthusa ba le ka uthusa ya ba nna ka wa hlokana ya ba wa wa ya ba ke amene
1: ke ka hona o kekeng wa le bala lefula ha e ka mogoli bileng lefule bohlokola mollo
2: eh
1: Mangwane a o hanela ho robe ka golo ya lefumong ebe o bona go go ka mogono o so di sheba ho so le boholontsi o no o bona e ka ine le tshwetso ya ho go se ke ba pata mme wa ha o kapa o na bona o le monyane ha ho le o ka ba ka golo ya lefumong ke
2: nana o na mpona ke le monyane ho le hore nka ya lefumong tapa go ha hate ha ke tsebe go le makana go e o na ana ana e na re ke le le ya but empa go no hlokala go ke beteng wa tsaba
1: le
2: o mo bone go ga tsona ba pata le maditi o bone le ka sekileng o la kena ka ga mokuti o ba na go enga ke ke bona la ke ha la ka ha ke tsa sekolo ke ne ke o pula ka na ya majikuri di ne di tsile tsena ke la bona ha ke tsile di ne di ya kae so na go mo ha ke ke mo potse le ke tlhala go ne go
1: a go tshwara hanyane fela no malanga re fitise go mo di re tla e ka mona re ya gutla
0: Na kontsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Le sedi ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha o mollelwa wa sechaba khintse rena le nomalanga vang nomalanga ke boetse ke o amohetse hape
2: ya le bona
1: wa tsiba ke butsiswa ke impotso ya gore hona le ntho tse ka nna ntsa re hlahela tsa re etsa halla re sa le banyane ka nako eno go tla ke kikelelo ya bongwana mo fufurenya na ono ha o so le mogolo ha o so o yeme go go ipopola gore mmaga no man gore ke gona ke ha o so e sheba ka sethuse golo ka dilimo tsetse o leng ho tsona o sheba maemo a o ka ofele bang mangwana o la o etsa ona o ke nwela tshwantsho so ka bona ka ga bo ba neng ke tshoba le hona le bana ge sheba na go nyena na mohlomong kana go eno ge tla gene le khala ge tsebe he hona le bana ba banyane le o feta age yeo ya ho ya 9 ba gona ngwe o ya lefu ibile ba bontshe le ka mono gore ba bontshe mofu kwene ntwe makatsang ke buisa sena ke diketsa halo tsohle letsa ka morago yena motho yana na sa batlo o be ka golo ya lefumo o fetela ho yena o lo dula le yena gore mme ntho tsohle tsa o yentseng tsona tse bohlokotseo ke tsona tse etsang hore ke khutlele morago mona hore nomalanga ha o so le mokana wa le o so o ifa ka kelello ya boholo ba le taba ena o e sheba o ipopola e o fa mofuta o feng wa ka ga bo hore ho bane nka nako e o ile wa etsiwa ketseo ho bane ntwana ile nna ya tswela pele qetele zudula le yena motho yena enwa nne a o tshwere ka tsela e makatsang a o yetsa dinthotsa o thotshaga tse ileng tsa ama maikutlo a hao ha eba ho thu go motho hlanya ka ha bobebe o tshwantse o sotlantse empa fela hona ntotse dintse tsa halang o feta ho tsona jwalo ka ho dilatsa tsa o shape so du yentse no malanga e montjena e bang bona ka jeno o tsiba go qoqela hore ho etsa itse jena kha mangwana na sabatela ho tsheya le batho mangwana o dula o shouta mangwana o kwalla ka tlung o etsa motshwaruwa mangwana o tshela ka metsi ka ditse gore ntotse botlhokotso ke batla hona gana gona metsi a tshesang ka tsebeng ya motho na a etsang gore nomalanga tabatsa ho dilatsa tsa ntematsa ho ke ka ona ke khutlela mona nomalanga ona ba lo so hudile ho lekane ho ka toba nnete kapa ho ibua kapa ha we hana na ho hana ne lona ha o bua nnete bua nnete ke ka ona ke ha o sheba hona bana o e sheba o so le mo di montseng o sheba tsohle diketsahalo sena se reng se se o fa eng na ka nnete ke a kgola no ipotsa gore ke ngwana bo mme wa hao
2: What about Honali? Like dictators and killing can like killing monkos, Honali, so much like the Kabotan Honaka before Shokahan. Jeremiah, how when they didn't have to know what you say. In Pilo, who is a lay in Kapamona, Susa, in the Limnawaka, and I live near Kapa Hanyan, Banabaraton, and I live near Kabakopa, and I fell in the winter. He put a ill Honali same near Kamilton Sona,
1: just in the same
2: way. Kapao. But on a corner, one out of a limit, on a one a limb, or to one a little. Have I go on now with a light? Like it to be busy, there was a interesting or good secret. So, yes, I had the defeated. No more soyaka, who I got giving to the
1: high
2: and I to the choke and the fellow came up for her. But won't kill an uncle, well, and didn't kill an uncle, the Motarela, but the chicken like Motarela.
1: What's up here?
2: Eh, what's up here?
1: Who be take now? Why it's about a baby or Motarela Utopilunia? How we knock up like a mufas to some good girl?
2: I like making it because what everything I have to work and not a room.
1: I have a country thing. Have a tree. Well, when I tell Solomon Huluji, who was one, yen, Leona,
2: oh, Hunter fellow, as if nothing happened.
1: Hello, come back, I say. Jamunaha, not Jamuto, Tori, Kurikari, Jale, Honachin, I say, I keep a lay, how be the Mutla Milita.
2: Even if you open like one at the basin or some banana Hanora has a mamkola or a lahar, as a mamkola.
1: Our
2: sovereignty, and I had to get a kiss of Motrana Arata,
1: one day,
2: Banana Babona.
1: Dikete
2: la
1: Sena se wa me le ha o solo ho ye o solo kwana na tsa ma dithuto tsa ha o matishega na bona ngwana nwa na hona le nthwe ngwana hona le nthwe mogathatsa mbophelong ba ha ka ba ke lapeng ka ba motseng wa ha bo tlo mmona le la se retla dibuke mmona ka mora go ba hlokomela seo hona le mohopolo o hopola gore ba qeteletse ba lo bona mo dulang ka ba ho laetsa la bang re retsetse mo mamedise tshwantsho
2: a mbele ba mo founela go ba le ke motho nga aneng a itse tshebetsa na ko nga tona le siyo
1: ba
2: mo founela ba kopa kopana le yena yo se tle ke le ka shepoge a ke le ka shepoge
1: la u bi ku founela
2: yo
1: a no malanga
2: ya ba jone se ke ya sekolo ja le se ke le bua mashano re e ke le shano e ntsena yo ya ha so tshepiso go paka thuto tsa mai bona ke nana ke batla ya kae ke batla ke ka sekolo
1: a nna ke a go tsaisa hampe wena o nketsa motho a mobe matitshere
2: yo ke le hane like my cousin brother o dula Durban o na ga ta mo founela a mo itse wa tsena o tsena tsena a pe next week ba bana ba sa maratine next week ke sa go tsitsi ke bona ka la ba itse
1: hane eh a the ba mo tsi ba
2: ba hana go ntsa mme ke ke iponela ra mo a khona
1: go go a o gagatha o mo tla mono
2: yo ke ba ka go bala ka ntle o na wa mai a isani re mitsa tanta ba wa nka ke le lwana wa o mo motshomo mo tsebang ke go thona jwa ke re mara jo le matisha ga kere
1: a bona performance ya hao ga normal anga jwa lo
2: o tsetsa e la ke motisha ga go bua le wena o tla bo o nna fela ba bona ga mo
1: na le go phoso ho go botswe ditlineng tsena gore ka ga maemo wana o tlwe mo se bakeng seo ine ila ba ka mogana go eka
2: a itse ke qeta sekolo fela ya ba ka maele ke gotlala vese strong ke gona ke ditse di beke ya ba he my late sister Linda e go mpomela ba ga mantlo go komo o tlo dilamona go komo tlo ba tlamse
1: Fela, wa tsa hona le ntho tse ding o kana na ditsietsi dietse ditse wena ka pa di bopetswe wena o le mo o ilevel ko mo ke taba ba le ko mo insituletsa bukeng ena one powerful prayer restored my life healed my life ke batla go tla mono lo hona mo ha o so le mo o ntso kopana hona le mo hlalo santa ba ena na ya ke shebile buka ena ina di di gaolo tse hlano fela ka maqhepe a 44 ha se buka fela ina e batala ditse ditaba ka tsela e topalletseng ke dumela tsohle di tsitleuwe le ha re ka bona e le chapter tse tsenyane jwalo fela maqhepe a 44 a mangata ga hono a bua le motho a batlang ho bala ha re ke re shebe ha o so le mono so phela hona le ntho tso itseletseng bonyaneng wa wa hula ka tsona ha ba le ntotseng a da jwalo ka hore nomalanga ke mang o hlalositse mana gore ke motho a fitileng dinthontseng a da ho lofela tseding tsa tsona ne di bohloko tseding tsa tsona di u bupile di uentse mosa di tia ka jeno ke tsho ke ga se mathata ka bosetso go tsane se seng le se seng se fitlang bophelong ba motho be se tlo mo bola se seng fela se a bo pa se hleke se bang ha se a lokela ho bapela ha o kana go yeno o tla bona a se khutsa hore nyeo ha sa mpuisa nyeo sa distance dilen ke ho hulo ke tsivalo ke ho hona ola bana mo firifiri le vovoro leo ne le bopa ka pa le tlisa le phunya nthongwe entle ka wena fela a ke re le tshepe ka pa gauta re bone le gauta pele ka feta mollo ehe ke enwa na o hlalusitse hore ka nnete ho tlusa bohlo ka pa ho stepua ho hlajwa ke motho ka pa ho etswa motho mo motho ena o hlaka mogao ke ena o le matsang e bang o mo bitsa motswalle wa hao ye bang ka nnete ona tsa dintho tse dintse makatsang tse evil tse
2: yo o tsama e bo phela hona na long gore wa feta ka ra diphetetso le dimo wa bula ke ya bona so ke tsela le le se mo ke fitile e tsa o patlala ka buka ke le tsiwa ka botlo ga ka le dintho di tsama hantle ke ya bona modimo a butsiditsela then no e tsala motswalle ke o wa
1: hela
2: yena ha sa le di red flag ke di di teng empa fela ke nna fela
1: o no iphapanyetsa tsona
2: ke ke ke ntse ke la kana go khutshela khutshwane ya ba ya ke a ka ke rata ke le tsipa ka la fela go tso ke yona motho e leng gore o jalo tsa for talent ya hao e seng di ntse le fa talent e leng gore la modima a ka o hopola o tlo tsama
1: o tsama ka yona ha itlo salla yena
2: ha itlo la mang ha itlo salla o tsama ka yona o ba ke hao mofeti modimo ke ra o tsa o tsena na ka ha o tso o tswa mo le gore ja le dintho tse go go kwa le thengwe le ngwe e le gore mo modimo o na a butse o tso kwa le jwale tsela e ke nka qeta gore e re ke tsame mo natela hae o tsiba ha ke na tshelete ha ke na next week wa tlo batla bo dilo bo bo ke ra hanka ba le khotso fela ka ba le khotso fela ke go tarobala hantle ke ya bana go ke a tswa ka ga me me serefere ya ba hefe ke kopana le ntate o mong o ke ba e ke ntse dilen tri sono ba do ne ke mo kopa bodulo ke ra ha ka mpha e shelter fela it doesn't matter na e jwang o tsela e sampha shelter fela ampha yona then he but he mo ne ke ya teng a ba go le for temporary for the biggest taro fela ba ke a tla o ke le tsi so ke a dula mo ne he plekeng ya haye e but e ne se hantle go motho a ke se dilo ke e le e jwang se hantle le sema ema nga ke go hantle ke mo tsena le metsi go re ho tsena le di festere e le di dilo fela le sa ka fela le jor e mpa mo tsaka se o le teng ke itlela mo no so di ke tsa tharo da fetu wa 3 months so hona po se se nyana yeno mo se tsi ka o fela
1: sho
2: o fela mo se so but he o tsama o tsapa mo dimo go go bela e ke ke le metho ka ho tsapa modi ke yona e ke ntseng hore le ka jene be se ke le ka maoto because ke le ka tsena go jalo hore go ke tlo le nthongwe longwe longwe ke shele se sa tlhaho sa hae so ya ba ke nka qete go tsaba ke re ke ke ke itse ke la bana go ke ntse na ga ta o mphithela hangata hore nakongwe e ka ke ke nka ya bo botlhabeng ka ya bo hlathe ya lo rapela go ke ya bua le na mole gore ha hona motho a mmametseng ha hona empela ka go ke ke la bana ke ba ke ntse e kula ke yesa so ba tlo leng ha ke tsa teng ya ba ka ga kelelo ya ka go fitla le ditso mme mapeng ke mana ke bona nako ngwe tshokolo depression ke bona ka ofe di etsa o le ba le batho so ya ha ke re go tlo le maponya ke ra ema le maponya be se ke ya hai ha ke fitla ke bile a le bie a ntsa roka ka se ke mo tharata ngo roka ke ka ntsa roka se ke mo jetsa a ke batla go bua dintse tsengata ba ba ka batla go tlhalosa ntse tsengata ke ya mme o tlo ke tsaka bodule and ha ke na tshelete ha ngwa na tike go o tsaka finisha ka go fela a ga ne ke ka ke le tsitsa yana jela vena ka high service o tsaka thuti ya ka go fela se ke go ka dira le nna ka tlo ke tsaka ke ka ya ka ga ka ga tsi so ke ka na e tsile e lo ka ka tla ke iphuma ke bona ha no dira tekeng e leng gore mane mona na go le ditse o tsine ke se di dikela bosiu ba go tsaba ba ga ole ditlhapo tsa mtlaka se ba etsa e go go no so go bala fela di khoso
1: ka ba ka la mohau fe
2: nta ka ka ka mohau wa modimo he le wa bonya ke ka ho la ke lo ana ka ra buka ke ke ni ka re go se di re go tlo ndaka na go itse ile go le fifi bo phala ba ka go bo le bitha yena a ile ka go tsaba ka go be bitiri e wa wa ganya e tlile la ha le maponya ha hai so ke se nna ya re e jwa mthandini ke bo sitse ka ka metsi a o hlapa ke hlapa ka metsi a ba tanketsa eng ke dira lena ka tlung a seng ke khoditse tharo ka patse se fo ke dira lena go di ene ya bo fo ya ga ga e sele semo se se tsham ya be ha tsa le leng ha ke se ke tswa tabe e ya ga pela a ga ka ba ke eng ke le ba ntse ke continue ke etsa every time ha o le motho wa rapela obvious saying loud to wa empa ke le ka bona wa sa ke go ketla mme ke rapela go feta mo so e le before ke le dula ha nne maponya wala so se mona na na se se sa tshintsha ke motho a took the light complexion me ene ga re ke kolo ke le kolo ke nana la ke evitere le maso a kwa lile so so he ba so tlo batla ke se tlo ma go batla ke infection
1: infection
2: o ke ya dokte so no anti sa dokte so no anti sa dokte o dokta a sa medication so ma ke a ba diterenyane ke la bona ntse se se tsada yang le di fetse e fa tsela tsona sa se ya o tsene ya se ya ba nne mali tsa tsiki tshuni ya ka ya ba he anga ke la bodi tshu o ile bodi e ke la bona ka ba se se sa ke batla se ga hantle so he ha ntse ke tle ka maponya ka tsile leng ke re mana ha se ba se di go di ke ntse ke dilana nne maponya ke la bona ke na ga le wa swa ba le motho ha contribute ka ne le mtlaka senyana bo phofu ya ha ile ke tle ba ke file ka ga jwala I'm taking advantage Mm. So yabe he go tla ya nne ma sike. O di o tlana. O tlana nga ba ya man o tla go ile di tsetse go hena ke batla le dilo thabo. Ra mane ke ka go pa family ke le dilo teng ke ya bona.
1: Mm.
2: So dana nga ba ya man ke le wa tne ke ka bua le nna ba ka go go patela rent until e mo fa le fit. So ke ka ho mo ha mo dimo e ile nwa tsagala ka teng. Ene ke ntse e nngwe ha sa le go tloa. Go tloa di le mo tsena ka ofela. A tsaba ha sa le sono a ntle de for na le nonki ke ba bona ha sa le go la bo phele bo le bitha bana ba ba sa ba le ba ga shuti go a to pedile ka mathata a la ke ba ka go ba monteng bana ba ngwe ga ha ba tla mo go bua I'm so grateful go ba le batho ba jwa le botlhe ba ka
1: yo no malanga mo ka di ya hona jwa le o sa le di monifi
2: 11
1: We 11 years. Ke ngwana ngwanana.
2: Mushimane.
1: Ro ke mushimane. Ha re tle monana. Ke batla go khutlela hona mane mo reng ya bathapello ke nthwe bang ya uphela. Ka moga go re ka nnete o phoqo le go tlontlolwa ke motho ono mmiza motswalle a the motswalle wa makatswane motswalle o gona o hlwella ka o di mantlwa ha sanye eng a bitsa le bitso la ho. Le ha batho ba re bona fa tla o sa o se ba nthona ke sechito e ba so thuko tla ihlalosa ka tselatsa bona se khueng ba ba hlalose o jile inyena ye o yetsetsang ye tsang thwe e bang iri ye tavalo mmelong ntho dingata tse ke tla batho ba tla ditjoloka ka teng fela le ho jo no ntso o bona o ka nna ba nthwena ke ditlamoga o tsa motho yana ho letsana le dibitso la hao a hasa ho hong ka o di mang ho sutheng ha hao pila hai sena si le sa bo pa no malanga wa mofuta over ke ba o tsebe jwale ke lelekela tabeng ya buka enana e re bonang ka nnete matla thapelo a fodisitse bophelo ba hao ka mora o sutha pela motswalle eno ana ibitsa metswalle bana ka nete ha o motho a ka nna re nkana ka ke motswalle wa ho fela ke nna modula stulo a sheka nkopano ka hloena ha o ha ke kopane le batho tsina taba ya o sutha pela motho yena e bupile nomalanga mofuta ofeng
2: hai o tsaba ho sutha pela ha ye because na go itse sentse ke le pela ha ho tlo tsheka ke ntse ka nako e nyane le tsile mo sesengata like ina sentse like na di tshelete fela ona ba ka re se ntse se tsheleng tseleng ke la bona go jwala ge se eng ke la bona ya ba a tsela nomalangwana a ga tankereke a go tseng a tsama kereke a go tseng ke bona a tseba modimo ene o na le o na go na go ataka tsela ena ene e leng re leng kusa botlhoko a tsa mana o tsa nna ha ke mothatseng so empa fela teng bona ha o tla batho ba ntate a mo nene ke ke tota o kampa kwata ona sa mpatla ke mothani bona la ka e a bona le batho ba ntate abanjang mpa ho fitha ka pele wa hae ya ba mo ho ba le leganya ya ba nomalanga wa le tsika bona wa wa khutla nomalanga o ne wa khutla wa ne le go ona se ba modimo ka mehla la ha le tsa o lela modimo o tsa o tsere ke e ba nomalanga o o hulo wa o bulela di ntse tse ngata sengata empa ka nako ya seng ka mo ga selemo ya ba ha ba ga di wa hae wa tla hona mo ga di wa hae o mpulela ntse nya na di ke ka le ka ke tsa ntse mo lengwe nna mmatlhela dingaka o kae a etsa eng ke ra ke tsewa ntlhongolong
1: he nomalanga a ko tshwaregannyane fela ge tlo fetisa kgwebo jale ga e ba

0: re tse tsene fela o utlwe ka ga qoqa re ka kata ditaba tsa bukaena ke atla
1: ho qadile ka seno se le seng emong a ka le dijo emong yena a bapala mmino wa nako tsane se fetileng ka opanya halifa
2: ha o pale ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mamedi ke metsotso e leshome le metso robong pele ho hora ya leshome le nang le motso le mong. Nomalanga ke boetse ko amohetse hape. Ha ke tle monana ho buka ena o e ngotseng ke testimony ka bo yona. One powerful prayer restored my life, healed my life. Nomalanga, hore ka nnete o bo iqetelletse o ngotse buka ena jwalo ka ke bontshitse e chapter tse 5 kaofela maqhepe ona 44. O no leka ho fetisang hobane motho e mong ha fumana matla matjha a fofela hodimo jwalo ka ntsu. Ye mong hore ha ke tsebe beng ka busetsang ho Jehova hobane melemo yohle e wapere. Ho thwe ba reng ba mosala morao ba lokela ba itele pele ba ipele se se fapanong mahetleng a bona. Ke dumela ka mogoko o mametseng ke shebile dibuka ena ka dikateng tsa teng. O fetisitse ditshetlong ko tshwantshisa le monna Jobo ya ileng a hlahelwa ke ntho tse ngata holo. Fela hodima tseo kaofela a nna a tshepa Modimo bana a ba qetelletse ya sa tshula re ke a tseba bane molipulu wa ka o ya phela le bane qetellong o tlo ema lefatsheng. Ho sa tsotele hore ka nako eno o tla bo o so sena me fela o ntse o tlo bona o tlo mmona ka leihlo la moya. Ke batla ho tla ho tsohle tse o etsaelletseng fela wa ba o ntso dutse thapelong le ha lefatshe le utsukutla le wisa hodimo di wisa tlase o bona dintho se di nka mahlo motho ngwana ha ya banatle ana ntsa bona diketso tsa motswadi wa haikana go fela kana kweno o na ntsa thotse a tsewa go mme wa hewetsa e fela hona le mo Modimo la mo fihlela ya ba yena a tlonete fatsa diketso tso fetsa le fifi tsa motswadi wa hae mme ka tsela yo ka o phuthulla pelo ke rata o vuetsa go no fodisa yena motho yenu la ha o satla yena ka seqo go tlile pepi ya haibane a ke Modimo go tsebile re sa le dipopelong tsa batswadi ba rona a tseba le go leto la gona la bophelo e tlo boleva hona le go o qale bophelo hantle o bona di ntho di qetella ha bohloko o na le o di kala ha bohloko di qetella ha monate re ke wena ke ka hona hore fa testimony o re fa boholo le bopaki ba Modimo rena Modimo o etseditse mbophelong ba hobane bona o tlwa 9 years nya ha o fitleletse hona ba le o so le mme o tswetse pele Nomalanga wa mongodi Nomalanga a sa publisher dibuka Nomalanga ana le company ya hae e tla hola ka matla Modimo ha o tla re fa buka yena yo ingotseng yena ya testimony e bontshang boholo ba Modimo o no so leka hore fa setshwantsho se bang ebe ke leeto la gago le matla Modimo go tseba Modimo ka go tsitlaleleng tumelong kapa o leka go bontsha gore bophelo bo ka o fa gona ga wena o lebeleletse gane a ko re fe rato laka
4: ka buka ena nana ke ne ke leka go bontsha mobadi a tlabang a itshwere gore le ga ka feta ka rammollo wa feta ka radiphetiso tse itseng e pankankane Modimo o teng so go mamelela ga ka le go dilakolo ke le thapethapela gagolo ka jeno ke nna ona ke na le company e beng yaka e le ke lekang go e godisa ka jeno ke mongodi wa dibuka ke ngwala difilimi mpa mo e fe le motho mo e ke le gala a ke ba pila ga Modimo o na le batho ba hae Modimo o re rata ka ofela

0: dimo hana kgethollo ke modimo a re ratang ka ofela empa se tlhokang re setse ke go mamella le go mamela le go mo tshepa bona ga o ka tshepa modimo wa ke tlo feta le nna monanana and gape ntho e nngwe gape ke nana gore ke yone e re nyamisang gore ke o ikompara le batho ba bangwe kompara le batho ba gae sone yena o na le bese o na le bisa tsena empa nna dithoitseng beitseng ke ntho e le gore e fosaetse gagolo kamehile gona o shebe relationship ya gao le modimo gore na o go kae le modimo o mo tshepe le ka bophelo ba gago o tsebe gore mo o leng teng ga o mono fela empa o tlo o ruta le ba bangwe ba ntse ba tla ka moga gago gae ke fetile monanana gore ke kgone go tlhola ko obane ke be ke a tshepa modimo ka bophelo ba ka
1: Ei, wa tseba ke ke tshokere dintho tse ding tsenang le gore etsa la bophelong go na le mo modimo a re fetisetsang teng o nkile motswadi wa gago ka tsela e botlhoko wa ipotsa na o na motho a ka tukang fela batho ba modimo kore o tseba le basotho se re ile ra e nagana ka tsela tse ke ga ba mo entse ka votha kore ntho tseo fela godima tseo tsotlhe modimo ga sa batle ka ntho ga e etsagane fela gore o sotleile mmele ka nako o ne o ja a re ere ke nke moya wa ka pele o sile o utlwa botlhoko bane go thwe motho ya molemo o ya tloswa bobebe o se o fitlhe o ena mme a the seo se etsa nomalanka a tlo tlhoka motswadi a tlo tsamaleto le la kgolo le boima fela bona ka jeno nomalanka o kae le go ja taba ya lefu ke ntho e sa lebaleng legato la ka keketsho batho kere ge ka o bona o smile ke eo mojele nomalanka ke wa tlowa ausi o mona fela o mona fela ka mehihi ke o shebi kore ge bona nomalanka yeno ausi wa mehihi a motle fela a mona fela ge re tlolo kete ga re mmona kore ke a nagana fela nomalanka a ka gare ke yane e reng ka metlha le matsatsi ga a gopola lentswe lena Wessels Braun ka nomalanka a na ka gare o tlo dula a ntsa diutla wa bleeder mme ke ditlamorago tsa lefu hetse go motho ya soka ba letseba ka gare ka mane ga o na le ka motlha bona ke a tsho go dula go ntsone ga se leqeba le kgonang go fola ga bobebe obane ga le thole moya ga le gatlhe ga re le tlotse ga re le tlamelele ka ntle ge ka o bona ebile o so o le mona fela ga e bongele wa bona bale ka re bile wa kaine ebege nomalanka sa o fodile a the a re tsebe nomalanka ka gare go na le dintho tse tlo dula di gopotsa nomalanka ka gare maatswang teng mme ga o bobebe gore e be ka gare ka mone go ka fola fela ka maatla a modimo ke ena ntsa o tataisa o fileng bophelo bane gore motho e mongwe ke ba sa latlhetse thaolo modimo a modimo ona ga ompatle o nke ntse tsena ke le monyenyana ka naene se ka motswadi wa ka wa ka gola ga botlhoko ntho tseno kao fela tsetsadise kao fela o bo bone gore modimo le re o teng modimo yo wa lona fela o la nna a tsitlalela gobane go na le thase e ka gare go wena e modimo a o fileng yona jalo ka ga batho ba o tsekisa wa tseba ga o sa tsekise o tsebe ga o se o fitle positioning e modimo wa o batla go yona nomalanka le moma ga o se bone o sa tsongkololo ga o ntse o tlha o sa tsebe go na batho ba entseng kore o tlisitse fela molotsana eno pela gao a nana a iketsang motswalle bona ke la ka etsa motlhala ka jobo o la testwa ke mosadi wa gae kore ga ore motho ke mosadi wa ka eno motho a tsebang tsotlhe ka wena a lokololwane ga le go wena o mo tsebang a o tseba kore ka mosadi mpotse ga jale motho eno a ipitsang motswalle jale ena ke ma
0: yo hai batsa ke fela ke e tshwe kere bophelong bona ga o soka o testiwa ke motho o mo tshepileng o nanane koo ke mo tshepile o tseba ga o soka o gola motlhang o reke odile kile ko le tumeleng ke tile hai
1: o so tsamaye
0: go na le ba bangwe ba ne ba bua ka the last time ke qetela go bua lefele ka bua ka batsadi ba bona ga le gone even mme wa ka ke tsotse ke ma bophelo bona bo jwa mma
1: ya ha o so thwe o ipona bete ke o tsebe ha o so ke batho bo ba bang ba bona o la nna ba thusa ah o sa ipona bete go tsebe ke tanki ke go thwe ke a moso
0: ke tanki le motho o tsitseng o no re o la fatse bona ka le nna o ma o mo thusitseng
1: ya
0: bona go tsane o tla ba sa fetoa
1: fela fela ka ha o no di etsa ka legato ha di siketsa o utlwisa bohloko ba nne ba sa o beya sithunya mona na go o etse ntweno o no etsa ka legato ka botho fela a timothy e mongwe ga tlo etsa ntho wena o mo fang yona nomalanka ga re tle monana taba ya gore o kwekwetle go ba motshwaruwa wa diketsalo tsa ha o tse fitileng, prisoner of your past. O likile o tloile go tsona mme o leka o fa bomamedi kapa mmadi eng gore gobane go na le ga re bua tsena nna le wena ba eme ba kene ka gara kgafutso ba eme ka gara gotlho kore ba na mme momo ba ikentse batshwaruwa bano ba tshwaruwa ka dibaka ka lebaka la dintho tse ba tse ileng tsa ba etsala o ka fa motho ya ntseng a phela bophelo bo valo kapama a phelang maikutlo a jwalo a ntse a itoloka jwalo ka tsotlhe tse mo etsaletseng fela e be o ntse eme ka gara lefifing ha kore ga bontshe le gore letsola ka kile nang kang le hule gobane nako tse dingwe go na le maemo e modimo a tlatlisa motho e mo bophelo a the ke ena a tlo inole nako tse dingwe a o fe maatla wena ka bowena o tswe ka mone e be wena o intshang mothong wa mofuta o jalo ka buka ena o e ngotseng o ka mofa kgothatso ya mofuta ofeng gobane wena qetellong ya dintho kao fela o le wa tswa botshwaruweng bona bono le go bona ka lebaka la diketso o ne o dula o ikutlwetse botlhoko o dula o ikwaletse o batla space sa o le mong fela qetellong ba re sa latlha kobo ya sona sa latela Jesu o re fa eng babadi re lebeleleng
0: wa tsena ga o le motho pele tlamehile o itshwarele and then some of the things that you're going through ga se phoso ya gago ga se phoso ya e le one itshwarele pele o shebe sefatlhego sa modimo ba ke ka modimo fela gore o fole ke ka modimo o fela gore o kgone go tseba gore ketse e itseng e ke le ke fitlhile ka rong gape e ke le ka rao yone ga se ka nna ko ga se ka thato yaka so ga re ka sheba sefatlhego sa mpa modimo ra tseba gore re tseba modimo teo ba ke modimo wa dipelo o sheba pelo ya gago le difa a ka o blessa ke modimo wa dipelo o sheba pelo ya gago pelo ya gago ebe phelo because o kese e go modimo ke kopa go itseng empa o tlese letlhoyo ka gare modimo a keso bless o sheba pelo ya motho pelo and then gape le ka buka e nana kore ke kore go bontsha batho gore le kankane go diphepetso tsa gago o tlo kgona go nyakalela o tlo kgona go tswa ka ra e ka ba abusive marriage abusive relationship or whatever that you going through o tlo kgona go tswa ka ra yona ga fela o tshepile modimo because ke e nngwe le nngwe ke ka modimo ba le tsotlhe tse mona lefatsheng ke tsa Jehova.
1: Nomalanga ga ka phethela ditaba tsa rona buka ke eo molemong wa batho ba e tlhokang jalo ka ga o fane ka boholo ba modimo boholo ba gae bopaki ko mona o re file bopaki ba boholo ba modimo mme go motho ya ka a tlo bala sengwalwa sena ye bang o tsamaya leetong le jena kapa o bile leetong le jalo o ntse a eme jalo ka gore e tswa ka ga dintho tsena latlha tswa ka ga ditlhomo tsena e ha di umela wa bona ke tlo sitwa go bane di yankimela sala sa kobo sa molate gore ke batla go tla ntlheng eno gore motho ya mametseng ga jale o kopana jwang le wena bakeng sa o fumana buka ena le motho ya seng a feleletswe le ke tshepo
0: ba ka fumana on social media Facebook ke Langi Vanga o tla mo no ke na dinomoro tse ka fanang ka tsona
1: e ya nneso
0: 063-466-731.
1: 063-466-731. ke thabile gore e be ka nnete pele kgwedi ena basadi ikodumela ke bue le basadi ba fetileng ba megwa badi fela ka jeno ba ema ka phatla e tshogileng gore ntswa ke modimo o teng modimo o ya phela modimo o mogolo e sale le modimo tla nne e be modimo ka go sa fele ae ka nna ba motsheyage o nna gato laka tshebetso go tsotlhe tse o emeng ka maoto bakeng sa tsona modimo ha mena hange jwalo ka ha o bontsha gore ka nnete le wena o se o le mophatlalatsi a hodise mosebetsi ono o ke pitso go wena ga o tlo felela mo na le ka go ngola bontsha bana ba ntseng ba gola gore wa ikemelwa bophelong ga go itshetlege ka batho ba bangwe ebile re phela le batho e seng re phela ka bona e tlhetlhake jwale ke thabela sena se o emeng ka maoto o la ema wa itlhotlhoga wa bona matla modimo wa bontsha lesedi o tsamatseleng ena e re e bonang ya go tshepa modimo ka tsela e kgethile ntsitlalela tsotlhe ke ditabatabelo ke tsa rona batho empa phethatso ke ya gae lebitso la morena jesu le bokwe nomalanka ke lebuile bosibo botla ka tolaka a se mohe mamedi ke tsena tseno tsa buka ya one e ngotswe jalo fela one powerful prayer restored my life. One powerful prayer healed my life. Go tapelo eno fela wa tseba go thwe ga se ka etele e lebile mantswe a go bua le yena dikunutung le morena ke mmolelele tsotlhe tseng kgathatsang tsa lefatshe ke gole tsotlhe kae lekunutung wa utlwa wa mamela wa etsa se beng se le thata ke sona se o tlo o atametsa mona se tlo lokela se bebima se be thata mme o tlo nka mogwalo otlhe o siye mo o tshwanetseng teng ga o keke bophelong wa kopana le lefika leo nkareng o tlo sitwa o leilwa le gale modimo ha ntho ngwe le ngwe e tsalang bophelong ba rona o tsebe le rona maatla ga o a tloa kae a felela kae ke gola motho e montse kgolo ya nomalanka tsotlhe tse mo etseletseng hebe no tho di itlile go nna ke gola nkebe botho jwale ke mofu ne di tlo ntshita dinkimela are wa sheba o sheba o itse modimo wa dipelo o sheba le pelo ya gago e maatla ga kae e pompa ga kae e strong go fitlha kae ka baka se isa lentswe la sego o tsebe o a tseba wa bona eo a yona ke tlo moshapa ka 1 2 3 4 5 6 ke be ya molokela ke tlo nka 4 5 6 ke e feng eo o tseba maatla gona na a dutse ka ntate modimo o tseba gantle kogo o nna neng kebe ka loko o ntse o sena go loko a ke ba o fa mogwalo ono o a tseba o fa bo mang ga o e tsaitse jwang ga nka diqhaqhao ka qhaqha ditshita boima be batho ba fetileng go bona o tla bona gore mo o emeng mona o ntse ore ke na le mathata o tletswe ke papadi yampe kore o ka utlwa o a bapala ga o ka bapisa le batho ba bangwe a ebo wena nna ne nkebe ka loka modimo wa dipelo modimo wa japobo ba re phamisang ditlho tsa lona menyako ya ka metlha di diphamise o tlo o kene morena wa kganya morena wa kganya ke mang ke jehofa ya maatlantweng ke mang ya ka nyologelang sealelong sa jehofa dula teng ke motho ya matso a senang molato ya pele tlhwekileng ya sa tlapanyeng go ya thetsa motho ya jwalo o tla bona tlhononofatso ya modimo le go loka ga mmoloki wa gae ke yeo kabelo ba ithaisang go yena ba batlang sefatlhego sa gae

love ya. I love ya. I love you. Ko o le ha mona tantsa bina. Bole ni motho mabedi metsotse robedi ka mora ra lshumele na le motso o le mo ke tsona ditaba tseno le nana o kila re mo mo gahlelo kwa ho qetela wa lenane o lena la remoho e ke metsotso ha idula ho ye robedi tjena ya ba nna dula ho ye robong ka mora ho rena ya lshumele nang le motso o le mo ke etse tjena pele.

Metsotso e mashume a mararo hantle ka morago ga ya leshumelena le motsolo mong kitse ke hidila hlele ile hona ho sidila ho pula pele na mana ke la ka onkela abutjalan la ha monate ha holo o lantsa bina Kileni Williams cause I love you fela he ke la ka fetola ka mora metsotso nya le shumelo mme tlano quarter hour maintenance mono ka nka Black Street Let's Stay in Love kanyolwa le Temptation se bageleding soula ena e sa tswa feta ke pina ya Tony Braxton tsa mali baby face take it back baby take it back baby ke ga o tsama wa mane bo United States of America kore bana le puea take it back bye ka ga batho ba sa rateng ho bua ha ba tlo bua jwalo ka ha ke tsho ke re take it back baby take it back baby Mami ha ke re di shebe hona le mosadi e banka nnete o laetse hore a lefe 31,000 ka mora hore bana ba South African Social Security Agency e leng SASSA ba etse di review ba tshwere ka thata mpe ha o tlotlola ha ebe nako e ka ofela hona le bokele me bontso o etsa ha ba ikwala ibe ba reviewa ho hong a ke kotla bo lo batla ho ya ho bona mane ntse ba o hloka ba na le tsela tsa bona ba tlo sebetsa ba sheba le bo ho thwe ke nkhono a hlaile 19 mamang ba sheba na ntsa phila ha ba ntsa le teng bona ba lo ka lefapha ba tlo ya mono madulang ba lo ikgodisa ka mahlo ke a u vetse jwale mosadi yena o laetswe hore ka nnete a lefe 31,000 jwalo ka ha ke bontsha hore ba hlokometse hore hona le ho ntse ho etsala ba loka ha bantse ba sebetsana le di review tsa di tsa mefuta ena ya dithuso tsa mmuso tsa di pension jwale ka mora hore ba sebetsane le taba tsena ka ofela technology ena in chai ha e batle next ba re ka nnete ba leboa AI technology and intra departmental communications bana ba sasa ba lebo taba tse go fela ba re ka nnete hona na ke bo ke gatelo pelo e phahameng hona ho e nan le data matching le ka di banking di credit bureau sarse mafapheng o hla mmuso o kana hana jwale ba re bana ba sasa 2025 ba bile le cross check over bakeng sa di milione tse tsiletseng ka di bank account le tse di milione tse robedi ho di credit records me ba nna ba sheba di beneficiary ba review me ba cancela tse 34,661 di grant tseno me ho di matse o ka ofela ke mo ba kopana le tabena 31,000 haba isa review ka June 2026 ba sheba ba fumana mosadi yemo ka lebitso la Sithembile P jwale South African Social Security Agency ya sheba ya popola ba re ke child support ke ena ya letheka child support grant ba sheba ba ya yena ya 508 ba lekola ditokomane tsa motswadi yena a tholang tšhelete ya ngwana ya letheka heena ba bona hore motho ena ho hang ha lokelo re be wa ifumana tšhelete ena hobane ka nnete sa se fumanang ha se modumelle hore ha qualify ka bahana monyetla wa ho fumantsa tšhelete ena ya dithuso hobane o ntsana le lekeno le batlang le ka mojara mme jwale ya ba ka nnete ba re ha ba sheba ba kenya di banke mona ba sheba ba re agency South African e leng SASSA ya thola hore o fumana 4,800 salary plus 2,000 ya maintenance ke ya gona o ile motho to maintenance payment e tswang ho ntate wa ngwaneno o tsho supportisa ntate wa ngwana o patala 2,000 salary ya ke 4.8 e ri sang totaleng ya 6,800 ka kgwedi wa ithola jwale ha ba mogotsi o thola boka sekepele se o se tlotse go na le sekepele se o sasa ireng che o ka thola grant ya ngwana o thola bokana a ko lo sesefa o ikopanye le bona jwale ha ke thola 1.5 nka nna ka golla ngwana tsa mo botsa motho yona o tla 6.8 ka ofela ka kgwedi ibile ho thobo nyane he increase limit ke 5.8 le ha ine ba hokatsela ho thwentse le ngata ya mofepa jwale ho thwentse
ntaba tse ka ofela di le motse e hlano ka ofela mpotse o tsebe ha ba lo mohela ba gutlela mane di le mo wa tsa ke tse ba ya 5 years nyane ba shebe sale antsa thola e yenu ya bana ho tloa 5 years ba tlo multiply di 5 mam mantse o a ke tsebe di ka di yena a ke re selemo le selemo mohlomong litona la di chelete le ke le tsa bana o tho kenya 20 rand 10 April 10 ka ho thwikini nga ba ke ka September mo October le tlang ho botsa jwale mpotse ke ho retsa mohlala fela 5 years nyen ha be isala a mula 58 e manchipula ka 5 years a ke re selemo sena le di kgoditse le shumele motsimene o tlo bona na motho ena weekendse mathateng a maka somani ko weekendse ho monate ho ja ngwane so ke go ja mona hana ntsa thepa jwale ba lahla ba iphuthubela tabena ha ba ga di eme di buse ke kwalana sa pizza e finsen sena ke se kwalana sa pizza e fi jwale he o tlolokela ho lefa muthino si thembile phi o tsebe ha o lefa ba re mme a re dipuisano he o lefa ka mokitlane o tla beya bokana he ka kgwedi o fitheletse o kwala tšhelete ena rona ko re ke a nahana ha e tswe jwalo fela ka ene ke ene e ne le monate ba re o tshwanetse o tlo setlela o isi debit e sekoloto sena ha ona monyetla jale ne re re o di shebela e be o nkile ngwana mang moentse ngwana gago kapa o nkile bana o ba dikhutsana o monata o ntse o nyafa tšhelete ena bona badutse mono e sa etsetse bona ke kotsi le wena molao o tlo tiisa go feta ka mokgwa o ka naganang ka teng ga e ba ga o dule le bana a o senyana ke bua le wena ga e ba ga o dule le bana bana ba dula kae kae leng kgono kapa rakgadi wena o monate ga ka tšhelete ka nako ena di sasa wena o lo hula fela wa withdraw bile monate se le thepa la cash backa wa withdraw ko go monate o lona mona bana ga ba go wena mo fela tšhelete e go wena go thwe tšhelete go ya ka molao wa dithuso ona wa ditšhelete wa sasa tšhelete ga eye mo ngwana a dulang ke batla o iphete gape ebe o dutsile moshanyana mo loletse o ja tšhelete ya bana ba sekola le lenkgono ga e kwa wena wa motloula ka nqena wa hetlenya ka nqena ke a o naganela kore ke o koeletsa e sa le gona baletsa ntho e nepagetseng le bale nako tse di o thole o ba siile le mme wa bo mma lona a ke re bale ba letsenegela ao ga ke mo bolaisa o tlotla ntšhapa nshaute jale wena o hule ka thata ka bana ba e nna ke ya go ya pei ga o tsebe le monate nna ke batlo o tlo ba nkgono a tlotla hula ka thata mona ke je tšhelete ya ka botlhoko ke bana ba bopalesa le bofane a ke batla ga ke utlwa e ka ke batla gore restaurant ke le o ja ntho eno ke ya gore ebelebe mogoula koo a o ne a tshwe mme moare wa siwa nkgono ga se ka hula ka thata wena o ikentse lefete mane o ja tšhelete ya bana eno ya sasa e sa etsetse bona o e lata ga o ba fe le soka o lokisa wena o kenya meriri e tshabeileng o mona fela o dula o tswile le magotsi le difiming maara ga re sheba bana ba gago ba hula ka thata ma le lenkgono o ba siile o se ga mme o tla bona go tho tšhelete e mo bana ba ke batla sasa di-reviewng tsena tsa teng ba ke ba lo popola ba shebe ba tegaise ntho ngwe le nngwe o se ka ba lelebelesa le ba le fetang fela re tlo lokisana le tlo tswela go monate a le ja o ijale motlhankane enwa le je tšhelete ya bana o siile bana kwana le ena o na le kelelelo ga o botse mogotsi ya ke go tšhelete ka rete o kae ka rete ga e le o fiwang kgono he ga e tlo dula go wena ga e ba utlwe e ka ga o ba tshepe le mabaka balo e ntshe o ise ore bana ba na ba kopa o la dua le ga e le gakana eno ke tlo e lwanela go fitlheletse ke thotse se ke sa tse bobu ga ba kopa o latwa ba latwa ke kona ga re ketabe ke tlotla etsa tshotlo ka bone nieman kele ke tlabe ke prate nieman moni moni mabedi e ke metsotso ga e tlo mpeo ye mashuba mabedi pele o ka leshube le metsimedi ke shebe fela monana mama wini tshipe hala ka moo ka Brandford a re maelalo ke na le wena ke umametse tlhe motho eno o kopang mona whatsapp eo
ana e ngotsweng ya ka humantsi bua batho ba modimo ke batla go bona fena na putu se ba ngwane so

Mamedi metsotso e mashume amabedi ka mora hora ya le shumele metsimedi mogahlelo ke wa pele wa le monate lana o lebiswang ka hore ke RQ B sebeletsoeng ratong le sedia FM le sedia FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa ho 87.7 o le bajala 106.6 re tlo tsamaya ha monate ka jeno ho tlwa kwa no re nyela shumele metsimedi ke tla o sia hore nyane ya bobedi ska ba fetwa Ankano metsotso mashume a mararo ka mora hora ina ya le shumele metsimedi ke tla o fa monyetla o tle o kene ho 086 000 3084 ke utlwa hore na o qhoba bosilo bo mang ba sa feteng ba bararo metsotsong ya le shumele metsimehlano pele ho hora ya pele mamelo tshebeletso ya lesedi re tla be re o fa ditaba mona ho tsena tse amang setšhaba ke re shebe hore na ke eng nthwena eo batho ba neng ba bua ka yona haholo ho marangrang a dipuisano ena ene ba qoqa ka yona haholo mona ho marangrang metsotsong ya mehlano pele ho hora ya pele mo mamedi re tla sheba jwalo ditaba tsa dipapadi go tlile Betway Premiership re utlwile hore le sebapadi sa Orlando Pirates se lokollotswe se tsamaile ntate se se lo bapala mosekwana ke bua ka Patrick Masanganyi se ka ba feta he ka nkalo hora pele 5:01 metsotsong ya leshome ka mora hora ya pele jwalo re tla sheba ditaba tsa motlhoka lebitso le ka jeno ka nkano metsotso mashome a mararo ka mora hora ya pele pina e sa tswa fitlha pheletsong mona ke ya malome Vector matsamang jalo le Ubuntu Band e bitswang ka gore ke Skeem Saam mashome a mabedi le metso e mede metsotso ka mora hora ya leshome le metso e medi ke tlo bapalela pina kwano ka morao pina ena o tlonne o lokise mohala gore o tlo ntetsetse kwano ke itse nomoro tsa mohala ke 086 000 3084 tsa WhatsApp ke 079 758 5066 kae kapa kae hohle mo e leng gore o bametse tshebeletso ya lesedi o le gona teng ntumelela ke re go wena wa ratwa wa llelwa hashtag gamamelwe ponto wa selebo

0: a blue tsebelesong ya lesedi mashume mabidi le mesebe hlalo metsotso pele ho hora ya a pele mametse mo khatlelo wa pele wa le monatelana ne ho lebiswang ka hore ke r q a b tsebelesong ya lesedi ke itse wena letsa si le monate ha e ba o keteka letsa si le tsolo ka jeno happy birthday to you keteka o bona tsengata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng o bona o thabile ke batla o bua le wena ha go ntsebise hore na ke bo mang bana ba sa fiteng ba bararo ba o lakatsang ho qhoba bosilo bona 086 300 3084 tsebeletsong ya le city 086 300 3084 tsa WhatsApp di nomoro ke 0797585066 kamara ka Facebook Ponto wa selebo at Ponto wa selebo kamane ka X Instagram le kamane ka a TikTok 086 300 3084 metso sunye le shumele metso bihlano pele ho hora pele kitse ke tla o fa ditaba tsek o qaile mona ho marangrang a dipisa a o ya bila me hala ka ka kono ka dipapusi tsa gaso mamedi a re bala te batho na rutlo rena ba o kae ba reng mamedi ke kopa ho go bana ho kena batho ba ngata haholo le sekela bua nako etelele haholo o fihle o dumedise o kenela batho bana ba sa fiteng ba bararo bo lakatsa ho qhoba bosilo bona ha o qeta ho feta o siele motho o mong sebaka nka itebohela haholo re ke nke mamedi wa pele o teng kwa re mohaleng dumela le seri
1: yes a ponto
0: e re teng le kae
1: wa jwa ka itse ke kopela ka jeno ya ntlentle ke ke celebrate ona wa re o kwa 24 ha
0: o
1: kwa
0: o celebrate ngwe ke tekang
1: ke tla tsa dira tsa lo me sa ponto
0: o wa hola
1: ya
0: ho ile ke go tloga ka
1: 24
0: ntse ke sa le go tlhola wa ba sa le ho la 24 o celebrate le 20 le 25 ke
1: sa ntse ke go panya ke pongo a lo la ke ka le ba jetse
0: tshalte ha mona tiki bua le mang kae
2: Lucas Soutenda de ka mona Belt Fontaine
0: ntate Soutie Belt Fontaine ana ke se nalo na le bitswa mang
2: ke fami
0: o tswa ka phami
2: e ya gona mme
0: go ba busile ba sa feteng ba ba raro he
2: ha gore ke le munya ke mandi ke ho ntsa ka mandi ke dudu le totiso le kananelo ke tlo tsaka ka ntate tshong teng ona mme tangi
0: re ya le boa le tsatsi le monate wa utlwa
2: tangi
0: mame se sebele se ratwang a dume
3: kuti mane mponto
0: khwe mo re
3: ya o bua ke mo re ba ntse mme ka te mo re paresi
0: allo le bo
3: ponto ke se itse ke ka mme o monate empa ke rata go ke khwe bo sile khale mo le se ka re re poti ke te ma hlatsi ka mo solo go tsata
0: Letsatsile monate le wena letsatsile monate ho wena wa utlwa.
3: Ke le ba ponto.
0: O mametse sebeletso e ratwang. Dumela mamedi.
4: Ah, le ponto.
0: Return le kae? Ntate mohala wa hao ha o motla o re ho kae?
4: Ke ga se ya ga bona ntate ke ntate tshokolo.
0: Ntate tshokolo Randburg.
4: Ni ga stack.
0: Oh, Gastek, Stack Spray.
4: Is the end, Gastek Spray.
0: Hey, and that?
4: You go for to sa, Magadi Manua, I got out of the Sagamorgan Asia. You to sa, Tabogadikala. That leg out to sa, Mamagadikala, I got what daddy.
0: Arbazo sent that terror cover with Sulubo and other mammoths are cover with Sulubo.
4: Yeah, I can cover with Sulubo and daddy.
5: Pele ya pele basadi
6: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile.

0: le tsa ba ahi pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
1: Kwetelele basadi basa ananelwe mafapeng a tsa temo le tshetso peleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya lesedi FM. Ke molelo.
2: Ke molelo wa tshebeletso ya lesedi leshome le metso robong metsotso pele ho hora ya apele. Mametse lesedi FM re tle re nke ba babedi ba bararo he. Re tseba gore re qetele 086-000-3084. Leseri, dumela.
3: Dumela Ponto, le kae Ponto?
2: Re tene kae?
3: Ke teng ntate.
2: E ya me?
3: Ee, letsatsi ke kopela Moeketsi-Tšhaba Tsane le Nehelang Mothijwa ba hola batho bana. Ke qetelle ka Seabo sa Tšhaba Tsane go ganna dintogontogo le ena. Ka mapeabeng ka kwana ga bona ba tsosa ke dimete Tšhaba Tsane. Thank you Ponto.
2: Re a leboa letsatsi le monate a utlwa.
3: Ke a leboa Ponto.
2: Mametsejalo tshebeletso ya lesedi. Hallo, dumela.
4: Ena Oto.
2: Re teng le kae ntate?
4: Re tsile ngaka Mokoena ka mona ka Bolata Thabadimo a tlhokafading home. O kore ke re sekolanyane mane tlotlolwane mane ke re makisi wa lekosi. Ke le tsietse magalanyane kwa mona hae makeneng ma. Ke a leboa Oto.
2: Letsatsi le monate ngaka Mokoena Bolata Qwaqwa.
4: Thank you.
2: Mame se sebeletse ya lesedi, dumela hle.
5: Ntate Simane.
2: Ntate Bishop wa meli ya ditamati.
5: Ka ke morana ka ke ba tshwere ke bana go ke jere. A o tshili di tere ka mona ka zo ntri ka se bukeng ka mona. Ke re mampo bi mo go ena mana go go ba tlene plus me ke re ha u finyana la pagen pak. Ke tella ga skeme ke ne ke fa tla ga mafatlani ka mona. Ke bona ba di kentelong yaka monga ditumane ke a leboa morenaka.
2: Letsatsi le monate ntate Bishop o utlwa.
5: Digo mo morenaka.
2: Mametse Ponto wa selebo dumela.
6: Kola Ponto.
2: Ee la ho jwa.
6: Ishakwena.
2: Ha monate Machiro wa Lukhosi.
6: Ee, a kore ke re ngaka Mokoena ka Qwaqwa ka moo. Ke re seithati se latlhe makgetha ke lekosi le leholo. Ke qetelle ka Gauta Mabuso ka mane ka Sosolberege ke lebaka di ya di leholo.
2: Re a leboa letsatsi le monate a utlwa.
6: A re ka ofela Ponto.
2: Mamedi motho teng kwana mohaleng dume.
7: Ponto le kae?
2: Re teng le kae?
7: O teng.
2: Ha mona.
7: Ke mampho makgetha ma ka tiele, ke qhuba bosiu le madikano makau, puseletso makgetha le re tshedisitse lehlehla o mane Cape Town. Thank you Turanda.
2: Letsatsi le monate a utlwa.
7: Thank you.
2: Ke o taba o mametse tshebeletso ya lesedi. Hallo, dumela.
8: Ponto.
2: Re teng le kae?
8: Re teng Ponto.
2: E ke bua le mang ka?
8: O bua le tshidi ka mona ka weekend. Ponto o kutlwe le Tebi Shop o sa ntsusitse. Ake. Ke re Victor ka moka nna Mahadi. Ke re Squee ka moka Matatiele. Thank you Ponto.
2: Wala masiriso. Tsatsi le bona tautlwa.
8: Eish. Aile, tebetse. Why we gaola? Why we gaola man?
2: Tsidi. Bye bye.
8: Bye.
2: Wa o qetela kgotso dumela.
9: Ponto dumela.
2: Re teng le kae?
9: Re teng o tshwere mme mangaka ka mona ka podcast. A go ke tshwere ba ba latelang ke mme mamulo ka mana ka opalse. A se matabelo ka velkomo le mamtina ka mia tone. Thank you Ponto bolta sile mna ta ke ga tola.
2: O re nna ke bua lona lo kae?
9: Podcast.
2: All right, letsa sile mona tele ho wena wa utlwa.
9: Thank you ga tola. Bye bye.
2: Ba ga Ponto tsa mo ha wa modimo ke kwetsa. Dumela le seri.
10: Ntle lo kae ga mo Ponto.
2: Re teng le kae?
10: Ha mona ke go pa go ba busula bana ba latela. A ga re ntate se sekolo ka o ke re dali chopo. Ke tapela ka o stu go ke malisa na tendi ya lago.
2: Ke o ta ha re gelo se Ponto le shumele metso e mehlano metsotso pele ho hora ya pelo. Mametse sebeletse ratwa ng Afrika Borwa mametse le Sedi FM. Le Sedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa. A gore go fa ditaba ke tsena hetse o ke nan le tsona tsentsitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa mo mabedi wa tshebeletso ya lesedi. Tlasa letsholo lane la hashtag opera

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Kennedy re sa qhuba bosiu sebedisong ya Lesedi e robedi besotso ka mora hora ya pele. Yan latola Solfax the P. Ya dula hantle mesosong e robong ka mora hora ya apele. Makgatlhela wa go qetela ke a tswa ke a tsamaya goreng ya bobedi e le nnatefetse lenana o ka jeno ao ge lebogela moya o halalelang ga o rene ka gare go malapa a lona o rene ka gare go dibaka tsa mosebetsi mo re sebetsang teng ya ka tsa monate jwang o theoela o thabile monate o theoela o thabile ga o fitlha gae o fitlhe ka gara lapa le thabileng ha o kopana le metswalle o be ka hare go batho ba thabileng go re be le thabo fela bo pelo bo monate bo thabileng o bane mo pelong tla nna re loyane re nyatsane re be dipelo tse mpe re lakaletsane bo bi re be no ane tla nna re pelo ba ska ba lang jetsa go motho ke thusa go tsofale ke batla go botsa go bana ga sa gone o phela jwalo a bona a tlose o sa tine ya o ska phela o tineile o nyonya o tswafa o tswa ka go ka lotula wa tlola melolo wa etsa o bana ga sa pheleng fela monate fela tshe go ga monate fela o go ke thabile ba ha o kena le wena o kena o thabile mo o ska ga o mametse bontso go e ka ba ka motivela o sa phapa a ke phapa jwang ke e go bana ga sa gone o iphelela bo ga monate fela go be monate fela go re a tsa ya gola le papa mphuthina ka ka utlwela mo nnate ya holo nnete fela ha fela o thabile ibile seng re ka utlwele monate ha o phela ka lapa ha o phela mo thabileng mo kgotsofetseng ha hona o ka bona le bogo go bona bo le bombote na bo botena letsatsi letsatsi ka bona bo dula ka go botshwanetse mo hlaena papa ka tamati o tla kwe e le monate o feta di papa ka di cheese kwa a re pele mabedi ile shoma metsotso ka mora hora ya apele mametsele sedi fm e re ke etse tsena ke fitise ditaba tsa bohlokwa ke tsena global kio ntle haholo ntleng ya sefuba sena se hlasetseng bana ba masia le batho ba baholo le hlohonolo lateng ke hore ha e phekola sefuba ibile e rantanya la mafu a mang a teng meleng a ipatileng e ka ba ke ngwana ya qetang ho hlaha ntate moholo kapa nkgono ya nang le ntho eo ho thweng ke tlot le ena re ya mo thusa ka sefuba re number one re itlhomme pele letsetsa 063 954 6255 kapa o letsetse 068 060 54 44 ho fumana dintlha tsohle.
2: E ba le ponto wa selepo ho tloha ka gika.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag ha mamelwe.
1: Mamedi o tlo fumana ditlabolane tsane tse hlano tsa hora ya pele. Ka mora o tsona he gena le ditaba lukisa founu mo. Tatetsetsa ka morata batsotse ke tlang o fa tsona ka nkano metsotso e mashome a mararo ka morao re apele re tlo bapala pina pele Bres Tyler e tla tlhatlhangwa ke pina e monate haholo ya baby face e bitswang ka gore ke I said I love you e be ka morao ho moo re tla bapala pina e bitswang ka gore ke Vula Masango pina ene re tlang o bapalela yona ke pina ya Khaya e be reng ka pina e monate ya Shati le Manewa le monewa e bitswang ka gore ke Thato pina ya rona ya bohlano e tla ba pina ya Lesego kapa Jezel Brothers e bitswang ka gore ke Africa Vivata 5 play at 1 go Lesedi FM
2: ke tseo ditlabelane tse hlano sa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo go Lesedi FM fela.

0: ya HIV. Jwale motho eo ke utlwanang le yena, yena ha ana tshwaetso. Ka mehla, ke dula ke batla hore ha re kena dikobong, re sebedise kgohlopo. Mme wa ipeletsa ka boemo bono, o batla hore neneng re se ke ra e sebedisa. Jwale nna ke na le lebaka le etsang hore motho enwa ka mehla le matsatsi ha re kena diketsong tsena tsa batho ba baholo re sebedise kgohlopo, hobane ke tseba boemo ba ka. Empa yena ha tsebe, hobaneng ke latella ka mehla hore re sebedise kgohlopo, hobane ha so tsebe boemo ba ka. Mme ke ferekane, ke tshaba le ho lahlehelwa ke yena, hobane batho ba bang ba so utlwisisi, ba sa ntse ba na le tshabo, ha ba so ka ba ba le thuto e phethahetseng ka tshwaetso ena ya HIV. Mme ke tshwao o tla ntahla, mme ke tshaba hape le ho roba pelo ya hae. Empa seo nkekeng ka se etsa ke ho kena dikobong le yena ntle le ho sebedisa kgohlopo. Empa ke tseba hore ke tla be ke beha bophelo ba hae kotsing. Jwale ke kopa keletso, ke kopa ma-RQB a nthuse. Mamedi, thusa mohloka lebitso hle. 086-3003-084. Mohloka lebitso ena eo re buang ka yena ke motho wa ausi ya nang le tshwaetso ya dikamanong tsa lerato le abuti ya senang tshwaetso, eo a hlalosang hore ha e sale a ntse a batlana le mofuta o tjena wa motho, o mo fumane, mme o tshaba ho lahlehelwa ke yena. 086-3003-084. Jwale pele ke nka mohala kwano, momamedi, le wena ha e ba o batla ho ba mohloka lebitso lenaneong la RQB, ho marangrang a dipuisano mane ke teng, lebokoseng la ka la lekunutu, Ponto wa Selebo. E bang o na le bokgoni ba o ka sebedisa di-email, email ya ka ke tsumanepb@sabc.co.za. Tsumane ena e ngola ka tsumane, e be o ngola pb@sabc.co.za. Athe o hohle marangrang mona, Instagram, Facebook, X, TikTok, ke Ponto wa Selebo. O ka mpha ditaba tsa hao, di tla bolokeha. Haeba o batla ho ba mohloka lebitso, haeba o batla ho ba mohloka lebitso, nomoro tsa WhatsApp ya lesedi ke 079-758-5066. O ka ba mohloka lebitso ka ditaba dife kapa dife tse amang bophelo ba hao, tsena tse o sitwang bua ka tsona, empa o batla ho thuseha le ho fumana dikeletso. Momamedi o teng kwano mohaleng. O le Sedi FM, dumela.
1: Hantle le kae, Rangwane Ponto?
0: Re teng le kae?
1: Ha monate, ke re ke kopa fela ho kena tabeng ntle le ho inanatha. Ke re nna ne nka eletsa mohloka lebitso ka hore ha re rata motho wa hae o HIV positive, ho bontsha lerato ko ra mmolelle nnete. Motho wa hae le yena e sa mo rata, a o tla mo ratella le boemo ba hae, o tla utlwisisa. E seng taba ya hore a tshabe ho mo jwetsa seemo sa hae, boemo ba hae. Ha re wa mo rata, ha mo jwetse nnete, ke dumela ke lona lerato leo.
0: Re a leboha, empa re boela pe re ne re utlwisise. Na ebe ke taba e bonolo e?
1: E bonolo, Rangwane Ponto, re etsa thata ka lona ka o sa bue.
0: O e bonolo, re etsa thata ka o se bue.
1: Ka o se bue.
0: Ke a leboha ndenzi utlwa.
1: Ntse re hopola hore ha rata o tlo ahlolana lefatsheng, re tlilo tlo tshwe.
0: Hei, ke a leboha, eo ne re na le batho ba ahlolang ka ga makeišene. Ke a leboha, empa he, a utlwa, o mametse.
1: Thank you, Rangwane Ponto. Thank you, Rangwane Ponto.
0: A re nke mo mamedi uteng kwano. Lesedi, dumela. O mametse Lesedi FM, dumela hle.

0: le seri
1: re bontori me
0: a re fita re mutlu dumela
2: o
0: ye se motho
2: a tlo bonto ha ona ntse ka purisa motho wa motho la ka nnete ha ona ntse ka tsa go bile khotse la ka nnete ya ba ka bo bua bua ngwana me ba bua bua ke bana mo tsaka le bitse o be nnete la ka tlhotsa e mo wa bona sala amulela nnete e be e tsa go tla ha ke bana ntse ka tsa go tsena me nnete fela ponto
0: a ipuela nnete fela
2: ha ipuela nnete bana ke tsa ba tswa a tswela bo pilong empa ba thata go buiga re mo tsomo go bana ka bo ba go tsa go ipuela nnete sa po a ha sa go ipuela nnete a di se potile ke ba itse bo dira e bua so ga tsho e bua so go ponto ha ipuela nnete fela bo pilo ponto ga ne ba tla a tswela ga le ba tla a tswela ga le ba tla ponto ba go ga le ba ba ma tsho empa ho ne o go fitse fela e le mo tsomo o tla tsaka le kontinue ipo ha ipuela nnete fela ponto
0: reale bo
2: ke tla ponto
0: mametse le sedia FM dume
3: ponto
0: written le guy
3: ha mana
0: a itse jwa mo hloka le bitso
3: a mo hloka le bitso ponto tla me ha ile handle ntla bua nnete go qalo o bana ha itse ya pele go le ka mogwa wa tsela yeo ye jwalo yeo e le ngwe ke le ga tlo hlokile nnete from start ha bua nnete go qalo motho wa tla gona go tlisisa o tla mo ha morata le yena o tla amuela boemo bo ba leng go o tla kena dieteng tsa hae
0: ei empana ga ka go hlokile nnete wane kana ko ngwa ke go kopana le motho o gahlilwe le fege yane mo e be o le mwa ka mo ga go hey a ke go tsa botsona ka taba ya
3: ei ya maga ke ntwe teng go yena ya itsebang go tswa qalong ha ne re bua ka lagato okay nka ga re qala go ona jwa le tsena ka tsakala e sale ntsha nka ba le bothata ba go bua empa ga ka ka dikgwedipe thago tse tsheletseng ke tlameya go bolelele se ke leng sona le wena o bolelele se wena se o leng sona ona jwa le tse ha ho le jwalo ke go utlwa e mong ha robala le mong o batla go robala ka dikgosopo bana tse ba boemo bae nna jwalo ka ha ke le motho wa gae kabe ke mo etsa ke re ga ke utlwisise lebaka ga re tsamaye re emang di-testing e re tsebe o etsa nthena re phuthulile re le badi go tlo etsagala iwang ga tse re amane re le babedi se ke tseba ga re sa amane ditekong
0: ke a lebona
3: ga ke le boen tate bua le mokhena ka mane ka dinthogontogo
0: mokhena dinthogontogo ga e ke kae
3: ke blog fante mona ntate
0: o motho ka mana
3: ka komolo e ka mana ka peri
0: motho teng ka bogotswane dumela
4: e ponto wa selep ponto
0: go bua le nna ngwana eso
4: e ba tsama wa tsala ha ni ke se tswile jwalo ha tswa e buile le tle tswile bona le nthobitswe di prep o tla nna ba
0: bona e re a tsema ka di prep a bua nnete ka paska a bua a etse jwa bu ke ya mabenkele e
4: ha bua nnete dadi
0: ha bua nnete ke le bua utlwa
4: ee ke sine gate ba bothaving
0: e tshaile mamedi ge ke tse
5: Kolo nyaka ke sala moshanyana ka rumo ya ga se tla mana he se phekola in cancer mme se tla masina hona jwane re se re se sebedisa sibitswa Bullet Herbal Remedies Bullet e phekola cancer le mofetse HPC e leng le banda majwana ka nyoko le dipiong e leng kidney stone di fibrates e leng dihlala mosiso o chesang Bullet e fihla e bula re tshoro ebe ho ba ha monate mosiso o ha monate jwalo Bullet o ka fumana Bloemfontein setopo sa majaka thata ho mmetumi le Emperor Motor Shop le ho Outstart mo hokare botshabelo didi Lady Brand Tofo Trading pela bang le Golden Supermarket bona Lady Brand le Welcome Menis Lucky Boy Motor Shop le tropo nya Welcome Lucky Boy Motor Shop le House Lily Soweto Dobsonville se trata ke le twaba pela police station mema le babo Julius Selau Soweto Dobsonville Mkodi Street 1043 how about that ditlhakisetso letsetsa ho +26656991481
0: ha re pele he mo mamedi re utlo rena o reng mo hloka le bitso mo hloka le bitso jolo ka motho a phelang ka tshwetso o wa tseba ke a dumela ka ntho tso thweng ke bo di pep bo di prep tlo la re bua ka tsona mona se re se batla mamedi ona ba le tsena ke hore mo hloka le bitso o batla ho rena a itse jwang bo emong bona ba no tshaba o lahlelwa ke motho ena wa mogata o rata le similo sa hae o rata ntho tsena ka yena ka ofela qala o kopana le motho a lokileng tsena jwalo ka ino wa hona jwale mme jwalo sa letla sa gatello ga buti jwalo sa batla ba ke ba emphothe fela mane tabeng tsa batho ba baholo jwa le yena o tsa ga fela wa e bona jwale mabele ke tsebena o ka reng wena e ke dumela o si jolo ka motho eleng gore o santse a sebedisa di ARV wa tseba ka bo di pep and prep a ka gona le o thusa motho a ye ha sa tsebile e bang ene motho ya ikemiseditse mo phela le yena go le sedi FM dumela hle
1: sonta
0: e re tele ka
1: the president daddy a re re wa morata ha mo ke tsenne ha sa morata a mo kenya hana tsenye wa tsamang le yona wa molai ko molao sgara ha re wa morata tho tsi motho a sa ba tsamo la sela ha mo ke tsenne ka ke tat petela ka hore ka ho ke ba ka tsingana ka fela rona e re phela mpa tsenge ha re tswa tsene nnete mo tsikaya ma mo pala mo pere ma nte le u tshibele
0: re a leboga
1: a re le bonda
0: ma be se le se di FM dumela hle
6: bondo nna
0: re tele ga
6: ndo pera yamuza
0: hamna
6: eh ho tlo go ntla the podcast wa kubi
0: eh
6: ho ga mo vete go go batama ba yo ba ilo tshe kana te ponto ba ne vele ntle mo hana pola ne mo ka mbi tsana ba
0: ho ga mo jwetse go go ba lo checka jwa
6: eh go ga ba ditikong ba le ba di ba checka
0: Jwale ha thola le positive mola a tla etse ka gona sa tsebo go positive.
6: Ke ya mpa itse ka gona sa tsebo ba ne bele hona ke na ha itse ka mogone se le bima wa ka ka tella mo ke tsa.
0: Sa ke ne ka galaga.
6: O sa ke ne ka galaga to empa le na a tla sa ke gona o ya mali yana ka mpho wa mosiana.
0: Ke le bo utlwa.
6: Ke ntate ngo ja ka itse tene ba le tsadi ma tate bona.
0: Tsadi le mona tate ntate ngo. Ba metse le seria fa, dime.
7: Onto ngwana se dumela se.
0: Ke bua le mang?
7: Onto le bitso ke Solomon fane ke mojadisane.
0: Thagollo ke efeng bo ebombo.
7: Tate ponto ngwana se le rato le nala rongwe le baballetse. Di tlo fela ha bohloko hloko hloko mohlangwe tsa la gore ntate a tsebe. Ha hona ntho tla boloka yang ka o sa feleng o tlo tseba. Go tsebeng ha o ba tlo hloyana ho feta ka mojeta hona jwale. Ka nnete le rato le la rengwe o le bolokile wa morata le tlo fela ga botlhoko wa gore ba nyonyane ga ba fetana strateng ba nyonyane ka re e mongwe bolaele e mongwe ka lebaka fela la o mopatela bane ene o tlo mongwe ka se motho e le mmolai bophelong ba gae
0: a etse jwa
7: a mo jwetse ponto a dule fatsa motlhalosetse gantle gore wa tseba ke eng ke o jwetse jalo ka ke tlhola e re ga ke re re sekate le wena ke be ke thinyathinya ke re ga re sebedise go tlopo wena o gana lebaka laka nkile ka kula ga ba tsena ga ba tsena ga ba tsena ka yanga keng go atlwe ke batla ke na le tshwaetse empa e so ka e tlhakantle jalo ke tshaba ntho ena ke tsebena e fedletse ka yena ntse tsamaya jwang gobane ka tsatsi le leng go tlo etsala gore monna yo a gabeletse dipilisi tsena kapa go be le go gong fela tlo go tlhokomela ene tlo ba tlhoyano ka moramoo
0: haba a tsaba go bua a etsiwa
7: ponto ke na nna ponto ya ka nna ngwane swa tsaba ha hona tsela ke nnete ka tsaba ka etsa nyempa ha hona tsela engwe gore a ka ititse sebetsa dilo le yena fatsa motsebitsa ba na hamfela o bubulukile bophelo ba yo bana o hanne na kwena ka go fela gore ba ka ya skate fela tsala mo ke tsene nnete gore na gore ke hane nkile ka kulo ba jwang ba jwang ka qetella ke bile le pelaelo ya ntse empa e so ka e hla ka hantle ke nyana tse ka ntse o ka maka mmelelang ka teng fela empa o mmelela ba mo jetsitse
0: ke le bo
7: go le buile nna ponto
0: sama khou siwa ile tsaka thata dumela le seri
8: tanya pondoro go
0: ngete le ga
8: go tso morena
0: a re utlwe
8: ya morena ga ngena o yena e mone go tsoka o mo tsoka le bitse ha bua nnete nna ke bo ke tsile go e mo bona anga ke ga ipulela ke tsile go e mo bona ka tsala ra ja mo se vetseng go tsoka ke tshola ke le right ke jo romela nne go tlhoe re utlwana fela re so ba re dia mo aya a thola lore ena positive le bana jere ga re dula mo
0: bala bile o ntso le negative le ona jwa
8: ke le negative le ona jwa le ke bala 5 years eno aya le ena mo lo ga dula le ena
9: ra buisana then sa divin tse tsa di prepare di tseba ale aka lo ntate ba di ne sa divin na di tseba ale aka la ke di adwa tsai ra ya clinic king ka munka di soli ana na na ga bali ra clinic king ba fikara chekana ba thola lo re ke right ke ena fela a positive le tsa ding le ena ntate ke dibile di prepare ka ka yena mothono re tsere di re bewa fatshe re bontsana ba mfa di prepare ke no prepare no ka baka la ha ene ke morata ke dibile le ena tsa ding le o bane o ke dibile nnete
0: ya o sebeletsa prepare
9: haholo haholo ya sebetsa le batho ba bangata ba ke kopana le bona ba ke fela le bona ka ba jwetsa ka tsona nna di prepare nna jona prepare ma prepare mara ke ba blele le baka
0: re le bolela tsatsi le monate.
9: Ee, modona a ska thaba leto. Hae mona, ha bene modona morata, o tla dumelana le.
0: Ke le bona ntate.
9: Ntate.
0: Ei, go jwetse ka re mona o tlo thola batho bana pa etseng ba tseba ngweletsa. Wa o qatela dumela le seri.
10: Eh, le seri, ke ne ke kopana le WhatsApp ntate. O ka di bua pena ka phone.
0: Ei.
10: Hello.
0: Bua le nna ngwaleso. Nano le fedile ke kopa o ntshagele wa utlwa.
10: Okay.
0: Eh. Nano le fedile. Mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi, hona le ba mamedi ba kene mmona. Ba bua ka PDC ena ya prep. Hona le engwe bitsang ka hore ke PEP. Na go tla re tla ithuta ke tla bitsa doctor. A tlo le hlalosetsa bosimo na jalo ka ile hore na le batho ba ithitsitseng ba bua ka hore thuto ya teng batla e fokola. E prep mo mamedi ke mofuta wa pidisi eo e leng hore e nwa ke motho ya senang tshwaetso ya ipea monyetleng wa hore a se ke a fumana tshwaetso e bang a kene dikobong le motho ya nang le tshwaetso. Ho thong ka pidisi kgwedi le kgwedi go thunga pedisi mona re tle ke tla bitsa doctor mamedi a tlo e hlalosa hantle go thu eng ka e seng kgwedi le kgwedi eng ka hangata hantle ntle go ba ona le pedisi engwe ape o thunga phepo mona e leng hore ha wa tlameha o feta matsatsi a fetang a ha wa tlameha o feta matsatsi a fetang a mararo soka we eno e ba mohlomo o ile wa kena dikobong le motho ya nan le tshwaetso ha ba kena dikobong le motho ya nan le tshwaetso empa ena ya prep tshwanela ho yeng ka kamehla ke sebeditse mo diphoso di bileng teng e kgopotswa le maotomane mo re sebeditseng antle re pelapele tshebeletso ya lesedi Afrika Borwa. Good morning and good night.